0: 7K5 News FM Iloilo. Kamustahan? Kamustahan with Pedro.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, everybody. Maayong aga gid sa inyong atanan. It's another great Saturday morning. Ako na lang ang gahuhuhu. It's the last Saturday of the month and God has been good. God has been faithful sa aton. Kung isipon ninyo, kis abala, ang kadamo sa mga ginaagyan natin sa kabuhi. Pero kung isipon taman ang kaayos ng Lord, the reason that we have the air that we have, that we're breathing every day. Subong kang makabugtaw kita, kang makapanumdom, kang makadeclare, Lord, salamat gid sa imo kaayo, ay buhi pa ako. Inami sa Ginoo nato, no, nga gina-serve, no. Good morning gid sa inyo nga tanan. It's already August 29, 2026. Grabe kagagapon birthday sa pinalangga ko magulang. Happy birthday gid, Ma'am Val. Kay sa inyo dira nga may mga birthdays, you could go subong sa K5 News FM Iloilo 88.7, like the page, and also you could tag your friends and family kag pwede gid kamo ka greet sang happy birthday sa mga may birthday subong nga August. All right, we would really like to thank Doc Romel Uy for having us. Doc, thank you gid for this opportunity nga ginhatag nimo, no, the CEO of K5 News FM. Siyempre, K5 Ray Umalay, ang atong pinalangga dira nga SB sa Banwa sang Putotan na Sir Ray, K5 Ray, Honorable Ray. Salamat kid. God bless you and your family. Also, siyempre si Sir French Warren, the station manager diri sa K5 News FM. Salamat gid. Kag ari sa wala punaw naton nga tech ba, grabe gid ya, on the spot gid ya tanan pag send, ara dayon, preparado dayon boss. Thank you gid K5 Andre for being so patient, no. Salamat gid. Kag syempre sa inyo nga mga tagpalamati naton since day one, thank you gid. God bless gid sa inyo. Words are not enough to thank you for always tuning in and listening diri sa Kamustahan with Pedro. I could not be with you face to face, pero salamat gid sa inyo gapamati sa inyo nga mga radyo, kung diin man kamo, ang mga nanay, mga tatay, mga kabataan, mga lola, mga lolo, kag sa inyo man dira nga gatuo nga may ara ubrahon ang Dios sa inyo nga kabuhi. Tandaan nyo gid every day as we wake up, no, may ara gid kita ya reason to celebrate, reason to thank God, reason to declare that He is a God nga deserve gid naton nga pag-aalagaron kag wala na siyang iban. Good morning, Ma'am Gloria, Ma'am Winifreda, Ma'am Aisha Ahmad. God bless gid sa inyo maayong aga gid. For those of you who are listening sa inyong mga radyo sa 88.7, you could go to K5 News FM Iloilo 88.7, like the page and share it with others. Kamo ga istoryahan na kita. But this very morning, we will be showing you, we will be introducing inyo sa isang kanta, bago niya kanta, made by yours truly. Tandaan nyo gid, no, dapat naton balanon kung sino gini ang Diyos naton nga ginaalagad. Because sometimes if we don't know who He is, then we don't know who we are or what we have, ano ang gin-promise ang Lord nga para sa aton. Hope you're gonna like this video and we will be doing more. So pray with me. Grabe, medyo magasto, mauti, pero para sa kimayaan sang Lord, we will do everything. So here's the song. This song is called I Know Who You Are. This will be in all social media platforms. You could add this sa music sa inyong Facebook, Instagram, TikTok soon. Maybe today i-release na naton. Also, you could listen to this in Spotify. So Pedro Bilyones, and put I Know Who You Are. So without further ado, patunugan nyo na inyong mga radyo, kag sa inyong galantaw dira online. Hello, again. Hope to see you all personally. But here's the song called I Know Who You Are. Hope you're gonna like it and share.

0: Alright, alright. Grabe, grabe, grabe, grabe, grabe, grabe. So we have to know who God is sa aton nga kabuhi para mabalantaman kung sino kita dapat sa aton nga panulukan sa Lord. Blessings upon us. Pwede pag-greet pass. Happy anniversary, The Way Church, a decade of grace. Happy anniversary. Alright, this very day, hindi tala ni Pagpadugayon. Here at Kamustahan with Pedro, again, we are talking about the Bible. And sa inyo dira, no, again, who wants to listen to that song, you could download it sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, sa din pagin, sa Twitter, sa X, sa tanan-tanan, no? Kamuda bala, oh, gamiton nyo man sa inyong mga reels, pwede na siya magamit, no? So, but today, we'll be talking about Matthew 11, 1 to 2. Ay, sorry, wala taguro, sir, na-arrange, no? Ah, okay, ang nakuha mo ding una na ito nga ginsend, may ikaduha ko nga ginsend. Amo na si Nan, that's it. When faith has questions, Matthew 11:1-12. Kamu bala sa inyo nga kabuhi, may araman kamu nga times nga ga-question kamu. You don't question who God is, because He is God, but kisa ga-question ka man siyang kung anong kakatabo sa inyo nga kabuhi. Kung ikaw na, no, pwede nyo da mabutang sa ating live chat. But here, we have this story of John the Baptist. John the Baptist, just a little bit of a background, he was the one called by God to prepare the way for the Messiah or for Jesus. So, sa diri nga passage, damo ni sa sampalamang kutanon, kaga ari sa next naton nga slide. No? The question we often hide, are you the one who is to come or should we expect someone else? Amuningin pamangkot ni John the Baptist. This time, ari ni siya sa prisuhan. Galalain siya kay Anoniman. Are you really, muna iyang nga question, are you the one who is to come or should we expect someone else? Kis aga pa mangkot kita, Lord, tanong ginman bala, Lord, ikaw ginman, ni nga asang time nga nagtutom kung sa imo, doon nagbudlay na ginang kabuhi, how? Sang time nga nag-alagad kung sa imo, doon kalalaan ko ito budlay ito madamo gin siyang hindi pwede ito madamo siyang amuni pero ito ka budlay na budlay yan ko Lord daw ano gin man ni balanan. So it's just one way for us to ask questions kay kis ginubutang di faith is not the absence of questions, faith knows where to take the questions. O liwa to na to na, faith is not the absence of questions, but faith knows where to take the questions. So ang aton gidyagali nga problema kis akay kadamo kita siyang pamangkot, ang sadya kay ang aton nga kadtuan sang aton nga pamangkot sa indi tsakto nga mga tawo. Jacob, Sir Jacob Baclas, good morning pastor, kamusta ka, kamusta? Okay gid, Sir Jacob, God bless you and your family. Mayong aga gid sa inyo tanan. If you are listening sa inyong mga radyo, you could go to K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page, like the page and share it with others. We are talking about the quest, the question pagid ni John the Baptist. When God does not match our expectation, Jesus invites us to bring honest questions to Him. Okay, hindi namon masabat nga mga pastor, hindi na masabat kisa sa inyo ginikanan, kisa hindi na masabat sa inyo mga maestra, mas hindi naging masabat sa aton gobyerno, mas hindi naging masabat sa social media, mas hindi naging masabat sa kung ano nga AI, sa kung ano dira nga mga tools sa internet. Pero when it comes to faith, we have to take all our questions and give it all to Jesus. Tandaan nato na ha. All right. Next slide kita, Sir Andre, no. Sa inyo dira aga pamati, if you agree, you could type amen. Share this sa inyong mga Facebook group, share this sa inyong mga family, tag them. We are talking about the Word of God. Amo ning pinaka importante gid sa tanan. Okay. The sacred text. Hambal dere, are you the one or should we expect someone else? Hambal pagid, go back and report to John what you hear and see. Hambal na ni Jesus. Sige, padala ni John the Baptist ang iyang disciples sa kay Jesus. Blessed is anyone who does not stumble on account of me. And among this born of women, there has not risen anyone greater than John. Diri naton makita, may mga progression na di ang aton nga istorya, pero hindi na naton pag discuss tanan kay mga ubos ang aton nga isa ka oras. Amen, Sir Ronnie Magpusaw, maayong aga gid sa inyo. So, pidigid ka mo dira, maka kung sa ano pa, agree dira sa chat, no? Ari lang kita diri, we are live here at K5 News FM. So, the setting, next slide kita. Bow! Amunikis, hindi naton maintindihan ang context on what we will be talking about if we don't know kung ano ang setting sang aton nga ginaistoryahan. So the setting is prison and kingdom. The reality, John is imprisoned. He announced the king, but now he sits in chains while the king moves freely. Grabe, no? Amuni, ari ni sa prisuhan si John the Baptist. Sometimes ang prisuhan nga ga ano sa aton is not really gani nga mapriso gid kita, but sometimes there are things in our lives that we think we are bound. Adi pa gid, an expectation. John expected decisive judgment and the axe at the root. Jesus reveals mercy and restoration. Good morning, Ma'am Laika Baltero, maayong aga gid sa imo. When theology collides with circumstances, questions arise. Nan. So, hindi ni siya paalam-alam, hindi ni siya padamo-damo balaan sa Bible, pakabalo ni siya kung diin na tundalo ng ini nga mga palamang kutanon kag sa aton nga circumstansya. Kung ang aton nga ginatunan, our theology collides with the ang gakatabukin sa aton nga kabuhi, then questions will arise. Okay, but questions will rise. Okay, next question man. Next slide, gali. Question honestly. Amunin sa aton acronyms, bong quest. Q-U-E-S-T. Alright, grabe, no? Oh. John does not hide his question or take it away from Jesus. Anong inyo palamang kutanon, subong? Anong inyo nga mga bagay nga ginaasa inyo, subong nga sitwasyon? Lord, nga aamunin. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Oh, yeah, di. Lord nga, diri ko yung pamilya, ginbata man. Nga, hindi ko tuya sa pamilya, nga mga lima, kabilog ila sports car, damo-damo ilang mga jet. Na, sadya, ginta, ni karon ko maamo na pamangkot mo. Lord nga, sa nagtutom ko si imo, wala na ko sang barkada, ha? Ay, abaw, doamamo, gid, no? Wala na may gusto mag-ano sa akon. Are you really the Messiah? This is the question of John the Baptist. It's not a casual question. It is a wounded believer asking for clarity. Prayer is not a performance. Tell God what you are really thinking. Ano ba lang imo ginapanumdom? Amo na yung tutuod nga gusto sang Diyos sa imo. Kung ikaw bitatay, kagang imo bata, madumduman niya lang ka kung may alamutan sa eskwilahan? Manamian ka na bala? O kung mga balsa, tay, dog, drabe, struggle sa eskulahan ba? Doon, hindi ko to kayo sindi sa ako nga mataw na doon na kanami man kung amusin ano. Pero kung kato ka lang, katuan ka lang sa imo nga bata ka maghambal sa nga, tay, balon da bi, balon bi. Doon ka budlay man na, no? So when we have Jesus, sometimes may ara kita nga mindset nga, ay, kung may mga bagay nga ginaagyan ko, hindi ko na lang nipag-anhon kay Jesus kay basi sako siya. Anong sako siya man? Hindi. Si Jesus is more than willing to hear what are the questions that you have. What questions have you been afraid to bring honestly to Jesus? Lord nga muni man. Nga kis amim amu ko ni nga mga tendencies. So question honestly, John the Baptist, one of the greatest prophet ever sa Bible, nagaas gani question kay Jesus. You, ari na ta. Next line. Hindi ta pagpadugayan, guro, madugayan kita di sa aton nga ginaistoryahan. It's 21 minutes past the hour of 8. If you are listening sa inyong mga radyo, please do go to K5 News FM Lulu 88.7 Facebook page. Like the page and share it with others. You could also mingle sa amon diri sa live chat. No, tag your friends and your family. Understand what Jesus is showing. So ginpadalaya tong duwa amo to kagina sa aton nga kanta. Actually may ara na sa nga story dira pero wala ko lang natapos kay kabudlay. Hayang bot kadamo sa mga lubrahon. Next time hopefully we could share it sa inyo. But here, go back and report what you hear and see. Amo ni sang namangkot to si John the Baptist, kin papamangkot yang duwa niya ka disciple kay Jesus. Are you the Messiah or we are waiting for someone to come? Hambal ni Jesus iya. Go back sa mga disciples ni John the Baptist and report what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor hear good news. Hallelujah! You know what? Ang pinakanamian ko na diri sa amuning astorya kay kung may pamangkot kita gali kay Jesus, nagasabat gid siya. Hallelujah! Amen? Amen? Wala sang mabudlay or mahapos nga question kay Jesus. If you are listening subong, damo ka sa pamangkot, Lord nga, hindi naman dali ko akon nga masakit, Lord nga, hindi nabudlayan ko sa akon nga finances, Lord nga, ado hindi ko ka alimpuwa sa akon nga mga utang, Lord nga, amuni ka budlay gid, Lord, Bible study sa akon mga classmates, ka budlay gid, Lord, dalon akon pamilya sa imo. You have to ask those questions kay Jesus, and I believe He is the one who would give you answers to your questions. Woo! Hallelujah! Kanami, no? E. Examine the evidence. Amuning nami, sang pagpamangkot nila kay Jesus, amuna tong sabat ni Jesus, the blind receive sight, the lame walk, the lepers are cleansed, etc. Then examine the evidence. Amen, Ma'am Winifreda Sarmiento. Amen, Gid. Truth does not fear examination. So, kisang pulbi ka masakit ka, gabay ka, Lord, nga mo ni man, nga masakit ko. And then, when you read the Bible, Isaiah 53, ang balya, by the stripes of Jesus, you have been healed. So, kindeklarar mo, in the name of Jesus, ginadecree, ka ginadeclare ko sa akon, nga kabuhi, nga ayon ako. So, examine mo eh. Oh, dula akong bukulaw, dula akong sakit sa likod. Be, ma-bend ka sa imong anis, alsa mo imo kamot, uy, ito nagmayo ako matiyag. What did Jesus actually claim about himself? How does his ministry fulfill scripture? Why did his followers proclaim him after death? What explains the resurrection claim? Look here and examine. Biskan sa inyo, nag-challenge diri subong. If you have questions, go to Jesus. Kag iban sa inyo gapamangkot, paano ko kag-go kay Jesus kay wala ko relasyon sa iya? And that now we're telling you, okay, when you have this relationship with Jesus, you have to just believe in your heart. The Bible says, if you confess with your mouth and believe in your heart that God has raised him from the dead, and you will be saved. Good morning, Ma'am Beng Beng Vivian Pagtolonan, maayong aga. So dira dapat nimo examine man ano ni sa klase nga Dios. Jesus is the only God nga buhi, nga nabanhaw na helin sa nahimatay after 3 days, he was risen and he was ascended in heaven. So, paano mo na ma-examine? Go read the Bible. Good morning, Ma'am Vivian. Grabe, maayong aga, Gid. Sa inyo, tanan, maayong aga, sa chat naton. So sa inyo dira, no, hindi ko na nianay pagpadugayon pa. If you are watching, if you are listening, if you are there, kasi hindi ka ni makarelate, paano ko ni ka-ask questions kay Jesus kay wala pa ko relasyon sa iya. If you are listening subong, batuna si Jesus sa imo tagipusoon, hambal ka Ginoo. Pray ka da subong Ginoo. Salamat sa akon nga kabuhi. Gahinulsol ako sa akon mga sala. Hambalan mo sa baba mo, Jesus. Ginabaton ko ikaw bilang Diyos. Kag akon manluluwas. Holy Spirit, guide my life. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. If you have prayed that prayer with us, welcome to the family of God. Read your Bible, bakal ka mo, download ka mo. Now you could pray, you could give your questions to Jesus. Thirdly, find a Bible-believing, Spirit-filled church. No, tomorrow, kung ara ka mo, mga estudyante, we have kag sa bilog nga ara dere lapit sa haron 9 a.m. Biscot Show House kadto kamo, and we have 1:30 sa my Deca Homes Phase 2 nga clubhouse. You could go there, makilit anay kita tanan. All right, next slide. Stand when expectations collapse, terrible ba? Publicly honored, Jesus called John more than a prophet. Despite his questions, faithfulness isn't the absence of struggle. We have to understand. Sa inyo dira ang mga ministers, sa inyo dira ang mga tatay, sa inyo dira ang mga boss sa inyo ng mga businesses, sa inyo dira ang mga manager sa inyo ng mga ginaagyan ng mga sa inyo nga may mga tinawo dira. Tandaan naton, may mga struggles gid sa aton nga life. Ako being pastor, may mga kakulangan man ko. May ara man nga bagay nga hindi tsakto sa akon. May ara man kisya nga mga bagay nga ay gagwa gid ang pagka-Pedro yo. Han. But you know what? Jesus doesn't see you sa amo na, but Jesus see you beyond that. Amo na nga ni nga pagkambali David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Grabe. Restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. Hallelujah. Hi, Ma'am Sarah. Amen, amen, Pastor. Billiones ka. Good morning, man, Sister Marilu, nga nagapamati sa Railway La Paz. Good morning. Good morning, Ma'am Beb Celeste, my sister in Christ, Ma'am Angie Nonesco, sa former Railway Street, Pasig City. God bless gid sa inyo dira. Herod, King Herod, had the palace. John had the prison. God's definition of greatness, ay terrible ni, is not the world's definition of success. Terrible! Akin dapat ara ko sa position. Akin dapat amo ko ni nga status sa sosyedad. Yes, wala tagi na discount. We could have that. But what if God, like John the Baptist, has called him to suffer dira sa prison? It doesn't define him. It doesn't define you kung ano ikaw ang sitwasyon mo, subong. It doesn't define you kung anong mga ginahambal sang tao, subong. It doesn't define you kung hindi parehas ang status mo sa ginahambal sang social media nga amo ka ni dapat para successful ka. No! Among those born of women, there has not risen anyone greater than John. Grabe. Jesus sees you of who you are.
1: Lord, wala ganyan. Pinangagad ko, ga-Bible study man ko, ga-maniwala ka yung isang tao, Lord, nga ga-pamati.
0: Tandaan mo, it's not that we are doing this for us. We are doing this because God has given us an opportunity. God has given us kung sa ano pa, sang sini, nga kahigayunan, nga makaserve kita sa iya. Biskan wala diri si Pastor Pedro ang pulong sang Dios ara. Biskan wala ang kamustahan with Pedro, may ara gyapon nga gamiton ang Lord. Pero it's an opportunity, it's a delight, Lord, nga mag-serve kami sa imo. Hallelujah. So stand when expectations collapse. Next, ari na. Trust the King while you wait. Hallelujah. Amen. Amen. Already, but not yet. Jesus is King. The kingdom has come. Transformation is here. Not yet. You know why? Because enemies remain. Death still stings. Consummation awaits. Grabe. The kingdom can be present while suffering is still present. Wait, pray, obey, persevere, and hope. The story is not yet finished. Hallelujah. Wala pa yan natapos. ang istorya sa imo kang isang akon nga kabuhi. Maybe like John, he's already in prison. Galalain siya, nga ari ko di, dapat mawali ko. But his assignment, his role was to prepare the way for the Lord. And this time, he has seen nga naging prepare niya ini nga dalan para kay Jesus. Pero may ginapamangkot man sa gyapon, are you really the Messiah or we still hope for something coming? Kay syempre sa iya gapamangkot, ginaccomplish ko gin man bala ang purpose ang Lord sa akon nga kabuhi. We are always declaring I have a purpose. May purpose ikaw sa imo nga kabuhi, may purpose ako sa akon nga kabuhi. Indi naton pagkumparahon sa iban ang ilang purpose, imo purpose. So what is your prayer every day as you wake up? Lord, good morning, ano naman aton ubrahon? Holy Spirit, good morning, diin ta makadto. Holy Spirit, mayong aga, ano sino nga mga tawo naman ang aton subong nga kadtuan diribli. Listening Barangay Pagaypay Pasi sa Pilaes family, Ma'am Lenlen, paayad lang, she is suffering for stroke and she is wheelchair. Our God is the best doctor. Amen. In the name of Jesus, we declare healing subong kay Ma'am Lenlen, kagapray gid ko Ma'am Lenlen, God will give you the strength and you would recover. Halin sa imo nga stroke in Jesus name, makatindog ikaw liwat, maubra mo liwat ang tanan nga bagay nga ginaubra mo sa una. And I declare whatever sang ang plano sang panulay nga maga hindi na ikaw makahula, ginadeklara na mo null and void in Jesus name. Patihi, trust the King while you wait, because I know he's gonna be the God who will heal you in Jesus name. Hallelujah. Kanami gid. Next. Prison and palace. Amo ni aton nga illustration subong. Herod has the palace, John had the prison. Herod had political authority, but John has prophetic authority. Herod has luxury and comfort, but John has chains and faithfulness. Di inda pilion mo sa duwa. Nami tani kong tanan-tanan. But in our story, terribly, may palace, may prison. Political authority si Herod, prophetic authority naman niya kay John. Luxury and comfort kay Herod, chains and faithfulness. The world asks who looks successful. Jesus asks who remains faithful. Liwaton ko, ang ini nga kalibutan, mamangkot gid kung sino ang magtiyagan mo nga successful. May relo, may salakyan, tanan, mayo tanan, may kwarta and all. But Jesus asked, who remains faithful? Sa inyo, diri, nga gapamati, subong, wala ko kabalo kung ano ang sitwasyon sa inyo nga kabuhi. Pero tani, more than preparing sa aton Instagram, sa aton Facebook, pakita tada nga successful kita. More than that, we have to examine our hearts and we have to ask, Lord, more than being successful, am I faithful to you? Because you know why? There's gonna be a time that will come, as we have said sa parable of the talents, 5, 2, and 1. Ang 5 nag 5, ang 2 nag 2, ang 1 nag 1. They have been blessed by God. Ikaw subong, iway ko yagambal nga imo lang palangit, hindi mo na tanan kita. Whether we are suffering right now or may ara man bugana sa aton nga kabuhi, the question is, are we faithful? Are we faithful kay Lord? Because at the end of the day, hindi siya maghambal nga, well done, good and successful servant. Hindi mo na. Amen. Hambaya, well done, good and faithful servant. Wala malain kung may kwarta ka, wala malain kung may success ka sa kabuhi, wala malain kung ara ang tanan sa imo, wali man malain nga imol ka, hindi man malain nga pares kay John, ara ikaw sa prison, hindi na tanan malain. Pero ang pinaka-importante gid sa aton is, are we faithful sa Lord gyapon? Amen. Because the Bible says, and I've discussed this kay Migo ko nga si Jeffrey, no? Oh, shout out gali, already si Jonas sa istasyon. What profits a man if he gains the whole world, and loses his own soul? What profits a man if he gains the whole world, yet loses his own soul? What profit if this man is successful, damo kwarta, tanan-tanan ara na sa iya, if he loses his soul? What profits a man kung gatsagi sa pinakasala, tanan na lang nga, ay ganako, mamangkot ka, tinga, hindi pa na sila mapatay-patay na. You know why? Because Lord, the Lord is giving us opportunity. Sa tanan sini sa inyo, matyagan nyo, manami ang sala. No! Habal sa Bible, the wages of sin is death. Kamatayon gid, ginapalipot yung imo kabuhi, ginapalipot yung imo ka purpose, yung imo nga life. But the gift of God is eternal life through Jesus our Lord. Wala malain kung may kwarta kita. Wala malain kung ara ang tanan sa aton, we will pray for that. Kay balaan mo nga si Abraham, tanan man sa Bible, they have been blessed by God. Pero hindi amo nang focus ang life naton. Ang focus ang life naton, kag reminder ni sabi nyo sa inyo lang, sa akon gini ba, o sadya gini. Is, do we really know who this God is? Do we really know who this Jesus is? Do we really know the working of the Holy Spirit in our lives? Kaya kung kisa, kung kakitid ang aton nga paminsaron sa Diyos gani, nga ang Diyos lang nito parehas kay Spider-Man, nga kung may problema lang ta, do superhero lang ang katuan na sa no. We didn't receive Him as Savior alone, we receive Him as Lord. So if God is not Lord of all sa aton nga kabuhi, He is not Lord at all. Tandaan gid nimo, tandaan gid nakon, ako, I still have so many things, filthy things in my life. And every day, I just pray, Lord, buligi ko, that I would remain faithful sa imo. Amen? Amen. Ma'am Catalina Gallego, Ma'am Rimia Panes, good morning gid sa inyo. Salamat, salamat gid. Amen? When answers are unexpected, if Jesus can heal, ay terrible ni nga mga pamangkot. Why does John remain in prison? Lord, gintawag mo man ko maging pastor, pero nga ano kabudlay, good Lord daw. Jesus' miracles are signs of the kingdom, not guarantees that every faithful person will escape every earthly suffering. Tandaan nyo na, habang ari kita diri sa sininga condemned nga world, hindi kita exempted sa earthly nga suffering, but we could overcome this. Gapatigid ko na, ag hindi mag-remain kita nga amusin nilang. Sometimes we hear God's promises as guarantees of circumstances, but His greatest promise, tandaan nyo gid niya, is His presence. Hallelujah. Take everything from us, hindi lang ang iyang presensya. I would rather have Jesus than all of this world. Because you know why? If we have Him, if we know Him, it's more than enough. Kaysa sa ano pang riches ang sininga kalibutan, ano pang status, we need to have Him in our lives. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Conclusion. Ari na kita. Look at Jesus. Amen. Look at Jesus. Mahapos ini hambalon, but when we are in situations that we are desperate, we are in the situations nga panukot na kagrabe ng utak, kautangan mo, kautangan ko. We are in situations nga kahibi ng bata mo kay wala na sila sang ilim nun nga gatas or diaper. When you are in situations nga nag-face ikaw sa consequences, kagakuman sa mga evil things sa ginobra naton and filthy things sa ginobra naton, will we? This is my question. Are you still or am I still looking at Jesus? Am I still convinced in my heart that Jesus is the way, the truth, and the life? Am I still convinced, sambal sang John 10:10, that the enemy has already stolen, killed, and destroyed my past life, but Jesus came that I may have life and have it to the full. Are we still convinced that the word of God is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness? And yes, this has been breathed by God. Grabe! Are we still convinced na sa kalaot, subong, sa kakatabo, sa kalibutan, when we begin to look at Jesus? Hallelujah! May ara nga pon, maubrahon ang Diyos. May ara gyapon nga plano ang Diyos. May ara gyapon nga solusyon ang Diyos. May ara gyapon nga ginaaman ang Diyos sa imo nga kabuhi, nga purpose, nga destiny, nga maayo nga palaabuton. Kag ang Diyos, wala gakataka sa imo. Wala daga kabungol sa imo nga pamangkot. Wala dagahambal sa imo nga away ka na tsansa. Hindi na nino. As we begin to return to Him and look to Him, something great is shifting sa imo kag akon nga kabuhi as we end sang aton nga August subong. Maybe some of you are listening for the first time. Maybe galumos-lumos na kamo sa sala. Maybe galalain na kamo kay duwala gid breakthrough sa inyo nga negosyo. Maybe galalain na kamo kay ang inyo ministry amo man gyapon. Maybe may mga hurts pa kamo nga hindi inyo gid mapatawad ang mga tawo. But I am telling you, as we will be looking to Jesus, as we will be knowing who He is. Hallelujah! May ara gid ubrahon si Jesus sa imo kag sa akon nga kabuhi. Amen! Amen. Woo! Ma'am Helen Pagaypay, Ma'am Julio Sanchez, Jessa, good morning gid sa inyo. Look to Jesus. Look to Jesus. Saligila si Jesus. Part, ano niya akong yung bana, pala ubog, pala mo ni, look to Jesus. Ano niya akong yung bata, nag-addict na ni, nag-inagin na ni, tinumboy na ni, wala na question. Look to Jesus. Ano na lang ni akong mga balaydan, ano na ni negosyo ko, dumaputo na. Look to Jesus. Ano na lang ni trabaho ko, wala ko, kabalo ko, di ko ba trabaho, ginlay off ko sa ako trabaho. Look to Jesus. Look to Jesus. Look to Jesus. Amen! O, 8:43 pa lang. Hasta ni karoon mag-alas bibi. Amo na niya malungkos sa inyo. Kag sa akon man, Pedro, look to Jesus! Hindi ka kaintsindi, hindi kuman maintsindihan, but what really ang ginhambal sang faith? Faith is not how we see, it's believing. Kikita pa me, to see is to believe. No, to believe is to see. Jesus can handle the questions of wounded faith. Gina-imagine ko lang, John the Baptist, one of the greatest prophets of all times, when he was in prison, galalahin sa, hindi na sa kawali, wala na to sa kubra, hindi na sa kabaptize, hindi na sa kaamuni, wala na sa ministry. At the end, sa iyang life, galalahin sa, ari ko din sa prisuhan man. Why is my faith being tested like this? Why is my faith, ng Lord, galalain ako, wala na niguro tsansa. But as you look to Jesus, as he begins to know Him, pamatiya ko subong, if you are watching, if you are listening, wala ikaw kag ako perdihon if we look at Jesus. Pastor, wala ka lang kaitsindi, galalain ako. Hindi ko kabalo, hindi ko kaitsindi. Nga, ano nga katabu ni subong sa akon nga kabuhi. Look at Jesus. That's the message that we have right here. Ga-ministry man ko. Nagtutom na ko gani ka, Lord. I left everything to follow Him. Pero galalain ko subong kay nga amo niya gakatabu sa akon kabuhi. Look at Jesus. Tani naging successful pa ko. Tani damo kwarta ko subong. Tani damo, naging mayuhan man ako pamilya. Look at Jesus. Amen. Do not run away from Christ with the questions. Run toward Him. Grabe. When I was reading this, actually I was meditating this for almost bila isa, duwa, tatlo ka bulan. Bako, grabe ba? Si John the Baptist gani na mangkot. Si Jesus gid man ni bala ang Messiah, o kon may ginahulat pa ko. You know why? Because sometimes in our discouragement, sometimes in the times kung wala na kita naka-incindis ang katabo sa aton kabuhi, sometimes ginatistinga lang aton nga pagtuo. But today, in the name of Jesus, ginadeklarar ko sa aton nga kabuhi nga kuntani, hindi na kita mangita sang sabat sa iban. Hindi na kita mamangkot sa kung diin dira. But as we look at Jesus, He is the author and finisher of our faith. And I'm telling you, subong, wala pa yan natapos ang Diyos sa imo nga kabuhi. Wala pa yan natapos ang plano sang Diyos sa imo. Di pastor, tigulang na ko, na stroke na ko, nagal. No! You could still declare that you would be healed. You could still declare nga magbangon ang imo nga negosyo. You could still declare nga ang pamilya mo pwede liwat ibalik sang Lord. You could still declare nga ang imo nga trabaho i-bless ang Lord. You know why? Because when we have Jesus, when Jesus is with us, may ara gidya nga ginaobra ang Lord, cause He came that we might have life and have it to the full. Amen. Look at His word, His works, His cross, His resurrection. Jesus is the one. When I was meditating on this, are you the Messiah? Or are we looking for something else? Wala na ito ni naintindihan. When Jesus said, nga the blind will see, the lame will walk, and all, ang hindi na ito naintindihan, because when John has asked this question, hambal ni Jesus, dapat mapatay gid ko sa cross. Dapat salbaron ko gid ning mga tawo ni. Kay kabalugid ko nga amumaning akon nga purpose sa akon nga kabuhi. Kag ikaw, kag ako, hindi natakilanglan ilansang sa cross, hindi natakilanglan magpinitinsya, because Jesus paid it all. Question, ano ang pinakabudlay nga sitwasyon subong sa imong kabuhi? Ano ginabitray ka? Ano daw patsyon ka? Ano daw wala ka na, ginayaguta ka sa tanan? Ano you feel like rejected, betrayed, etc.? Tandaan mo gid, Jesus experienced it also. Kag na-overcome niya. He was also tempted in every way. Wala sang problema mo nga hindi pwede solusyonan ni Jesus. Amen. Amen. We have to trust the King. What step of trust will you take while you wait? Ang problema lang kis sa aton is that hindi kita kahulat pa do si Pedro gid. I have been reading about Saul naman subong sa Bible, kag wala gid siya nakahulat sa Dios yung matumato siya, and ako it the Israelites suffered really. Are you willing to wait upon the Lord? Are you willing hindi ka magpanic but just say, Lord, here am I. Gatuo ko sa imo, gatrust ko sa imo. Gaan mo ni Lord sang breakthrough ang tanan-tanan, because you know why? Kung hindi halin sa Lord ang mga breakthrough sa aton nga kabuhi, base na testingan kita, sang wala-wala kita, nag-alagad kita sa Ginoo, base sa kaaton kabugana, malimtan tana ang Diyos. Sa una, sang wala-wala ka, Domingo, ga-pray ka gid, adawadlo, ga-pray ka na, sang bugana ka na, grabe, sakot na lagaw mo na, si Lord, ba ilan lang daan na, hindi. We have to look at Jesus. Amen. Amen. Amen. Amen. Whew! Grabe gid ang Ginoo, no? We'll be watching again this song. This song is called I Know Who You Are, and I will be praying after that one. If you have any prayer requests sa inyo dira nga galantaw subong diri sa my Facebook, please do go sa aton nga live chat and putan nyo inyong mga prayer requests. And for those of you nga nagbaton gid sa kay Jesus, tandaan nyo, wala gid kamuya nagsala sa inyong ginobra. Here's the song, listen to this and watch this, and then we would be praying for you. So please do put sang inyong mga prayer request dira sa live chat. Listen to this song.

K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: buhay. Programa nga magahatag sang giya indi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad, kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
1: Wala na sa rebellion, wala na sa druga, kung ang Ginoo God fearing kakahadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
0: Gabay sa bagong buhay. Kada Sabado, alas 9:00 to 9:30 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

0: Praise the Lord! Mayong aga sa aton mga kauturan, nga magabalik kita ta naman sa aton programa, Gabay sa Bagong Buhay. Kag sa sininga tinion, magapangamuyo kita, amay nga balaan sa ngalan ni Kristo Jesus, ginaimbitar ka namon ang imo Espiritu Santo nga magatuytoy kag magagabay sa amon sa sininga aga kag magabindisyon sa nagapamati, and I release Ginoo sa Espiritu sang kaluwasan, ang Espiritu sang kahiluwayan, kag salamat sa kag magbendisyon mo sa tagsa-tagsa sa ngalan sa Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah. Sa siningat niyon, salamat gid kay ari kita liwat, no, magatalos kita sa kay Bishop Lerio Pacifical Celeste, kag kita magatamyaw subong nga kagahon dira kay Ana Anima Anima Sanchez, kay Jessa Sanchez Molio, kay Nanay Gloria Animas, Pastor Rodilio Gallego, Chris Animas, Manita Tabita, Jobal Geraldine Tabita, Maro Malo and Ann Baltiro, Ronron and Gina Peria, Joel Sigisa, Catalina Taling Gallego, Kinkin Kitsch, May Kenneth and Mayra. Gita, mayaw man akong dira subong sinuli, Baldimar, Sang Azel, Biyahira Taxi. Oh, hallelujah. Kag si Arman, Adulasyon Taxi, dira nga taga Badyangan. Salamat kin subong nga kagahon, no, sa liwat. Ari kita, diri, nga kita na, may makita, nakita na naman kita, sini nga kagahon. Kag, upod na aton, gali. Ari din upod naton si Pastora Infante. Pastora Mercy Infante. Mayong aga sa imo, Pastora.
1: Good morning, good morning, good morning, Tita Babe.
0: Oo.
1: What a great opportunity.
0: Amen. Hallelujah. Sa sininga tinion, ano bala, Pastora, imo mahambal sininga pulong, no? Turning trials into triumph. Kagaya, tagun yung tinion para sa imo. Amen. Amen.
1: Amen. Praise God. Hallelujah. Sa liwat, maayong aga sa tanan nga nagtagpalamati sang K5 News 88.7. Kabay nga ini nga pulong this morning, maghatag sa aton sang reminder or pagabuksan nato ng aton nga spiritual ears and eyes to be receptive sang pulong sang Ginoo, Tita Base. And gusto ko na magpasalamat, no, kay Dr. Romil Oy sang pribilehiyo nga ginhatag niya sa aton. To the staff, Andre, good morning. Sa tanan, especially gusto ko ani before ko mag-message, no, I would like to shout out sa akon nga best friend, Jaisel Basinilio in Ireland. Hello, good morning, my friend. Sa iHeart family, hello sa akon nga pamilya, Empedrad family, Luzon, Visayas, and Mindanao. Maayong agagin sa inyo, tanan-tanan. This morning, tita, nakitaan ta, there are a lot of news nga nagakatabo sa sining kalibutan. As you can see, as you can heard about the Nepal, grabe. Grabe gid ang natabo sa ila, but we have to pray for that country also, not because nga may mga ara sila yung mga religion or may mga pagtuluan, but because we are one in the body of Christ, pangamuyuan naton sila bisan malayo sila. And at the same time, those ang mga sa Nigeria, they cry out for prayer also nga they were ginap-murder sila, all of the Christian family, so we have to pray for them also. And this morning, I will going now to my preaching nga sa diin, turning trials into triumph, no? Kanami sinisang sang akon nga message nga gin prepare. So, kabay para ini sa imo, hindi lang sa akon, but para sa aton tanan. So, please, tagain nyo sang kaigayunan, even in a minute of time, just be seated, and please, pungpungkuin ninyo kagpamatii kung ano ang gusto sang Ginoo ipahayag sa sininga kagaon. So, is there a time in your life nga ginatest bala kita sang Ginoo sa aton nga pagtuo, or may mga circumstantia, difficulties, struggles sa aton nga life, nga one day may nabatian kita nga mga bad news, like, Maybe may ara ikaw nga nabatian nga ang imo nga life 2 to 3 months ka na lang diri sa kalibutan, di ba? Or because you've got cancer, or ang imo nga daughter nagbusong, or ang imo nga bata na priso tungod sang bypass na drug bypass operation na dala siya, or maybe na bankrupt ang imong business, or na loss ang imong business, and then na loss ka sa imong special someone, nagakalatabo ina, that this is reality. So ginatest ini sang Ginoo ang aton nga pagtuluohan, or maybe you just lost your job, your career, so maybe naara ka na you are already seated on your on the dark side of your room nga siling ma'am, baka na nga wala na ginipag-asa, wala na tsansa. Or maybe you are already in debt, no? Diyos nga, wala ka, hindi ka nakabayad sang imo mga utang, as in patong-patong na hindi ka na makabangon, so mahigda ka na lang. So what you should do? In trials, you're turning trials into triumph. Pan-o! So in James, so dapat kita nga mga Kristohanon, hindi kita dapat magpadala-dala diri. We are not victims. We are victors. Tandaan ta, victors kita ya. So we can turn these trials into triumphs nga maging victory kag may ara kita nga spiritual maturity. Okay, and let us open our Bible in the book of James sa Santiago 1:2-8. Ang ginilunggo ko gini kay para maintindihan tagit sa aton nga mga sa tananda nga nagapalamati, mangat utod ko kay Kristo, magkalipay kamo. Wow. What a word. Magkalipay kamo kun mag-abot sa inyo ang sari-sari nga pagtilaw, kay nahibaluan ninyo na ang pagtilaw sa inyo pagtuo nagaresulta sang pagbatas. Gani batasan ninyo ang tanan nga kabudlayan, agud manginhamtong kamo kag wala sing anuman nga kakulangan ang inyo nga pangabuhi. Kay kun magkulang sa inyo ang sang kaalam, magpangayo siya sa Dios kag paghatagan siya, kay ang Dios nagahatag sing bugana sa tanan kag wala nagasaway. Apang magapangayo siya nga may pagtuo kag indi magduha-duha, kaangay sang alon sa dagat nga ginabuyog kag ginapalid sang hangin. Hindi mag-expectar ang amo ina nga tawo nga makabaton siya sang anuman halin sa Ginoo kung nag-doubt ikaw kay Lord. Kay tungod siya nga tawo, bag-o ang huna-huna kag indi istable ang tanan niya nga ginahimo. You know what? Satan has a lot of tactics for us para masway kita, matempt kita, mapalayo kita sa kamot sang Ginoo. Tanan nga kabutigan, tanan nga mga strategiya himuon sang yawa para indi kita magpati, indi kita magtuo, manginwik kita. So, sino sina sa ulihi ang masakripisyo kung mapalayo kita sa Ginoo mismo? Okay? So for us to become victorious in these trials, there are basic commands in this verse. May command ang Ginoo sa sininga verse. Una-una sa tanan, be joyful when trial comes. Kay hambal niya, magkalipay ka mo. Pano, pastora, pano, tita babes, magkalipay ka? Ano yan ang tsura mo kung may trials nga nag-abot sa imo? Ano yan, biabi tsura mo, tita babes? Nga nagkalipay ka, tumahibi ka, nagkadlaw ka. Kay hambal sa Ginoo, be joyful, hambal niya sa Santiago. So, ano, ang tsura, taihan. Hindi ko kainsindi, hindi ko ma-picture out kung naghambal siya nga be joyful when trial comes. So, ang hambal diri, choose immediately sang kalipay. Joyful mindset, no? Knowing that God, ikaw ha, ginagarit-garit mo gid ko, anak niya sang Ginoo, hindi ko magpadala-dala sa imo. Di ba? We have to do that. We have to stand. Nga kinanglan, mangin malipayon ka, inabalang galakat ka sa dalan, may nubayad, may ara ka nga Judith, kag Jonah, na wala ka kwarta, pero nga kalipay ka. Tita Amen. Babes, Aria, mga pita, bisan si Quintal, hindi unod sa kwarta ko, sige kata, hindi kaya magpadala-dala sa sirkumstansya. Amen? So, the Lord promised us in His Word in John 16:33, hambalya, ginasugid ko ini sa ini nga butang sa inyo, agud may kalinong kamo, no? This is the assurance of God, this is the confirmation coming from our Lord Jesus Christ, nga, tungod sa inyo nga pagtuo sa akon, hatagan niya kita sang kalinong. Hallelujah! Praise the Lord! Imagine that! The peace of God will reign in our hearts! Glory to Jesus! Amo na hamba sa Ginoo ni Jesus Christ! So, paantuson ka mo sa mga tao sa kalibutan pero hindi ka mo magkadlok. Ambalon mo ya ang trial sa mga abe mo nadlok sa imo. Wala gid, ikaw madlok sa akon kay anak ako sa Dios.
0: Amen, amen, amen.
1: Tungod kay gindaog ko na sila. Meaning to say, gindaog na. Ano man yung trials, repetitive ni ang life ta mo. Na-experiensyahan na ni sa mga disciples, sa Bible, wherein kita man mismo, ma-experiensyahan, naga-experience man kita sini. So, they already knew sa sining circumstance nga mag-aabot sa aton. That is why this is the reminder for us all nga mga Kristohanon nga magkalipay ka kay nga ang pisang Ginoo ginhatagya na sa aton. Praise God. Example kay Job. Si Job nadula ang iya nga mga manggad, ang iya livestock, iya kabataan, pati asawa ya in one single day. So, he tear his robe, ginguba, gingisi iya ang iya robe, ginshave niya ang iya nga buhok, just to worship God instead. Instead nga mag-hibi-hibi kada, anong may makuha sang hibi mo? Diba? Gakaluya ka lang, gahibi ka lang, gamukmo ka lang. Lefaktan ba sang Ginoo be joyful? Tindog bangon! Kagaba si ara sa sagwa, pagkita mo sa imo utod, ginpadala sang Ginoo sa imo ang sabat sang imo nga pangamuyo instead, di ba? Instead nga magmukmok ka sa imo bitita babes. So, si Job, instead nga nagpakasala sa or ginbasol niya ang Ginoo, nagworship sa Ginoo. Oh, praise God. Because he enjoyed kay tungod gin enjoyed na nalampuwasan niya ang iya nga pagtuo intact gyapon ginrestore sang Ginoo ang iya nga mga propiedad, iya kabataan, livestock tanan-tanan as twice. Imagine that? Twice. Kapilaged, kaduwagit gin renew niya ang iya nga ang kabuhi ni Job. Kagintagaan niya pagit sang malawig nga kabuhi. Even Paul and Silas, anong natabo sa ila? Grabe nga pagkastigo, grabe nga pag... Imagine that, duwala pa man tadiyan na kastiguhan dari sa Pilipinas. Pero sila, ano ay, han kung kastiguhon ka, makadayaw ka pa, makakadlaw ka pa ay han. Kung mapriso ka, makakadlaw ka pa ay han, tita babes. But this disciple, we have to look after them nga, in spite sa tanan nga circumstansya nga nagabot sa ilang mga struggles sa life nila, oh, they still worship the Lord.
0: Amen.
1: Around midnight, Paul and Silas prayed and sang to God, no? There was a violent earthquake nga nag-shock na uyog sa prisuhan sa foundation kag tanan nga mga cells ang doors nagkala bukas. Every prisoner's chains na lost. Good. Imagine that? Di, ano lang naka-trial sang hindi maguba sang Ginoo kung siyang aton ginauna? Diba? We have to seek first the kingdom of God, dambalya, and all these things shall be added unto us. So amo na permi ang mindset sa mga Kristohanon, sa mga tulmuloon ni Kristo. Hindi ka dapat magpadala-dala sa mga sirkumstansya, sa mga trials nga nag-aabot sa imo. Be joyful!
0: Amen.
1: Praise God, hallelujah! So God be the glory sa sining problema, Lord. Kay balaan ko, malampuwasan ko gidni, tungod ara ka, upod ko.
0: Amen.
1: Hallelujah! So there is power when you have a joyful heart. Diba, ang ambal gani sa Biblia nga, kung malipayon ang tagipusoon mo kuno, wala gidya may makasulod, maka-intercept sa imong spirito nga mag-gana ang ina ng mga problema. Kuti-kuti lang na iasang yawa. Yeah? Ang balaan ka, Tita Babes, bang, may cancer ka sa doktor. Ano yung moon mo? Diba? Ano kadlawi? Eh, wala ni siyang cancer na makaupang sa aton pagdayaw sa Ginoo. Oh, yeah, wala gini. Wala sang sakit na makapugong sa pagdayaw ta kagpag-amba, kagpag-servisyo sa aton buhi nga Diyos.
0: Amen.
1: Kilala tan Diyos ta, siya naghatag sa aton. Di siya man na iyang may karapatan kung saan uya takwaon, di ba? So, all we have to do, hambal ni James, be joyful. Mm. Di ba? That is why gani nga, sa amutan ni nga edad, Tita Babes, mamatsyagan, kung edad mo, 50 lang mo.
0: Amen, amen. Thank you.
1: Tungod nga, alayo pala si Tita Babes, yag, ang ngirit niya, astal sa dulunggan. Amo na mga Kristohanon, mali pa yun ang Kristohan. Amen. Mabisandiin may nantuson. Sa pag-alagad, nagapadayon kay si Jesus ang aton sundon.
0: Amen.
1: Na, diba? Praise God, hallelujah. In Proverbs 17:22, continue. Kung mali pa yun ka nga nagapayo, nga kung malipayon ka, makapaayo ini sa imo lawas. Yes. Hallelujah. Pero kung masinulubon ka, bala, lantawa ang imo. Bela to, tupad mo ba? Si may tupad ka na, subong? Lantawa. Makapalain ini sa imo. Amen. Oh, this is the description of the Word of God. You know what? When we read the Word of God, this is the message coming from the Lord. It is alive and active, and it has two-edged sword nga nagatudok sa aton nga, yes, mga kaugatan, sa aton nga mga bones, kag ginakorek ang aton nga heart, kag ang aton nga attitude. Hmm. Hallelujah. Glory. So meaning to say, once nga ma-strike ikaw sa pulong sa Ginoo, meaning to say, may conviction na sa imo. Nga, you have to follow the prescription of the doctor. Sometimes, hindi ta mapalapit sa doktor kay nadlok ta basi mabalaan ta ang sakit ta. No, we have to go to the doctor sometimes. Kaya nga, again, ordained na sila. They studied for how many years? 10 years, maybe? 8 to 10 years ang ila pag-study sina. So, may ara na sila kinaalam nga wala kita. So, we have sometimes to visit to the doctor. So, ang ato niya, ang spirito taya, kung nagakaluya, kung nagamanlarish na, naganiwang na, basa ta sa Biblia. Kaya ang prescription sa Ginoo, ari dire. Kung mali pa yon ka, ayuhon ka niya. Amen. Praise God. Hallelujah. So be joyful in everything you do, for the Lord is our strength. Amen. Muna, yeah, every day. Nabla pagkaaga, bla pabugta mo, ano naman yung ako ni Bakal Bugas man. Ano naman yung ipabalon ko sa Ginoo? No, God is our source. He is the source. He is the source. Every day you have to tell to yourself that, Lord, you are the source. Hindi mo kuya pagbabayaan kay anak mo ko. Manggaranon, yes, ka na akong Diyos na amay sa langit, na nagtugasin yung langit kagduta. Meaning to say, He has the all resources nga ginapangita ta. Hindi sa iban nga bagay, hindi sa iban nga tao, hindi sa kay ahos. Ay, hindi, ahos lang akay doon na Diyos na si Bomba. Ahos lang anay naman natin kami ito. Doon na sa, so, hindi tayo magkanto kay ahos. So, unahon tanay sa ang Ginoo. Okay, basi, karun may ara, to yung tao nga ihatag ang Ginoo sa imo nga makasabat sa prayer mo, makinanglan mo subong. Yes. Di wala payayasang saka, di ba? Praise God. So, sino makahuna-huna nga puno ka problema kung gayuhom ka, di ba? Kung gayuhom ka, bien yuhom mo tita, hasta sa dulungan. Mahuna-unaan kayhan nila nga wala kwarta imo nga bulsa. You know, kami nga mga pastor, some of us pastors, we dedicate our life serving the Lord. Nga wala kami gaisip ya sang salary. Wala, out of our love. Out of our love, because palangga namon ang Ginoo, ginahatag namon, we devote ourselves, our time, our effort sa sini para makabati ka mo sa pulong sa Ginoo. We make use of this talent, sining voice namon, para ka mo mapaintindi kung ano ang Diyos nga ginaservisyuan ka, ginakilala natin sa sining kalibutan.
2: Amen.
1: Nga may ara gid nga Diyos nga mag-provide, may ara Diyos nga mag-hikot, may, yes, ara nga Diyos nga manugbulong, dako sa tanan.
2: Amen.
1: Nga butang. Hallelujah, hallelujah. So, Christians, gali, ma-expect na ni sa mga trials. Kaya, ara sa 1 Peter 4:12, mga hinigugma, hindi ka mo magkatingala sa masakit ng pagtilaw nga inyo ginaagihan. Arigid. Kung ginatilawan ang inyo pagtuo, hindi ka mo maghuna-huna nga kung daw ano nagid matabo sa inyo. So, meaning to say, hindi ka magkabalaka kay hindi tanan ina, temporaryo lang ina nga mag-aagi sa imo kabuhi. Even in 1 Peter 1:6, the 7, hambalya, gani sa sini magkalipay ka mo, bisan may nagaabot subong sa sari-sari nga pagtilaw, another na naman nga pagabal sa Ginoo kay 1 Peter, hindi lang kay James, kundi kay Pedro pagid. Kay ini nga pagtilaw, umalagi lang.
2: Yes.
1: Temporaryo lang, hindi ni forever. Ang aton dyan ni Gugma, forever. Balta forever, pero nga aga. Ang gugma talaga forever kay Jesus Christ lang. Amen. Hallelujah. Glory. Agud tilawan ang inyo pagtuo kung matuod o kung hindi. Ari na, makatuto sa pagtuo. Agud mahibaluan ko kung puro gid man ang inyo nga pagtuo. Ginatest gali kita sa Ginoong mga utod. So, hindi niya ang aton nga pangalipay, kag ang aton nga kasubo, maagyan tagid ina.
2: Yes.
1: So, when we have Jesus in our life, bisan masubo, mga lipay, yapod kita.
2: Amen.
1: Amen? O, ikaduwa. Second is, be mindful that testing of faith build endurance. Nga kun ang pagtest tandaan ta sa isip ta nga ginaang ang aton nga pagtogi na testingan ta kag nagaproduce ini sang endurance, nagaproduce sang pasensya. So faith tested, kung ginatest ang aton nga faith, it brings out the best in us. Ano ayhan, pano kita mag-react? Pano kita magbato sa sining mga problema? Kaya humble just as fire purify gold. Sina balang gold? Kung ginapainitan mo nga ginapainitan, gagwa gid gyapon, gold gyapon siya. Amo ayhan kita sina, base pag purify sa aton sa silver. Init, nag-silver ta. Hindi dapat gold man kita gyapon. Mahal sa buong gold dito. Bilas buong ang kilograms ang gold, so mamakal kita gold. Kita gold. Gold kita. Ayan. Nga ginapainit, ginapurify kita sang init, sinisang faith naton. So just as training makes the athlete stronger, kung paano yes. Bala nangin mas strong ang mga athletes naton, nangin viral sila. Yeah, so bong si sino na ang sikat na nga badminton naton na, yala. Oh, nga aw, pila edad ya, hasta nga nangin subong nangin sikat sa, grabe nga training nga ina, pila na guro ka thousands nga paluay ina, ante siya nga, mangin strong kag mangin, grabe na subong,
0: grabe. 7 years old.
1: Yeah, seven years old siya. Yeah, she's just 7 years old sang time nag-start siya dira. So, testing work for us, not against us. Hindi ni against aton ang testing. So, faith, ang hamba ko ganit for me, faith is the substance of the things we hope for. And this is the evidence of the things we cannot see. So, kinalan ang faith ta, i-activate naton. As Father Abraham, the father of faith, siya ni ang amay sang pagtuo. Kaya nga, he trust the promise. Salig lang kita ya sang promisa sang Ginoo. Amen. Wala na sang iban. Lord, yes. Ang promisa mo sa akon that you will provide all my needs. Because you are the source. And he obeyed God, si Father Abraham. Ginpati niya, gintuman niya ang sugo sang Ginoo. He left his country and family to an unknown land. Imagine that, kung may ara nga instruction ang Ginoo sa aton, nga anak, tindog, bangon, kay may ara dito nga grasya sa piyak sang balay. Tindog na yun! Kaya imbis nga garaguro ang imo chanto, makakaon ka kay birthday, glistupad balay mo! Ang baga ni Tita Bes, we have to follow the instruction coming from yes. The Lord. Hindi ta pagpangunahan, pero may ang Ginoo. So for us to be faithful, kakinakinalan ang aton nga pagtuo, kinalan may obedience kita sa mga instructions ang Ginoo. So si Peter, nag-step out man sa boat. Diba? He walks the water, water sa kay Jesus Christ. Even the woman who had nga may issue sang blood, 12 years chronic hemorrhage at Tita Babes, pero tungod sa pagtuo niya nga gusto niya lang mauyatan ang sid
0: sang bayo
1: ni Jesus Christ, automatically impronto nag-ayo siya.
0: Amen.
1: That's faith.
0: Yes.
1: Amo nang pagtuo ta. Amen?
0: Amen.
1: So faith produces patience. Amo ni bilang kung isa ginatestingan gid ang aton pagtuo mga Kristohanon, kung paano ta mga kegta, kung may nagchismis sa aton, sulungon ta bala o kung punggan ta ko galingon ta. Di ba? In Romans 5:3-4, kag hindi lang ina kundi nagakalipay man kita sa aton pag-antos kay nabaluan ta nga paagi sa kalisod mangin mainantuson kita. Kung mainantuson kita, nalipay ang Dios sa aton.
0: Amen.
1: Kung nalipay ang Dios, may paglaom kag may maayo kita nga pala abuton.
0: Yes.
1: Nahibaluan ta nga ginahigugma kita sang Dios.
0: Thank
1: Dios. That we will always that bear in our mind nga we are so special in the eyes of God. So ining trials ya, kuti-kuti lang ni. Gamay lang niya nga pagduso-duso sa imo te. Balik din sa bala kag bala in Jesus name. Di ba may gahom? Ang may otoridad kita sa paggamit in Jesus name, palayo ka Satanas. Untate ang pag-testing mo sa akon kay base hindi mo makaya ang gahom. Praise
0: Hallelujah.
1: God. Hallelujah. So be patient, mangin mapinasensyahon in everything, for in due time He will turn our sorrow into joy. He will
0: Hallelujah.
1: Turn our pain into purpose. He will turn our rejection into redirection.
0: Yes.
1: So instead of grumbling, instead of complaining, let your complaint turn into praising. Hallelujah. pray and patiently endure trials. Pinasinsyahon kita. So, seasons in our life, may ara nga dry season, rainy season, gaabot ginaya. Hindi sa tanan nga tiun, ara kita sa dalom. Maabot man ang chimpo nga ara kita sa babaw. Just endure the trials. Be patient. Have faith in the Lord. Amunang aton nga, tandaan, kay nga ah, nag-work in it to become as mature Christian. Kung pano kita mag-battle, magpano kita, we are no longer a baby Christians. Amen? We attain spiritual manhood in Christ. Tambalya. So to be mature, runner requires excessive trainings. Ano nga mga trainings, tita, ang aton nga himuon man?
0: Hindi na idalaga na.
1: Ano? Para sa ako ng excessive training, so pakamuyo, nga pangamuyo, nga pangamuyo. Kapag basa sang love letter ni Jesus sa aton. Kay para kung ang trials mag-aabot, may ara kita i-defend sa self ta. Hallelujah. Example na, si Manny Pacquiao na, kanday Carlos Euro, mga sports legend ni sila, mga kilala. Si Manny Pacquiao ni, grabe nga i-training nila. So ang pag-training taya aga pa, pasalamat na kita sa Ginoo. Nga Lord, salamat Lord sa sininga kaagahon ginpukaw mo ko sini may ara kagid Ginoo nga pagahimuon, kag pagahimuon pa nga maayo sa akon nga kabuhi. Hallelujah, glory to Jesus. Imagine that kun anong ang mga trainings ka mga struggles sa mga disciples. Di si Peter gin imprison ni sagi crucify siya upside and down. Pero he endured. He became patient. Ito na yan si Peter sa kamot sa Ginoo. Even in James, si Apostle, nagmartyred, executed by King Herod. Si John, na-exiled sa island of Patmos. They suffered, yet they stand their faith and belief to our Lord Jesus Christ. Manindugan gid kita. Manindugan kita kay nga, ah. Ang Ginoo, ya, wala gid katalikod sa aton. He never leave us nor forsake us. Amo nang promise sa Ginoo sa aton. One of the promises. There are 8,000 promises in the Bible. So tanan nga mga promisa, dapat amo na ang aton panindugan. Amo na ang aton ibato. Hallelujah. So Apostle Paul, nakambaga ni sa Apostle Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Ginan siya ang akon nga kabuhi sa kay Jesus Christ. And then last, ang last, be knowledgeable in asking God's wisdom. Kung inakulang kita kuno sang wisdom, ask for it from God. He promised to give it freely. Hatagan niya kita. Oh, kay nagapangayo ka, anak sa akon, sige, ihatag ko ina sa imo. Wala sang pangamuyo nga ginapangayo to sa Ginoo, wala iya ginahatag yagid, pero in the right time. Hindi delay, hindi man advance sa tama nga oras kag panahon ginahatag sang Ginoo. Even King Solomon nag-request siya sang kaalam, di ba? He was the richest king. You know what? Gin-search ko bala tita, ang iya galing kabilugan nga assets and liabilities, mga $2 billion. Grabe sa pagkamanggarano ni si King Solomon. So, he value wisdom over wealth. He guard, ambalya, nag-instruct siya nga, guardyahan yung inyo tagipusoon. Success requires vigilant. Material things are empty. Imagine that. Material nga bagay, empty na. Only Jesus could satisfy you. Ang Ginoo lang gid amo ang makahatag sang kalipay, puno-puno, gaawas-awas, gasululubra pa sang kalipay, kung ara si Kristo sa tagipusoon mo. So, hindi ta pagpaka-Diyos ang mga wealth niya.

0: From his mouth come knowledge and understanding. Imagine that. Kung kapangayo, give kita sang wisdom. Wisdom sa Ginoo, Lord. Ang wisdom mo, Lord, iatag sa akon. Hindi ako na akon lang emotion. Hindi ako na akon lang ang mga tinaga. Halin sa imo, Diyos, para mabatsyagan sa mga tao kung ano kaalam ikaw nga klase, amen. Diyos. Hallelujah. Kung ano kaalam, tayo lang tawag latsura ta. Halin sa ulo, matagin himo, ginform kita sang Ginoo. Perfect!
1: Amen.
0: Wala sang kulang. We are so special. We are created by His own image. Amuna kaalam ang Ginoo ta. Hallelujah. So yeah, use God's wisdom to overcome trials. Prayer with full of faith. Prayer dependence on God's power. Prayer to become overcomer triumphantly. So wisdom lead us purity and humbleness. Nag-humble kita sa wisdom nga nga ginahatag sa Ginoo. We can do nothing without God. Wala ta sa may mahimo kung wala ang Ginoo. So wisdom from heaven, it teaches us nga mangin pure kita, mangin peace loving kita, mangin considerate kita, mangin submissive kita, mangin full of mercy kita. May ara kita nga maayong espiritu kag may ara kita nga sinsiro nga tagipusoon. If we have divine wisdom, we can refute, we can stand against the wiles of the enemy. Yes. We have to retaliate or we have to activate God's wisdom while encountering these trials. Kinalanta ang wisdom sang Ginoo. Hallelujah. Kaya nga ang ambalya in Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Wala. Wala sa may makapatumba sa aton. Kung balanta, balanta lang. Kung ano ang kapasidad ta, gamiton ta, i-activate ta ining langit nun nga kaalam nga ginhatag sang Ginoo sa aton. It is not by might nor by power but by the Spirit of God, says the Lord. No weapon forms against us shall prosper. Hallelujah. Even King Jehoshaphat, anong natabo sa kay King Jehoshaphat? The battle is not yours but God. Hindi ni aton battle, iya niya sang Ginoo.
1: Amen.
0: Tandaan ta, hindi ta kinalan magpakigaway, hindi ta kinalan nubuson ang kusog ta kag magdinumugay to sang kung ano man tang aton ni hipo sa baba mo, magpakanubo ka, kneel down before the Lord. Amo ni ginimo ni King Jehoshaphat, he appointed singers and praising God instead nga nagibi ka kag mangmasol ka, mag-away ka sa kusog mo, ubuson mo ang kusog mo para lang makipagbato sa sining mga trials. Stop it. Untate, they won without lifting the swords. Damo-damo nga mga kontra nila, nakapalibot siya, pero wala sila may gingamit nga kun anuman nga bagay. Even the swords wala. Only they praise the Lord. Only they lift up the name of Jesus. Amulang, that is already the divine deliverance nga ginhimo sang Ginoo. Imagine that, kung ano kayo ang Ginoo sa aton. Hindi mo kinanglan magpaisog-isog, hindi mo kinanglan nga iubuson ang kusog mo para sa mga wala pulos. Unaha ang Ginoo, we have the power to refute and disapprove false claims or harsh judgments made against you. May gahom kita sa pakigbato sa isa ila.
1: Hallelujah.
0: Ihatag ta sa Ginoo, iplastar sa Ginoo, Lord, amo niyo. Gusto ko, Lord, I pray Ginoo nga updan mo ako sinit. Pangayo, wisdom, discernment. Kinaalam halin sa Ginoo kung ano ang mga taktika, mga techniques para ini nga mga trials mapakigbatuan ta. Hallelujah. Read God's word, putting all the whole armor of God. Ano yung whole armor of God? Malapit na lang kita, Tita Bebs. No? Putting whole the whole armor of God. Ha? The belt of truth. Ang paha sa kamatuoran, breastplate of righteousness, ang sagang sang pagkamatarong, the shoes of gospel of peace. Oh, ang sapatos sang gospel sang paghidayat, helmet of salvation. And then the sword of the spirit and the shield of faith. Gamiton ta ning armor, anong pulos nga nakabaton ta kay Kristo kung hindi ta ni paggamiton ning mga armor sang Ginoo. Abi mga Kristohanon, pagbugtaw ka mo, bugtaw. Balangi mo spirito, bugtaw. Hallelujah. Be joyful when trial comes. Be mindful when the testing of faith build endurance. Be knowledgeable in asking God's wisdom. To God be the glory. Amo ning tatlo kabagay para mapakigbatuan naton ang aton trials into triumph, into a victory, victorious life. Hallelujah. So kabay pa nga, tanan ka mo. Tanan ini nga mga message halin sa Ginoo, mayara gid ka mo nga may natunaan. To God be the glory. Hallelujah.
1: Jesus. Pastora.
0: Yes.
1: Ikaw na lang magtakop sa pangamuyo sa mga tinion.
0: Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat gid labing gamhana namo nga Amay. The greatest God, the sovereign God,

0: is above every other name, the name that brings healing, the name that gives power, Lord God, sa amon nga kabuhi. Dios, ginakilala kagid Ginoo namon nga gamhanan kasa sining kalibutan. Tungod Ginoo, ikaw Ginoo ang nag-create sa amon. Lord, salamat gid ang ini Ginoo nga pulong Ginoo nagahatag sa amon sang encouragement, nagahatag sang kasanagan, nagateach sa amon, nagadirect sa amon, nagadiscipline sa amon amay. Salamat gid Dios sining pulong indi Ginoo manginwalay pulos, but Amen. Lord, it will be a useful Ginoo in our daily routines, Father God, nga ma-remind kami Ginoo nga mangin malipayon kami. Ma-remind kami Ginoo nga ang amon Ginoo pagtuo ginatestingan mo pat it produces endurance. Kag Lord, ma-remind kami Ginoo nga mga ayo kami Ginoo sang kinaalam sa imo to fight this battle, to fight Lord God sa sini nga mga circumstances, uncertainties, kag mga struggles, problems nga nagaabot sa amon kabuhi. Amay, halungi ang tanan Ginoo nga mga katawhan nga mga anak nimo nga wala sang disgrasya nga matabo, wala Ginoo sa mga katalagman Ginoo matabo sa amon amay. Ganin Lord, salamat gid Ginoo sang imo nga provision, sang pabor, sang grasya nga padayon Ginoo nga amon Ginoo yes. Gina-experiencean sa adlaw adlaw nga tanan. Bless each and every one of us. Even Lord God, this radio station, bless this, Lord God. Yes. Nga amo ini mga instrumento, Father God, nga magalapnag kang magahatag Ginoo healing, deliverance Ginoo sa mga tawo yes. Ginoo nga nakabati sang imo nga pulong. Salamat gid amay, giving you back all the praises, the glory and honor in Jesus name we pray. Amen.
1: Amen. Amen. Sa buwas sa thank you gid pastora sa ang imo mensahe no. Kanami nami gid kaga uptanta na sa aton tagipusoon.
0: Yes.
1: Dalunta adlaw. Hallelujah. Ga maging mandidalagon kita victorious. Oh, salamat Ginoo. Kaga ginaimbita namo ni kamo buwas Domingo nga adlaw. Tineon sa pagdayaw sa Ginoo, pagpasalamat, no? Kaga dira sa West Timawa. Sa Faith Mission Church, alas 9 hasta alas 11 sang aga. Makita na kita buwas sa Domingo ng adlaw. Pastora, may tugan kapag yan?
0: Yes, we are also located at Narita second floor building sa Tubang sa Mr. DIY. If you have time, you are so welcome also to join with our fellowship. Thank you so much.
1: Salamat Ginoo. Salamat kin kay Sir Andre. Subong man kay Sister Taling Galiego nga ari dire. Thank you. God bless us all.
0: Thank you. God bless.
1: God bless us.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

Voice of Calvary, ang tingog nga nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus, na siya nagkari, napakay, gilubong, nabanhaw kag magabalik liwa.

0: Amatmano Dios, ang tao nga ginpakamaayo mo, nga may pagigugma sa imo kag sa imo balaan nga pulong, nga napayag sa sining hapon ang nanungod sang minsay sang kaluwasan, nga gikan sa kasulatan, nga ginapasalamatan ginamon ang tag-iya sinisang K5 News FM, ang maalwanon mo nga mga anak, ang panimalay ni Dr. Ramil Oy. Ikaw gyapon magpakamayo kag maghatag sang mga pag-uswag sang iya mga digoton adlaw-adlaw bilang isa ka doktor kag dag-iya man sang sining radio station sang K5 News FM 88.7. Upod sa technician, salamat gidu Diyos nga ginaprokurar yaman ang ilikuton sa sining radio station nga sa diin siya masaligan sang tag-iya sini kag ikaw ang iya ginasaligan sa sining teknisyan ka. Salamat man sang management sini kay Mr. Umalay Espia Ray, ikaw ginong magpakamayo sa inang isa sang official sang banwa bilang konsilor sa ilang banwa upod sa pagpasalamat namon sa mga nagapamati man. Kag salamat gid sa kay Mr. Matthew Estrada nga gintagaan mo sing kalam sa pagpangamuyo kag sa mga minsay nga ginahimo niya nga ginahatag niya sa imo alagad. Ikaw sina mag-bless ng bata kag magbalos ang iya kaayo kakalwan kag tuytuyay siya kag buligigid ang iya nga ginahimo nga para sa kadungganan mo kag siya isa ka fitful sa sininga tag-iya sang sining institusyon. Kag amoy ni ang aman pangamuyo, i-bless man ang nagapamati, kag kabay magtuo sa imo. Kay ang kaluwasan sa kalag is believing the Lord Jesus Christ. And thou shalt be saved. Ini ang aman pangamuyo sa liwat. Amen. Sa liwat mga abiyang uturan, salamat gid sa Diyos sa kaluwasan nga ginhatag niya. No? Ang aton pagatunan subong nanungod ini sang istorya sang pagto mga abiyang gauturan sa wala pa kita nagtuo sa kay Kristo, may mga tao na nga nagtuo pero ang ila pagtuo wala na na-identify nga si Kristo ang ila ginatuohan even though nga ang Diyos diri nga ginahambal is God the Father and also the Holy Spirit and the Lord Jesus Christ who died for our sins. Pero wala lang ma-reveal sa Old Testament kung ano ang work sang anak o kung sang balaan nga espiritu. Kagsubong man, ang na-reveal ni iya lang sang Diyos sa Old Testament, whether it is of the Father or of the Son or of the Holy Spirit, still ara na sa Old Testament. Pero sa bagong testamento, mga abiyang turan, diri mo makita ang revelation sang work sang amay, sang work man sang anak, kag sang work man sang balaan ng Espiritu, kag maintindihan ini sa mga nagatuo sa Ginoo. Apang kung hindi sila nagtuo sa Ginoo, may imo nga may ara sila nga ihibalo pero hindi sila kasure sang kamaturan. Sang ginbasa ko diri ang chapter 15 sang book of Genesis and verse 6 na nagasiling in he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. Amulang ning versikulo nga nabasa una ang word nga believe sa libro sang Genesis in the Old Testament. Pero sa iban nga bahin mga abiyang kauturan, ang tinaga nga believe diri na kung himo uniringan naon, it is called faith. Kung sila naga-exert ang effort nga tuhan nila ang Diyos, faith mana, faith in the Lord. Pero kung himo uniringan nga imogin exercise nga you believe, ang kutun ka, you believe that Christ died for your sins, masiling ka ho, that's believe. That is a verse. Pero kung magsiling na nagtuwa ko, imuna na pagto, faith means noun. So that's why in the Old Testament, may ara diri nga nasulat, nga may ara na nga mga heroes of faith. Mga isganan sa pagtuo o kung mga sa ilunggo ng heroes, mga tao ini nga ginaisip nga may ginhimo para sa Diyos. Subong nga si Bonifacio, may ara siya nga ginimo, so ginisip man siya nga heroes, no? Isa ini ka mga tinaga nga ginagamit sa English nga heroes means heroes of faith, bilang isa ka tao nga may ginhimo ilabi ng ginagamit sa Ginoo, no? So tanawon mo ini sa kasulatan nga ang word nga faith diri mabasa ini sa chapter 11 kadamo da sang word nga faith. Kag ini ginabutangan gisangalan nga mga tao, ginatawag ini sila sang Ginoo nga mga tao nga may pagtuo sa Dios, may pagtuo. So that's why ang ilang atendra faith means inaw na ang believe amo nang verse imo na iyagin himo, no? Subong abisa kay Abel, kay Enoch, kay Noah, no? Kay ini sila mga tatlo ka tao nga gi-mention na ron, wala pa si Abraham nakatuo bilang nagkilala sa Diyos. Ang si Abel in chapter 11, tanawan bala naton ini ang iyang ginambal, no? Chapter 11 sang Hebrews. Unas tanan aton tunan ang mga tao nga ginatawag nga heroes of faith, mga isganan sang pagtuo, oh. In chapter 11 in verse 4, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. So kung sa ilunggo pa, paagi sa pagtuo si Abel, naghalad sa Diyos sang more excellent sa tumpa naon, sa wala pa nahalad si Kristo, may ginhimo si Abel nga paghalad, more excellent. Amun yung word nga by faith means noun ini, may pagtuo si Abel, iya na na pagtuo. Nga ang iya pagtuo, amun ini, naghalad siya sang excellent sacrifice. Na mga biyang utoran, excellent. Kung sa ilunggo na, ato na ilunggoon, para nga may ara kita nga aktual nga termonya nga ginhambal sang kasulatan nga suno sa Hebrews chapter 11 sa verse 4, paagi sa pagtuo, no? By ang word nga by, ang ilunggos ni paagi sa pagtuo si Abel nagdulot sa Dios sing isa kalabi pa kaayo, excellent, labi pa kaayo nga halad sang kay Cain. Na muna karon ang tanaw muna. So ang ila ginabasihan sang ila pagtuo, mga halad. Ang halad iya ni Cain, lain sa halad ni Abel mo. Si Abel iya ang halad niya, gikan sa kasapatan, pag-iyaw sa sapat. May dugo. Si Cain iya, ang produkto niya sang iya nga, ginaubra sa uma, amo ang iya gin, halad sa Diyos, di wala gin baton sa Diyos ang iya halad. Kay bangod, hindi sapat. So, ang halad ni Abel, gintawag ini sang Diyos nga, more excellent. Nga bilang labi pa kaayo gid nga halad sang sakay kain nga pagi sini nakaagom siya sang pagpamatuod nga siya matarong niyo si bilang ang halad niya nagapakita nga matarong siya ang ila ginatag ang ila ginahalad pari offering nga matarong ang ila ginatag di kumatarong ang ginatag ginabaton sang Diyos ang matud na. Bisan basahon muna sa libro sa Genesis chapter 4, mga abyang uturan. So, amuna ang una nga ginmit lang, nga before ni Abraham, naghalad sang maayo pangalad sang sakay kain. Kaginbaton iya kain, sapat ang ginalad sa iya nga ginabantayan nga mga karniro. Na patuluan sa dugo. Si Cain wala. So, kita mo na, no? Hindi mo maintindihan kung paano sila niya ang ila pagtuo, anong objects ang ila pagtuo. Ang pagtuo nila, oh, nagapamatuod nga siya matarong. Nga siya matarong, kay ginsunod niya ang pagtulunaan sa Diyos nga halad sa wala pa si Moses kabot. Kita mo na, mga abyang turan, ikadwa nga tao nga nimensyonan sa kasulatan before ni Abraham, amo si Enoch. In verse 5 of chapter 11 sang Hebrews, by faith, Enoch was translated that he should not see death. Nga hindi siya kakita sang kamatayon and was not found kag wala siya nakita because God had translated him, for before his translation, he had this testimony that he pleased God. So ang dulot niya ni Abel, naka-please sa Ginoo, kay more excellent na baton sa Diyos, kay bangod gusto ang iya nga halad. Bilang iya obra, gusto di imuubra o gusto hindi. Si Enoch, may ara siyang ginimo na sa wala pa siya na translated. Before his translation, he had this testimony that he pleased God. Bilang ginpamuot niyang Ginoo sa atong pa, ginimo yang isa kabutang na makapahamuot sa Diyos. May ginimo na sila mo. Si Abel, amo man, may ginimo siya, excellent. Oh, sacrifice, ang iya naman ni Enoch is, he pleased God. Ano na, in verse 6, but without faith, it is impossible to please him sa atong papagtuo ni Enoch. Ginpahamuot niyang Ginoo, for he that commit to God, okay, but without faith it is impossible to please him, for he that commit to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Amuna si Enoch, na please niyang Ginoo, gimbaton sa Diyos ang iya nga pagtuo nga ginahimo. Si Enoch, o mga abyang uturan, tanawon ta ni ang ginimo ni Enoch eh, nga nabaton sang Diyos na may ginubra na sila sa Ginoo mo. But without faith, it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek Him. Na, mga ambiyang uturan. Amo na, may ginimo siya. Si Enoch na. Amo na ang ginambal sa Ginoo. Balik kita sa chapter 5 sa Genesis, mga ambiyang uturan, para maintindihan natin. Kay ina nagatudlo sa ang kamaturan ang ginimo ni Enoch. In chapter 5 verse 22, para tungaan na please ang Ginoo sa iya kabuhi. Chapter 5 and verse 22, siling sang kasulatan, in Enoch walk with God, nagawi upod sa Diyos, pariyo na kay Joseph. And Joseph was with God, upod yabang Diyos. Wala siya nag amo na pagtuo ni Enoch. In Enoch walk with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughter. Si Enoch na, mga ambiyang kauturan, ginambal na. Ano nang ginimo ni Enoch? Sa isa kabayan, may ginambal ini ang Diyos sa iya nga pagturunan. Ini nagambal kita sa pagtuo sa Old Testament. Diri sa libro abi, tanaw natin ini. Kahit di na-please niyang Ginoo mo. Simpre may ginimo si Enoch. Kadamo ni ang nag-humble na na-please ni Enoch ang Ginoo sa pagtuon niya. May ginimo na sila. Ang ilang nga word gani nga faith, basta as long as faith is concerned, may ginimo na sila. May ginimo na sila. Para sa Diyos, napahamot ni Enoch ang Diyos. Ano ang ginimo niya? In verse 14 of chapter, Jude chapter 14, in verse 14, maybe I am wrong sa pag-pronounce, no? Jude, kay isa lang ka chapter. Jude chapter 1, verse 14. In Enoch, also, the seventh from Adam. Di nabasa natin na seventh from Adam na siya. Pagkanto kayo nagbata. O kung anak ni Enoch si Methuselah. In Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of the saying, behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. Anong ginambal niya? To execute judgment upon all and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. So amuni ang iya ginwari. He preached. Prophesied siya. Nag-prophesied siya sang sining pag-abot sang Ginoo nga upod ang 10,000 obeisance. Na-please siyang Ginoo, isa, ang Diyos. Pero wala nagakulugan nga muna ang ila pagtuo si Kristo na. Nanungod siyang kamatayon, paglubong kapagbanaw. Hindi na. May ginimo na sila iya nga para sa Diyos. Si Enoch iya nag-prophesied nga sila niya to execute judgment upon all, to convince all. That's why among may mga preachers, sabo, isa na ka pagkamatarong na obra. Si Abraham, may butang na siya nga ginimo nga pagkamatarong man. Na ikaduha na, no? Nga ebidensya nga ini sila may work gid sa Old Testament. Siya nagwali nga may ara nga Diyos nga mag-execute sang judgment sa tanan nga tao and to convince all that are ungodly. Sa mga di Diyos nun, may pag-ukom na sa mga ginimo nga ang ang word nga ungodly days, may pag-ukom na. Ano pagid nga ungodly? Ungodly committed, may pag-ukom na. Ungodly sinners have spoken against him. Na mga abyang uturan, may ginimo si Enoch sa Europa, matarong siya kay nga ang iya kontra amuga ang salap. Nagakabuhi siya sa matarong. Amo na ang ginimo niya. So, atag, kung may mga pastor subong nga nagatulo, dapat respetuhon na siya. Kaya ang iya ginatulo, parte sa Diyos, mahalipay, mahamuot ang Diyos. Paagi sa pagtuo niya nga may Diyos nga maga judge sa mga ungodly. Di kung you are godly, hindi ka ma-judge. Ang hindi ma-judge, ang nagatuo kay Kristo will not be judged before the judgment seat of before the judgment sang white judgment, white throne judgment siling sa Revelation sa chapter 20. Hindi ka pag-aboy sa impyerno. Ang imo lang nga pag-atubangon nga kung may ginhimo ka sa Ginoo, matubang ka sa Ginoo sang judgment seat of Christ sa tanan nga mga sinners nga nagatuluo nga nangin godly, nangin sons of God, nangin matarong, nangin sins, nangin membro sang lawas sang Ginoo. Kung may ginhimo na sila, tagaan na sila sang reward o kung crowns. Namun ha, mga abyang uturan, di na prisang ni Enoch ang Ginoo. Da medyo lawig ang akong pag-explicar. Pero muna, ang matuod siya ni, ang nagpamatuod siya ni ang kasulatan. Amuna ang ginimo ni Enoch. Di na please ang Ginoo ha. Karon, sa chapter 11 pagid sa ikatatlo, nga tawo sa verse 7 of chapter 11 sang Hebrews, by faith, Noah, being warned of God of things not seen, as yet moved with fear, prepared an ark to the receiving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Kita mo, may ara nga pagkamatarong ang pagtuo. Gani si Noah, ang iya nga world, mga biyang turan, kaya nagtuo siya sa Ginoo. Nagatuo siya sa mga warnings ang Diyos nga wala makita. Siya na move kung sa yuron pa being weary nga gusto niya nga maluwas siya, hindi nga maluwas sa mga ginimo nga paimpierno ha, kundi bangod sang judgment sang Diyos sa baha. Sino ha? Ang ginimo niya nag-prepare siya sang ark to receiving of his house sa pagluwas ang iya nga panimalay. Siya ang naghimo sang pagi nga maluwas iya pa panimalay. Paghimo sang ark kay may anaw mo. Sobra isa katuwig ang anaw mo. Yung mga abiyag uturan. Kay siling niya na ang ining kalibutan was condemned. Kag siya nga, and became heir of the righteousness which is by faith. Nangin manunubli siya sa pagmatarong paagi sa pagtuo, ang word pinmi nga, by faith. By faith. Bisan si Abraham, sa verse 8, by faith, Abraham. Ano ang iya na angkon? Nga? Pagmatarong. Nag-inisip siya ng matarong. Sa verse 8 of chapter 11, by faith Abraham, when he was called to go out into a place, chapter 11 sang Hebrews in verse 8, which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. Ang by faith, sa tumpasin Abraham, may ara siya nga pagtuo na baton sa Diyos. Na inisya, sang gintawag siya, nga magalin sa iya nga duog. Pagkanto sa dutang saad, nabato niya ang paranublion. Sige nagtuman. Nagtuman sa Diyos, kag naglakad siya nga way kabalukon din sa magkanto. Sa verse 9 of chapter 11, by faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Sana may promise, gani ang iyang pagtuo mga biyangturan, gin imo iya. Bilang iya gin akgid. Ha? Si Abel, ang iya nga ak, naghalad sang excellent na sacrifice. Si Enoch was translated bangod kay ginplis niyang Ginoo paagi sa pagwali o nagprophesy nga may Diyos nga magahukom. Kag si Abraham bangod sang saad sa Diyos nga gidambal nga mangin amay ka sa pagtuo, tagaan ta ka sang duta, mangin amay ka sang mga sirkumsidado, tagaan sa sang everlasting position, amuna ang land of promise, amuna ang Israel, amuna ang iyagini mo, ginsunod niyang Diyos. May ara sila nga obeyed na ti, for example, kung ikaw nagtuo, gintuhan mo ang ginimo sang ginatuhan mo, ini dapat nila imon nga sila iya obrahan ginila ti gintuman ni Abraham ang ginsaad sa Diyos, gintuhan niya na ang land of promise. Kag bangod nagtuo, ginhimo iya ang ginhambal sa Diyos. Kag naglakat siya nga nagapangita sang land of promise. Ti bangod ang nagsaad is a faithful God who promised na gintuman niya. Ti ang iyagin nga pagangkon sang iya nga justification bilang matarong siya nga nakita gid ang iya nga pagtuo sang ginhalad niya ang iya anak para sa Dios in chapter 11 sang Hebrews in verse 17, by faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises, offered up his only begotten son. Ginhalad niya gid, kay bangod ang iya pagtuo, nga bisan patyon, ihalad niya ang iya anak sa Diyos, di ubra niya na mo. May aras siya pagtuo nga, mabanhaw ang iya gihapon nga anak. Nga pati siya nga may pagkabanaw, pero wala siya kapati nga may Diyos nga mapatay kang mabanaw sa iya sila. Pero sa uling adlaw pa na sila, iya makabati, no? Mga abyang uturan. So, ginhimo niya na. Oh? Na, ginisip niya sa verse 19 of chapter 11 sang Hebrews, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure. Amuna, ang nagpakamatarong kay Abraham. Gintuman niya ang ginhambal sa Diyos. May ara sila nga aksyon o kunwork giginimo. Si Noah amuman, si Enoch amuman, may ginobra sa Diyos. Kay naghambal si Jim kun ang pagtuo wala simbuat, patay na. So ang pagtuo ni Noah, ang pagtuo ni Enoch, ang pagtuo ni Abraham, buhi mga abdangoturan. Kay makita sa ilang binuhatan mo. Ina sa Old Testament, kag ina ginambal ni James, kay ang writer nga ini, nagatudlo parti sa mga Israel noon. Oh? Parti sa Israel noon, kag wala siya katudlo, parti sa lawas sang Ginoo, the church, the body of Christ. Tiyan mo na nga ang pagtuo nga wala sa imbuhat, patay na. O tanawablin niyo sa book of James in chapter 2. Oh, chapter 2 in verse 20, but wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? Tuod ni sila. Kaya ginubragi nila. Sila iya maka-testify na may ginhimo ko sa ginhambal sa Ginoo. Oh, you see? O tanawa sa liwat, si Abel may ginimo nahamot ukon ginisip sa iya nga bangod may aras siya nga excellent na work nga ginimo sa Ginoo. si Abel, excellent sacrifice. Si Enoch, amo man, nagimo asang. Isakad ako nga, naplease ang Diyos sa pagtuon niya nga, may Diyos nga naga, hukom. Kita mo na, ginwaligid. O, ni Enoch, na may Diyos nga naghukom, nasa Jude. Naginbasa natong kina, sa verse 14, ay din na. Kang sunod, si Noah, nagimo sang arka. Di mo iya ano ang ginimo nga naluwas ka? Na may ayara ka ginimo? O, wala ka ginimo subong nga panagon sa aton. Pero amo na ang pagturunan sang pagtuo sa Old Testament. Mga abiyang kauturan. O, amo na ang pagtuo. Kagyari karon mga abiyang kauturan amo ni. Sa panahon naton, ang pagturunan diri, ginamra sa Diyos, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ikaw ginatuduan nga magtuo sa Diyos. O, ikaw gintuduan nga magtuo sa Diyos. Nabasaw na ito na sa Book of Acts in chapter 20, verse 30 and 31. Verse 30, Sirs, what must I do to be saved? Salvation sang kalagni. Hindi ni iya para nga maluwas pariyo kay Abraham nga maluwas iya kalag. Hindi na sila iya subong na. Kay wala na sila kabatisang ginimo ni Kristo mo. Bisan si Enoch kag si Noah. Wala na sila kabati. So amo na ang ginambal sa Diyos. Sang Diyos, Sir, what must I do to be saved? Siling ni Paul na siya nag-devil sining kamaturan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Believe ba? Ang believe and also the word faith is different. Ang word nga faith is already on ukon naon na. Nga ara na sa ila. Ang believe imo ina iyagin Tuhan ang nagimo para sa imo. Ang pagtuo bilang ikaw nagimo, nagworks ka para buhi ang pagtuo mo. Sa panahon naton ang sinners na iya ang ginambalan, kay ang inang sa Old Testament, ginahimo nila, matarong na silang kadaan ng mga biyakturan. Ang ila pag matarong, wala na base sa pagtuo nila kay Kristo. Ini na base ang ila pag matarong sa ila binuhatan. Mga utod sa Ginoo sa ila binuhatan nga matarong siya. O balik kita na idiota lang sa libro na sang Genesis sa chapter 6 sabi bilang isa lang ka versikulo o kundwa Genesis chapter 6 siling sang Ginoo sa verse 9, these are the generations of Noah. Noah was a just man, imperfect in his generations, and Noah walked with God. So muna, gaupod sila sa Diyos paglakat. Ang ilang ginimo, Noah was a just man, matarong na sila kadaan na. Pero ang ilang pagmatarong, tarong lang na wala nagkundra sa mga kabuton. So, may salaman sila eh. Kaya matarong, may sala na. Pero ang ilang ginimo na, they are already called nga just man. Si Enoch amumana. Si Abraham amumana. So pagtuon ni Abraham, suno sa chapter 15 sa book of ang iyang pagtuon mo ni, wala na nagaluwas nga pagkanto sa ginarian sa Diyos. Ah? Maluwas ilang kalag. Oh? Kundi isipon siya nga matarong in chapter 15 of the book of Genesis in verse 6, and he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. Kaya nga, gintuman niya ang ubra, ang hambal sa Diyos. Ang ila pagtuo na pasad sa promise sa Diyos na may reward sila o kung may batunon sila na gikan sa Diyos nga ang Diyos maga, isip sila nga matarong. You see, paagi sa pagtuo. Si Abraham amuna. Pero karon kung ikaw yan ang tuo sa kay Kristo, mga abyang uturan, ikaw iya mapalangit gid luwas kang termo believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ikadwa, ano ang tuuhan mo? Romans, bilang ikaw iya matuo sa ginimo sang Ginoo, sila iya mahimo sang ilapagtuo, ubrao nila ang ilapagtuo, para mangin matarong siya, para buhi ang ilapagtuo. O, ang chapter 8 and 10 sang Romans, Romans chapter 10, in verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Maluwas ka mo, mga biyakuturan. Maluwas ka gin. So, ang imo himoon, i-confess mo sa imo baba nga si Jesus Kristo, kang magtuo sa imo tagipasoon, na ang Diyos nagbanaw sa iya, kay Kristo nabanaw siya, from the dead, thou shalt be saved. Ang imo tuhan, ang nagimo sang imo kaluwasan. Wala ikaw nagimo. Ikaw iya nagtuo lang. Makasasala ka iya. Sila iya tumatarong. Dapat nila himuon ang ilang ginatuhan bilang ubraw nila para ang ilang pagtubuhi. Subong imo iya, kaimtangan mo, patay ka sa sala mo. Wala ka sa Diyos ang una mo. Wala ka sing Kristo sang una. Pareho na sila sang una. Dapat sila maubra para mapakita nga maipagtuo sila sa Diyos. Imo karon ano karon ang imo nga kaimtangan? Kay wala ka kita. Nga ikaw matarong. We are all sinners before God. Sila, yeah, they were given some proclamation sa Diyos nga, si Noah is a righteous man. Abraham is a righteous man. Sang iya pagtuo, si Job, kung magbasa ka, gintawag siya nga righteous man, perfect man, o kagsunod ini nga tao nagakadlok sa Dios, kagsunod subong man sa Book of Luke, may ara manda nga tao nga ginambal sa Dios nga righteous, bangod kay nagasunod sa kasuguhan, ginaubra nilang kasuguhan mo, kundi righteous sila. O tanaw wala di sa libro sang Luke in chapter 1 in verse 6, and they were both righteous before God, walking in all the commandments or in ordinances of the Lord blameless. Ginaubragin nila na, natuman nila ang kasuguan. Kasi ang una, matuman nila ang kasuguan, kay nga, bangod kay, Diyos ang kapakaon sila, gatinder mo. Wala sila gaubra. Ubraho lang nila ang kasuguan. Tumano lang nila. So karon ang nagubra sang aton kaluwasan, si Kristo, nga siya napatay. Dinubong kang nabanaw kung tuhan mo siya nga, napatay siya sa imo sala, nga muna siya ang sibyor mo, batunon mo, nga nagbayad sa imo sala. Oh, nga manuluwas mo na. Kag siya nabanaw gikan sa mga patay, maluwas ka, matuod ang imo salvation, kag maluwas kid ikaw, kaya ang nag-ubra sang imo ya nga pagtuo, iya sang Diyos nga pagtuo. Ang English na faith of Jesus Christ. Amo na nga, the word of faith. Ang nag-ubra sang imo pagtuo, si Kristo, hindi ikaw nag-ubra para yun sa Old Testament. O, atag na ha. Basahon ko liwat bala. In the book of Galatians, in chapter 2, in verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Pagtuo ni Kristo, siya nag-ubra sang imo nga kaluwasan, sang imo pagtuo. Hindi ikaw, imo ya, nagtuo ka na he died for your sins. Siling sang chapter 15 in verse 3, sang 1 Corinthians, how he died for our sins. Patapuson ko ang verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that he might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. So, amo na mga biyanguturan, ang natabo, nga may ara nga, pagtuo ikaw, pro indi na imo, faith of Christ Jesus, nga he died for yours. Pero pagtuo mo nga makasala ka, nagtarong ka. Kung di ka balo ka na may sa mayo, bilang ang imo pagtuo, iyan ni Kristo. Kung imo na angkon si Kristo nga aras sa tagipuson, magagimutang na sa ang Diyos, ang iyanak sa tagipuson, sigurado gin nga maluwas ka mo. Kaysa nagbutang mo. Di karon kun siya, ara sa imo tagipuson, kagin baton mo siya, kaya nagtuo ka sa iya, ara sa imo tagipuson, hindi ikaw naghambal nga, sulod ka sa akon, Diyos na nagbutang para sigurado nga matuod ang kaluwasan mo in chapter 4 and verse 6 of Galatians. And because you are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Sino nagbutang sa kay Kristo sa imo tagipuson? Kundi ang amay. Ang amay niya nag-ubra para sa imo. Ibutang niya ang anak niya sa imo tagipuson. That's the faith of Christ Jesus. Kag kun ikaw nagtuo, sigurado gid nga maluwas ka, mapalangit ka kay nga. In chapter 4 of 1 Thessalonians, tanawan niyo mga abyan kagauturan sa verse chapter 4 verse 14, for if we believe that Jesus died, na amunang pagtuo mo, that He died for your sin and rose again, na banaw siya, agpamatudan nga matarong ang imo go, naangkon kay ang imo Ginoo nga gintuan, nabanaw, no? Kay napatay sa imo sala. Even so, them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Dalong kay sa Dios sa din ka dalon. You say, kung nagtuo ka mo, if you believe, oh, di ka dalon sa Dios. Colossians chapter 1 in verse 13, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Si Enoch was translated. Pero wala siya gindara sa kingdom of God. Bisan basahin nyo na. You see? Mga biyakuturan, bisan basahin mo na. Kailan, karun iya ang mga tumulo kung magtuo sila. Patay man buhi, maabot ang Ginoo, you will be translated from the power of darkness into the kingdom of His dear Son. This is a rapture. Pagaling in a word nga rapture. Hindi lang masa. Dalawang kagigya sa ginarian sa Diyos. Diyos nag-ubra sa imo salvation. He died for your sin. Ang imo lang, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Do you believe? Ang siling ka nga? Yes, I believe that Jesus Christ is my Savior who died for my sins. And I am believing He paid my sins. Nagatuo ka, masin ka ho. Mabato mo si Kristo kay ang Diyos gid mabutang sang iya anak sa tagipusoon mo, sigurado kag hindi ka mag-claim nga ikaw ang nagbutang kay wala ka gahom. Magbutang ka, hindi mo na siya bata. Diyos nagalal sang iya anak para sa imo sala. Diyos man nga may abangabutang sang iya anak sa imo tagipusoon. Agot kung mapatay ka, Diyos man magadala sa imo sa iya ginarian. May the good Lord magabless ini sang iya balaan nga pulong. O Diyos kang labing gamanan nga may salamat gil sang imo pagturunan. Ang ini si Abraham, kag si Enoch, si Abel, Ginoo, o kung sino ma, makabati na sila sa uling adlaw. Sang imong pagturunan nga may Diyos nga nagbayad, bisan ara sila subong sa lugar sa mga patay na nagatuluo sa imo. Magawali na si Kristo sa ila. Kay suno sa kasulatan, si Kristo sa wala pa na banaw, after sa siya nalubong, nagkadto dito sa duog ni Abraham kang nagwali nga si Abraham nakabati nga may Diyos nga nagbayad sang ila sila. Ina, sa duog na sila sang kamatayon. Kung mamangkot ka mo, basahon natin ina mga bersikulo. Ini ang inyo kubos nga byan pastor ni Misyo Tahala. Saliwat mga byang turan, salamat kay sa inyo pamati sa sini nga programa. Salamat sa Dios kag kay Dr. Ramiloy, kag sa iya nga technician dira, kag kay Mr. Matthew Estrada. Ini saliwat ang inyo kubos nga byan pastor ni Misyo Tahala.
1: Damo gini salamat sa inyo pagpamat. Ang inyo alaga, Pastor ni Misyo Tahala of Voice of Calvary Baptist Church. Voice of Calvary Online Radio Philippines Program. Monday,
2: to Saturday
3: Radio
2: Program Time
3: 8:15 to 9:15 p.m.
2: Sunday Program
3: Live Coverage
2: of Voice of Calvary Baptist Church
3: Worship Service
2: Sunday Evening
3: Live Stream
2: 8:15 to 9:15 p.m.
4: You are locking in to your favorite Christian radio.
5: Christian radio.
4: This is Voice of Calvary, online radio Philippines,
5: worldwide.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Maligayang pagbati ang aking pinapaabot sa inyong lahat, mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. Atin pong ipagpatuloy ang ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy, nang sa ganon ay ang Diyos ang magbigay sa atin ng maayos na pangunawa sa ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin, lalo na sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin upang mag-aral ng inyong mga salita. Ibigay nawa ninyo sa amin ang karunungan upang malinaw na maintindihan namin ang mga katotohanan na aming pag-aaralan. Ito po ang aking dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, nawa po ay nakatulong ng malaki sa inyo ang katotohanan na ating pinag-aralan sa nakalipas tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Nawa po ay naging malinaw sa inyo na tayo ay nailigtas na ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay ipinako sa krus. Siya ang naging handog na walang kapintasan para sa kasalanan ng buong sanglibutan tungo sa ipagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. Ang katotohanan ito ay malinaw na ipinahayag ng Biblia sa Galatians chapter 3 verse 13, Titus chapter 3 verse 4 and 5 at 1 Peter chapter 1 verse 18 to 20. Ito ang legal na basehan o legal na dahilan kung bakit ipinangako ng Diyos sa 1 John 1:9 na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng mga kalikuan natin. Ang puntong ito ang nais kong mas palalimin pa natin ang ating kaalaman sa ating pag-aaral sa ngayon. Paano ba tayo makasisiguro na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan ay tiyak na patatawarin tayo ng Diyos? Marami kasi ang kahit humingi ng kapatawaran sa Diyos ay nagdududa pa rin kung pinatawad na nga ba sila ng Diyos o hindi pa. Ano po ba ang katunayan o katiyakan o assurance na binigay ng Diyos na patatawarin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan? Tuklasin po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Sa Romans 3:23 hanggang sa 25, sa Magandang Balita Biblia ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala o pinatawad na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapadlaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Ano po ba ang sabi dito? Lahat daw po ay nagkasala, ngunit dahil sa kanyang biyaya ay pinatawad niya sila sa pamamagitan ni Kristo na siyang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat na sumasampalataya sa kanya. Ano ba ang ginawa ni Kristo sa kanyang dugo at ito ang naging batayan ng pagpapatawad sa kasalanan ng lahat? Sa Matthew chapter 26 verse 28 ay ganito ang sinasabi. Ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ng Romans 3:23-25 at Matthew 26:28 na may legal na basehan ang Diyos sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan natin at ito ay ang dugo ni Jesus na nabuhos dahil sa kasalanan ng lahat at ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Bakit po sinasabi ni Pablo na ang pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dugo ni Jesus na nabuhos ay magpapatunay na siya ay matuwid sa Diyos o matuwid na Diyos? Sapagkat ang kanyang ginawa ay sang-ayon sa umiiral na patakaran ng pagpapatawad na nasusulat sa Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi,

ng Kalbaryo, sinasabi ng Biblia na ito ang nagpapatunay na siya ay matuwid. Sinasabi kasi ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 23 at 6:23 na tayong lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo po ay maituturing na walang kasalanan kung nabayaran na natin ang ating mga kasalanan. Paano po tayo makabayad ng kasalanan natin? Kailangan tayo po ay papatayin o parurusahan ng kamatayan. Kung hindi naman tayo papatayin, kailangan na may magtubos sa atin. Pero kailangan na ang tutubos sa atin ay pumayag na akuin niya ang responsibilidad sa pagbayad ng ating mga kasalanan at siya ang mamatay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan nang sa ganon ay mapapatawad tayo. Ito ang ibig sabihin ng pangungusap na kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Dahil dito ay inialay ng Diyos si Kristo bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mabayaran ang kasalanan ng lahat at ito ang kanyang ginawang basehan sa pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya ayon sa Romans 3 verse 25. Kaya tunay na matuwid ang Diyos dahil nagpapatawad siya ayon sa itinakda ng batas. Pinapatawad niya tayo dahil sa dumanak na dugo ni Jesus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na kung hindi ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo, ay wala po tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kahit po ipagtapat natin ang ating mga kasalanan at tunay na tayo magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan, kung hindi po dumanak ang dugo ni Jesus, ay hindi po tayo mapapatawad. Kahit po tayo ay umiyak ng umiyak sa harapan ng Diyos at magmakaawa sa Kanyang araw at gabi, at kahit pa magbigay tayo ng malaking halaga sa simbahan, kung hindi ibinuhos ni Kristo ang Kanyang dugo dahil sa ating mga kasalanan, ay hindi po mapapatawad ang kahit isa man lamang sa mga kasalanan natin. Bakit po? Sapagkat ayon sa patakaran, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. At alam po ba ninyo na kung hindi pumayag si Jesus na mamatay dahil sa kasalanan ng lahat ng tao, ay mauuwi rin na walang kabuluhan ang mga paghahandog ng mga hayop para sa kasalanan ayon sa kautusan ni Moses. Bakit po? Sapagkat walang bisa ang dugo ng hayop na makapag-alis ng kasalanan. Ito ang sinikap ni Pablo na ipaliwanag sa Hebrews 10 verse 3 and 4 nang sabihin niya ang ganito. Ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon sapagkat hindi maaring mangyari na ang dugo ng mga turo at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hebrews chapter 10 verse 3 and 4. Ang dugo ng mga hayop na inihahandog noon sa panahon ng mga patriarka at ng bansang Israel dahil sa kasalanan ay hindi makapag-alis ng mga kasalanan. Pakinggan natin ang dagdag na paliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 10 verse 1 and 2. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanyang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Malinaw na hindi nagpapabanal ang dugo ng mga hayop na handog at hindi rin ito makapag-alis ng mga kasalanan. Dahil dito, ano po ang ginawa ng Diyos upang mapawi ang ating mga kasalanan at tayo ay mapabanal? Sa Hebrews chapter 10 verse 5 to 10 ay ganito ang ating mababasa. Nang si Kristo'y manaog sa sanglibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tuparin ang inyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Hebrews chapter 10 verse 5 to 10. Minabuti ng Diyos

0: na alisin ang paghahandog ng mga hayop, yamang hindi ito nag-aalis ng kasalanan at kanyang ipinalit si Kristo bilang handog sa ating mga kasalanan. Ayon sa Hebrews 10 verse 9 to 12, inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Nilinis tayo ni Hesus Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Malinaw na ang dugo ni Hesus na dumanak kahit minsan lamang ito nangyari ay sapat na nakaalis sa kasalanan nating lahat. Ito ang katotohanan na sinikap ni Juan Bautista na ipaunawa sa mga tao noong itinuro niya si Hesus at sumigaw na nagsasabi, "Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan." John chapter 1 verse 29. Nais ng Diyos na ang katotohanan ito ay maipangaral sa buong daigdig, sa layunin na lahat ay makaalam na bagaman tayong lahat ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan, subalit binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, hindi po natin kailangan na magbigay ng malaking abuloy sa simbahan o gawin ang anumang uri ng penitensya tulad ng pagpapalo ng ating katawan at pagpapako ng ating katawan sa krus bago tayo mapatawad. Hindi po yan ang itinuturo ng Diyos. Kaya wala pong sino man na mapapatawad sa ganyang paraan. Subalit dahil sa dumanak na dugo ni Kristo, nang siya'y ipako at mamatay noong taong 31 AD, ang buong sangkatuhan ay pinatawad na at ang bawat isa ay binigyan ng pribilehyo na tumanggap ng kapatawaran individually sa isang simpleng paraan lamang. Una, kilalanin natin na tayo ay nagkasala dahil tayo ay nakalabag sa mga utos ng Diyos. Ang sabi ng 1 John 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sabi rin ng 1 John 1:10, kung sinasabi natin tayo'y hindi nagkasala ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang sarili at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ikalawa, sampalatayanan po natin na binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan noong dumanak ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Sinasabi ng 1 Corinthians 15:3 na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Sinasabi rin ng Titus chapter 2 verse 14 na si Hesus Kristo ang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasalanan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Katlo, ipahayag at pagsisihan po natin ang ating mga ginawang pagkakasala sapagkat ito ang dahilan ng paghihirap at kamatayan ni Kristo sa krus. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Sabi ng 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ikaapat, hilingin natin sa panalangin ang pagpapatawad ng Diyos at paniwalaan natin na pinatawad na nga niya tayo ayon sa kanyang pangako na patatawarin niya tayo sa lahat nating mga kasalanan. Hindi dahil sa merito ng anumang mabuting bagay na ating ginawa, kundi dahil lamang sa merito ng dugo ni Hesus na kanyang ibinuhos para sa atin. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 11 verse 24, "Ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsipsampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin." Ikalima, kung paano na tayo ay pinatawad ng Diyos, ay patawarin din natin ang lahat ng mga taong nagkasala laban sa atin. Sabi ng Ephesians 4:32, "Maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo." Napakahalaga po na matapos tayong kahabagan ng Diyos at patawarin sa mga kasalanan natin, ay matuto tayo na magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Totoo na pinapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan kahit gaano ito karami at gaano man ito kabigat dahil sa merito ng dugo ni Jesus. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 18, pumarito kayo ngayon at mga tuwiranan sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Isaiah 1 verse 18. Ngunit alam nyo ba na maaring ang isang Kristiyano na kinahabagan at pinatawad ng Diyos sa mga nakalipas niyang pagkakasala ay hindi mapapatawad sa iba niyang pagkakasala? At posibleng maraming Kristiyano ang nasa ganitong kalagayan. Bakit po? Dahil hindi sila natuto na magpatawad sa kanilang kapwa na nagkasala laban sa kanila. Gusto kong idiin ang puntong ito na kung tayo na mga Kristiyano ay hindi mahabag sa ating kapwa at hindi magpatawad sa kanilang kasalanan laban sa atin, ay tiyak na hindi po tayo mapapatawad ng Diyos. Ganito ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 14 and 15, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Napakalinaw po ang sinabi dito ni Jesus na kung hindi tayo magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin patatawarin ng ating Ama ang ating mga kasalanan. Anong patakaran ang ginagamit ng Diyos bilang batayan ng hindi niya pagpapatawad sa mga taong hindi natutong magpatawad sa iba? Basahin po natin ang Lucas chapter 6 verse 37 and 38. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipinanukat ay doon din kayo susukatin. Ano po ang sabi ng Diyos? Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Nabanggit din ni Apostol Matthew ang katotohanan na ito sa Matthew chapter 7 verse 1 and 2 na nagsasabi, huwag humatol upang hindi kayo mahatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Malinaw po na kung ang panukat na ating gamitin upang sukatin ang iba, ito rin ang gagamitin ng Diyos upang sukatin tayo. Ito ang patakaran na pinagbasehan ni Jesus ng kanyang sabihin na kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Paano yung mga kasalanan na tapos nang pinatawad ng Diyos bago matuklasan na hindi pala tayo marunong magpatawad sa iba? Ano ang maging epekto ng hindi natin pagpapatawad sa kasalanan ng ibang tao laban sa atin sa kasalanan natin na tapos nang pinatawad ng Diyos? Babawiin po ng Diyos ang kapatawaran na kanyang ibinigay sa atin. Ang katotohanan ito ay ipinaliwanag ni Jesus sa pamamagitan ng isang talinghaga sa Matthew chapter 18 verse 23 to 35. Ating basahin. Kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang hari nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanyang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Palibhasa'y wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya'y ipagbili pati ng kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, Panginoon, pasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa inyo. Dahil sa habag ng Panginoon sa alipin iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Ngunit ang alipin ding iyon, sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, "Bayaran mo ang utang mo." Kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nagkipag-usap sa kanya na nagsasabi, "Pagpasensyahan mo ako at babayaran kita." Ngunit ayaw niya. Siya'y umalis at ipinabilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Nang makita ng mga kapwa alipin ang nangyari, sila'y labis na nabahala. Umalis sila at isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa inyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo?" At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos pusong patatawarin ang inyong kapatid. Yung unang alipin ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Tawagin natin siya na si Alipin A. Ang 1 talento sa panahon na iyon ay katumbas ng higit na 15 taon sahod ng manggagawa. Ibig sabihin na kailangan siyang magtrabaho ng mahigit na 150 years bago pa siya makabayad. Kaya ipinag-utos ng hari na siya ipagbili pati ang kanyang mga asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Pero nagmakaawa siya sa hari at dahil sa habag ng hari sa kanya, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Inaasahan ng hari na matuto ang kanyang alipin na mahabag din sa kanyang kapwa at matutong magpatawad. Subalit ang alipin na ito ay hindi natutong mahabag at magpatawad sa kanyang kapwa. Nang makita niya ang kanyang kapwa alipin na nakautang sa kanya ng 100 denaryo, ay sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, "Bayaran mo ang utang mo." Nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, "Pagpasensyahan mo ako at babayaran kita." Ngunit ayaw niya. Sa halip ay pinabilanggo niya ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Si Alipin A ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Ngunit hindi niya pinatawad ang utang ng kanyang kapwa alipin na 100 denaryo lamang. Ayon sa Matthew 20 verse 2, ang 1 denaryo ay sahod ng 1 tao sa 1 araw. Ibig sabihin na yung 100 denaryo ay sahod ng 1 tao sa loob ng 100 araw. Bagay na napakaliit kung ihambing ito sa 10,000 talento na sahod ng manggagawa sa mahigit na 150 years. Kaya nang nalaman ng hari ang ginawa ni Alipin A kay Alipin B, ito ang kanyang naging pasya kay Alipin A. "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo?" At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Ano po ang lesson na gustong ituro ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng talinghagang ito? Sa verse 35 ay ganito ang sabi ni Jesus, "Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos pusong patatawarin ang inyong kapatid." Ibig sabihin na kung tayong mga Kristiyano ay hindi matutong magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman tayo patatawarin ng ating Ama sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, nawa po ay maikintal sa inyong isipan ang katotohanan na sa krus ay pinatawad na ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao, kasama ang mga kasalanan ko at kasalanan ninyo dahil sa dugo ni Jesus na nabuhos, at ito ang legal na dahilan kung bakit ipinasisiguro ng Diyos na kung ating ipahahayag ang ating nagawang kasalanan, siya ay tapat at matuwid na magpatawad sa atin individually. Nawa ay matutunan din natin na mahabag at magpatawad sa mga taong nagkakasala laban sa atin, tulad ng pagkahabag at pagpapatawad ng Diyos sa atin. Magsorry man sila sa atin o hindi. Wala na po tayong oras sa ating palatuntunan, kaya tatapusin na po natin ang ating pag-aaral sa araw na ito. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa katotohanan na aming napag-aralan sa araw na ito. Tulungan po nawa ninyo kami na kung paano pinatawad ninyo kami sa aming mga kasalanan batay sa dugo ni Jesus na dumanak sa Kalbaryo dahil sa kasalanan ng buong mundo, ay matutunan din po namin ang pagpapatawad, ang magpatawad sa mga kasalanan ng sinuman laban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My kumso!
4: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
5: Elimination Round Secondary Level.
4: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: You my Vizio.
7: Ang Vizio.
5: You my D3.
7: Mga buti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: You my Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yumay D3.
7: Mga buti ka.
9: My family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Yanagapanubos
10: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: Epektibo!
10: Ara mismo!
9: DTX 500!
10: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uno?
10: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauhaw!
10: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
10: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful full compact.
10: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Garantisado.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka.
13: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw.
9: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. So, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
9: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. bibig. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
17: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
18: K-5 News FM. KKB K-5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
18: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
20: Good news!
7: Good news!
20: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
21: Gagabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gaan.
19: Kabasa na naman.
21: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman, balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap.
24: Puro katul-katul.
23: DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: X10 Food Superman Man.
28: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
27: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
29: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
27: X10 Food Supplement for Men.
30: Para sa matinlo nga dugo.
31: DTX 500.
30: Para sa healthy nga tay.
31: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
31: Ang may mataas nga antioxidants.
30: Nga amo naman
31: ang nagatinlo sa imo atay.
30: Mas tagtinlo ang atay.
31: Happy kanunay.
30: DTX 500.
31: Masaligan.
30: Epektibo.
31: DTX 500.
30: Mahigo bala ang imo dugo.
31: DTX 500.
30: Masamit ka bala ang gina-allergy.
31: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
31: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
30: Nga sa masami,
31: amo naman
30: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
31: DTX 500.
30: Masaligan.
31: DTX 500.
27: D3 Bio with Physio.
32: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
27: D3 Bio.
32: Ang D3
27: yung may Physio.
32: Ang Physio
27: yung may D3.
32: D3 Bio.
27: D3 Bio.
33: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
27: D3 Bio!
32: Ang D3 Bio!
27: Yung may Visio!
32: Ang Visio!
27: Yung may D3!
32: Mabakas, mga buti ka.
34: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
35: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
34: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
19: Wow! Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
36: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Diatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori. Nga nagatugas sang ulcer. Mag-Klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940, series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema. Gid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 asalrigan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom, nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio, ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3.
1: K5,
3: K5
1: News FM.
3: K5
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
1: Saturday nights with Blanca Kim. Blanca Kim.
12: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:13 na sang gabi.
13: Kagabihon, ngapun.

0: Isang patikim, puno, sang kapait, kasakit,
1: kainit,
0: kanamit.
2: Saturday Nights with Langga Kim.
0: Saturday Nights with Langga Kim.
2: Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, tagipusoon, dag mga istorya sang pus-on. Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 K5 News FM.
3: Saturday Nights with Langga Kim.

0: Escorpión.
1: Mga KK5, happy, happy Saturday! Kamusta na dira ang aton sari nga mga suki nga mga tagpanabati? Very ano subo nga, nag-ulan-ulan. Sa pila ka mga area sa syudad kag probinsya sang Iloilo, o da ka nami gid itulog. O kung tikon nakatulog ka na, just like sakon. Okay, na nakahigda ako mga around 2 p.m. Pagbukta ko la sa is, nasa yung kasisidmon.
2: Ay, tuwo!
1: Mga K-5 naton, happy weekend, happy Saturday! Siyempre, diri naman kita sa aton saringa programa, sa aton saringa pagpangalagad sa programa Saturday Nights with Langga Kim. Diri naman sa K5 News FM, Iloilo. Sa 88.7 sa lilisuan sang inyatag sa mga radyo. Sa FM dial mga ka-K5 ha. Sa mga nagabiyahe subong pauli sa tagsa ka mga puloyan. Sa mga apartments, sa boarding house, sa balay sang ilang mga cottage.
2: Ay, what?
1: On sa balay sang
2: ilang
1: mga sugar daddy, mga sugar daddy.
2: Ay.
1: Sa mga estudyante tira, we know, mga gamasteran, mga naga-law school, may mga klase pa na subungad lao mo. Sa mga nagkakuha sa mga doctor degree. So, grabe, no? Paisa mo lang ma-board ka, tapos panumduman mo lang. Pero gusto ko mag-eskwela, liwat. Gusto ko i-distract ang akong kaugalingon. Pa-distract. So, mga K-5 naton, mapamatian kita sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Tara sa 1st District of Iloilo. Kamusta ka mo? Nagkapulupan niya po na ka mo. I hope you're doing well. Kung ano man dira ang status ang inyo sa nangyay tagapasoon, whether you are in love, broken hearted, ginanon-ganon lang.
2: Ay, oh,
1: grabe sa ginanon-ganon lang. Ginanon-ganon lang. Yung bailo sa, tawag na, sa Dochip Man.
2: Ay,
1: mga kak-A5, hello, hello, dira sa inyo. Sa mga listeners natin, dira nga mga manuglaon. May chance pa na, ah. Maganin nila mga kak-A5. Nga, you don't have to hurry. But worry. Hindi mo kinanglan madali pag-abot sa pagigungma. Because if it's meant for you, it will be for you. Oh, pero sometimes, no? There are things nga you think nga ti, siya na ang saulihi, siya na ang imong madayunan. Because of course, sa kalawigon sang inyong relationship, but sometimes, redirection is protection. Sa mga ka-K5 naton, dara naman sa 1st District sa mga taga-Banuasang Timawan, Tubungan, Gimbal, sa mga taga-San Joaquin, sa mga taga-Banuasang Igbaras, at inamit ni Magkaon, sang samtang mainit-init pa bala, no? Ang inyo dara nga kanon. O kung namin mga Magkaon sang dukot, ano na ang kapog pa kumbaga sa karaya.
2: Ay, tuwot!
1: Sa mga listeners natin, dira, nga ti, ambalila, wala na sang bulan nga grapili ang natawag, or wala na sang adlaw nga grapili ang natawag nga petsa de peligro. So, kada adlaw peligro na lang yaton nga pagsinarayo with all the calamities, with all the inflation, mga subong daan, tama na yaka nubo or kahuyang ang atawag na, no? Ang peso kontra dolyar. Makon mo nag-dias ang Friday, I think the $1 is equivalent to 62 pesos and 50 centavos. Nagahina na ganyan ang peso. Sa mga ka-K5 naton dira, sa segundo distrito, maayad-ayad nga gabi dira sa inyo tanan. Ang banilang ka, Shamira Faye Ganakagumban. Okay lang, nga ginbaylo sa Lauay, hindi lang sa taglugar, amiga lang ka, Kim. Matuod. Ako kaisa pa pala kung tawag na mga K5, no? Harap lang ginbaylo ka sa mga tao, nga hindi mo man ka-level. Or tawag na, doka-cheap man yung mga babae or lalaki. I know nga, a lot of you, halos tanan man, no? Maybe one of you nga nagapamati, you've experienced ang natawag nga betrayal. Harap lang, you've trust a lot. Naggabing pagsalig mo, but at the end of the day, you will just be betrayed. Alam mo, pakanta ka na lang sa kanta nga, you betrayed me.
2: Ay, tuwa.
1: And I know that you'll never feel sorry.
2: Ay.
1: From the way I hurt you. Dabala ka K5 Kisha, Marika Talunya, Hanay Sai. Kag kay Ma'am HR na mundara, si ka K5, Saira Burka. Burkag. Parang ganyan, burburkag. Burkag. Dara sa may haro, ha? Nagapamati, dara sa aton. Wala ka masubong kakaon sang ano, sang mais. Ma mais. Sa mga listeners naman naton, mga KK5, nagapamati dara sa mga KK5 naton. Dara, no, sa Segundo Distrito. You're listening dara sa mga nagapamati sa mga kasimanwa ko sa may banwa sang Leon. Kamusta dara? At siyempre, kung tawag na, no, kung wala ganit isang kwarta, ihaw-ihaw lang sang manok. Amugin ng mga ka-K5, no? Amo na kung sa umaka may sinagudan ka o kung may sinagudan ang imo. Tupad balay ba? Tupad balay!
2: Ay!
1: Si ka-K5 Karen Badilia nga nagapamati dara sa ato. Oh, ka-K5 Karen, basi luha mo to ka inay ang nagatupa, ang ulan. Baga ni nila, hindi na ulan. Luha ako na ba luha?
2: Ay, what?
1: Grabe nga luha pa. Kay Mami Asha Salbon, nira sa may banwas ang uton, mayad ayad niya gabi. Sa mga teachers nira, sa mga katapos ng law enforcement agencies, sa mga police, sa mga katapos ng Philippine Coast Guard, sa mga naka-standby, ng members of the Philippine Bureau of Fire Protection. Good evening nira sa inyong atanan. And of course, sa mga suki man naton yung mga tagpalamati, tara sa mga taga-Alimudyan, San Miguel, sa mga taga-Saraga, kamustang pantat? Wala namin itong kaon pantat, no? Tawag na, no? Sinugba.
2: Ay!
1: Pero sa una, sa ngayon luto ni ka-K5, EJ Cordova. Good evening lang ga, Ronnie Delicano. Good evening lang ga, Kim. Pa-shoutout lang sa mga upod ko dari sa Addis Bukupay, dari sa San Enrique Negros Occidental, Sanday Danilo Baltasar, ang iyang abo, si Arman Arestosa, kag ang akon boss sa adara sa Kaiser Arman Arestosa. Salamat, idol. Mga grabe, ha? Kasi may sample na sang Bukupay. Ito namin magkakang Bukupay. Iba Bukupay. Kay Langga Nonoy Lopez, may dayan nga gabi. Langga Richie Magos, and Langga Edmar Liquinia. O, nagkakadlaw. Good ko nun si Andrea ang balik ka K5 Saira. Paano mo nabalaan niya nagkakadlaw?
2: Ay, tuwa!
1: Nakikita ka bang hindi ko nakikita?
2: Ay, tuwa!
1: Sa mga ka K5 naton, nadara naman sa 3rd District of Iloilo. Sa mga nagapahunay-hunay, sa mga sikad, kag-tricycle drivers, sa mga nagabiyahe sang jeep. Bala naton, kapoy, nadarang inyong mga bati, yes, kapoy, ng inyong mga kasu-kasuan. Kasu-kasuan!
2: Ay, tuwan!
1: Sige lang pa, hilot lang dara sa inyo nga mga misis o pagpuli ninyo. Magkakadula man balang kapoy mo kung for example, no? Ginaserbihan ka sa mga panyapon. O te samtang nga ti, arab lang you feel nga ti positive ang vibes sa inyo tagsa ka mga puloyan. No? We deserve, ang baga nila mga ka-K5 nga, we deserve peace, especially sa aton nga mga puloyan. And kabay pa ang tanan nga mga puloyan, tanan nga mga house will be homes. Ang literal nga home. Literal nga, feeling mo safe ka, feeling mo secured ka, feeling mo loved and appreciated ikaw. So mga ka-K5 naton dara, sa mga natugnawan, sige lang, kulang lang nasang yakapsul. Ba, yakapsul?
2: Ay, tuot!
1: Yakapsul, kag-kisperin kay Ma'am Saira. Ay lang ga, Saira Burkag. Kulang lang nasa yakapsul, kag-kisperin.
2: Ay, tuot!
1: Sa mga ka-K5 naton dara sa my 4th District of Iloilo, nagapamati dara via K5 News FM Pasto City, upod naton dara sa technical side, si ka-K5, si ka-K5, sa nga nasubong, ka-K5 Edmar Liquinia. Nako, nagrobata yan ni Hai. Wala din kita ginagdaba lang nga mag-attend sang bunyag, mag-attend sang kaong-kaon mo.
2: Ay, tuwa!
1: Oh, kaong-kaon. O, nagpa-shoutout na rin sa aton si Ma'am Bing Space J, manggabi, kay ka-K5 Kisha Marika Talunya Hanaysay. Sa nga ni birthday, Dakesh, si Lola mo. Langga Richie Magos, may dayad nga gabi. And of course, sa mga listeners natin dira sa Quinta Distrito, napamatik ka mo via K5 News FM, Sara 88.7. Sa mga bagong panibin, kag mga bagong paligo, feeling fresh, pareho sa akon, feeling fresh mo rin sa akon, nakagamit, no, sa Clinica DTX Beauty Soap with ang palayan leaves. And of course, sinaparisan kid, no, sa Clinica Dio Fresh. Para tawag na, no, parang lang humot ka, wala ka na huya magbayo-bayaw, puti ang imong ilo, kag feeling mo healthy ang imong skin. Sa mga naga-shot-shot na resubong, sa mga alagad ng kabotehan, mabote, gali, no? Imbis nga kabutihan, naging kabotehan. Sige lang, importante, okay lang man na mag-inom-inom. Pero hindi mo lang paghimuon pala nga bisyo, gito na mga adaw-adaw, adlaw, dog, kakaguba ng pagsitarayo mo tungod niya na sobrahan ka kainom o mga kaka-K5. Pagpagani nila nga, it's okay nga mag-try-try sa mga bagay-bagay, just like inom, na makahulubong nga inim nun. Pero tawag na, no, ang sobra-sobra malain man mga kaka-K5. Inom-inom lang pang painit sang tiyan, sang lawas. Pero hindi ka mo magpangita atras ang gamo, ha? Nagigigan sa may Pasig City, sa iban pa nga mga areas or banwa sa province. Abala na ito, niya tinamo sa mga insidente. Aram lang, sila-sila lang man. Umiguhay man sila. Kung isa, tawganay pa nila, Brad. Lalos isa lang sila kabaso nga ilimnan. O tapos, tungod na sa mga pag-inom-inom, sa barahan kainom, o hindi na makontrol ang temper. Kung kaisa, kapalapaw istorya ba? Ay! Kaya na tao, nga bisan wala kainom, grabe magpalapaw istorya. Much more pa iba na yung mga nakainom.
2: Ay, what?
1: May mga fiestas pa bala subong. I know nga tiyang balaan ko mga season, usually isang fiesta, mga April, May, June, and July. So probably may mga fiestas pa doon mga malaka na lang, no? Sa mga ka-K5 naton, sa mga langga-langga naton, dari sa Iloilo City, maayad-ayad nga gabi, dari sa Mandoriao, kay Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay, nga always gid nga nagatutok dari sa aton nga pagpangalagad. Dari man sa aton sila nga mga suki nga mga tagpalamati sa market dara sa may Mandoriao man, mga ka-K5. Dara man sa aton sila nga mga listeners and of course viewers sa Distrito Sangharo, dara sa may B2O News side. Hello, hello sa mga mahilig mga pe, inom ka mo dara sang DTX coffee mix. O nami gani perfect ginanamusa mo nga mga tiyempo. Siyempre nagapamati ka mo dari kaga. Kung anong feel nyo kung gusto nyo nga mag-emote, kung gusto nyo nga mag-chill-chill lang. Tabla sa mga taxi drivers dara, mga ara dara sa bong sa mga toda-toda nagapahunay-hunay. Hina gadang biyahe. Sige lang ah, ambagan nila nga may hina, may baskog man. Bawa baskog. O kung kaisa, hindi man sa talan nga bagay, arak atas babaw mo. That is why nga, we just have to be humble and we just have to enjoy ourselves. And of course, we send sympathy kag pagpangamuyo para sa mga K5 naton dira kag mga pumuluyo no sang Nepal. Kun madumduman niyo last I think that was August 26 sang nagluntad no ang isa ka flash flood nati madamo no around over 400 or maybe 500 na no. Ang confirmed nga napatay tungod sa flash flood mga ka K5 kag there are over 1,000 nga missing up until this moment no. Very sad to see the videos online, to hear those heartbreaking stories. Para makitaan mo nga kadalas ang luta, kadalas ang tubig ang imusin ng mga himata. That's why mga ka-K5, no, nga, baganin nila nga, we always have to take good care of our environment. Despite sa mga development nga gusto naton, of course, ito syempre moderno na ang tiyempo. Of course, mga ka-K5, no, gusto naton nga magsabay man kumbaga sa takbo ng teknolohiya or technology, mga ka-K5. But then, we have to remember lain kung maakig ang aton sini nga palibot ang aton sini environment. Good evening, dara kay Langga Tabski Havaliana Diaz. Dara sa mga listeners naton sa may palibot sang Haro Plaza. Sa mga nagapahunay-hunay. Sa mga nagapanumdum, paano naman yung makalampuhas hasta sa sweldo man? Pala naton, may iban nga nakasweldo na sang nagligad nga Viernes. So, kahapon, pero iban sa uno pang ilang mga sweldo. O, sige lang, mapaigo-igo pa man, no? Mapaigo-igo. Pero ang balgan nila nga, there are times, nga ang bal nila nga, tido ka nami, pamatian sang imo nga trabaho. Ambi nila, kung kaisa, utang-utangan kanila. Kung kaisa, tawag na, palapitan kanila, damang ayaw sila sang bulig si imo. But then, they don't know nga ikaw, bululigan ka man. Bululigan. Sa mga kakipime natin, tara sa areas ng La Paz, kay Mami Immaculate, kay dara kay Sir Cliff Acosta, dara sa mga nagatulotambay, dara sa Iyang at Changi, kay dara sa Bro Sisigan, kamusta ka mo dara? Dara sa mga listeners natin sa City Proper, maidayad niya gabi dara sa inyo tanan. Dala ka mo permisang payong ka green coat, ha? Especially sa mga riders dara. Bala natin, grabe ang kapoy, mga sakripisyo nga gratawag mga ka-K5. Pero always take good care of yourself. Inumanggam mo diri sa mga supplements natin, no? Sa Clinica de Alternativo Medicine and Well Center ni Dr. Emil Itangoy, ang Mighty C, nga nagapabasko gid sa inyong mga resistensya. Tablam isa na wala sa may nagahalong sa inyo, pero at least kinahalungan yung inyong adawas. Sometimes mga ka-K5, the best thing that you could do for yourself is of course love yourself and protect yourself. Protect your peace of mind nga ginatawag. Sa mga listeners naton, dara naman sa may area sa Lapus, dara sa kay Tita Rana Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, dara sa Dakamay, upod kay Ma'am Veronica, dara naman sa mga taga distrito sang Molo and distrito sang Arevalo, maayad-ayad nga gabi dara sa inyong atanan. Ang aton nga palamang kutanon subong nga gabi mga KK5. Ito syempre dapat man ninyo nga sabdon. Kaya doon nakarelate gid si Kaki 5 Syra, si Kaki 5 Kisha, te medyo in love pa na siya subong. Si Kaki 5 Andre, I don't know lang sang iyan nga relationship or mga love life gid. Kaya te syempre, pero may mara siya in denial mo. Walang kami kabalo, may ginapalangga na siya gali. Ba. Or ba si wala lang kami kabalo ni Kaki 5 Kisha, nag-move on na siya gali. Nag-move on. Nag-move forward. Sa mga ka-K5 naton for our question for this Saturday night, pwede gigam mo karoon na katawag pinagi sa atong siring hotline 0919-0986314. Again, 0919-0986314. Sa mga taga-Kalaparan, sa mga taga-Dulunan, sa distrito sang Arevalo, kag sa mga taga-Suok, taga-Pamati, ikidra sa aton, may diet niya gabi. Sa mga taga-hugas na subong sang pinggan, sa mga taga-Pamurugso, kay ti, siyempre, katawag ng mga ka-K5. Arab lang niya, kung kaisa wala ka kakaon, pro si pro ikaw po wagason pinggan mo.
2: Ay,
1: wala mga ka-K5. And of course for our question for the Saturday night. Langga ka-K5 Syra, ka-K5 Kisha, ka-K5 Andre, dira kay Ma'am Bings PSJ. Kag sa kay Sir Richie Magos and to everyone listening and viewing right now. Mga ka-K5 naton, Ma'am Sir Ronnie Delicano. Kay Ma'am Yash Aselbon. Ano bala ang mga signs nga nagaka-fall out of love ka na sa isa katawo? Bala naton nga ti tawag na karami isang feeling nga mangin in love. Karami isang feeling nga ti arab lang you feel appreciated. May tao nga nag-admire sa imo. May tao nga imo unang tanan para sa imo. But of course, there will be times nga you'll feel that nga magaka-fall out of love ka. Maybe because sa kalawigon sang inyong relasyon. Maybe because ang inyong mga experiences while during the relationship mga ka-K5 or sa kadamo-damo sa mga factors. So nga mo nang sabto naton subong ha, ano ba lang mga signs nga nagaka-fall out of love ka na sa isa katawo? Whether partner mo man tuod or whether aram lang mutual lang ka mo, may malanding ugnayan. Ba, malanding ugnayan?
2: Ay,
1: malanding ugnayan. So, nadaan ng mga MU-MU. Aram mga wala asang label, but then kakasakitan ka. Ikaw ka kay 500, kagi ka man na. Aram lang wala ka mo sang label, pero nasakitan ka. Kagi ka na, ha?
2: Ay,
1: bobo. Kilala ko na.
2: Ay,
1: galing kong kaisa mga KK5, no? Sometimes you love, but that person that you love is loving someone else.
2: Ay!
1: Ano ba ito kasakit, panumdumuhin? sakit sa balatsyakon. For our first set of playlists, nga ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement. Agod mapagsik kagte syempre, no, mga ka-K5. Para hindi ka muya pag, katawag na, pag masakiton. Kung mga heavy duty ang inyong mga trabaho, inom ka mo sang Extend Food Supplement. Para may pera saman para kang misis. Kung para dara sa inyong girlfriend. Hindi lang sa iba niya mga babae, mga K5. And for our first set of playlists, a song, Wag na Wag Mong Sasabihin by Kitchen Adal. Kitchen Adal. A song from MYMP, Tell Me Where It Hurts. And a song from Rihanna, California King Bed. Namin na sabong mag-emote-emote kung may mga garagyan ka sa kabuhi. Kaysa ganun, bisan wala ka man sang you're not tawag na. Bisan hindi ka man niya bala broken-hearted. Pero feeling mo, broken-hearted ka lang ba? Namin na magpaliwaliwa. Pag mag-emote-emote, samtang nagpamati isang mga ambahanon. Tanan-tanan nga nagka-commute sa mga bus kay Mr. Boyet Parcon sa WVTC. Hello, hello. Enjoy listening mga ka-K5. Oras, alas 7:34 na sa gabi. Stand by, we'll be back after Santon Saring first set of playlists. Pagbalik ang mga commercials mga ka-K5. Magpanumbalik kita dari lamang sa programa Saturday Nights with Langga Kelma.

0: Ethereal Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
4: Pinakabarato nga data.
5: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
6: Supply for TTI Fairtrade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sige, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Good news!
13: Good news!
11: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
14: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
15: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Gadragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaong magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca
22: at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matilo nga dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo nga tayo.
22: Happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligad.
21: Epektibo.
22: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
22: Yan ang gapanupo.
21: Kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Masalikan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
13: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
13: Yung may D3.
24: Matatags mga butika.
13: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
13: Yung may D3.
24: Matatags mga butika.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow! My puso!
13: D3 Bio
24: Health
13: News
24: D3 Bio.
28: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
13: D3 Bio.
24: Ang D3.
13: Yung may BCO.
24: Ang BCO.
13: Yung may D3.
29: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
1: Kaspa na. Dala. That's why pabutangan mo lang. Oh. Kaspa.
29: A masking disease na.
1: Mga kuko nga doon, hindi maayong
29: kukos. Patuloy lang.
3: Nail fungi.
29: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid ditribayo, dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang ditribayo sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni ditribayo ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag mamintin ang hamot sina.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Physio.
4: Ang Physio,
6: yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
1: Hamot ang bulak.
3: Yes.
1: Buksan ha?
29: Bulaklak, ah, bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
29: Bubuka ang bulaklak.
1: So sa ang bulaklak.
3: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio. Nga may arasang vitamin D3 nga nag-regulate sang immune response ng imo nga mga white blood cells, especially ang imo nga T regulator cells.
29: Subong wala mahadlok ang tao sang kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
3: Oh,
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
6: Yung may D3.
4: D3 Bio.
18: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
6: Pabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
1: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
29: Mm.
1: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
8: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
1: Kuno mi gid yang D3 Bio no pilas ka.
29: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
1: Bago nag discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Webis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
8: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
4: D3 Bio with Physio.
6: D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: D3 Bio.
30: K5.
31: K5.
30: News FM. Saturday.

Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 8 in punto na sang gabi. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalaga sa programa Saturday Nights with Langga Kim. Upod sa gihapon ang inyo, Langga Kim. Na laging why, pati Kim. Hello dira sa kay K5 Jade Biatingo, dramahan kay Langga Alan. Adra ano sa mga volunteer responders dira ano sa Iloilo City at syempre in the name of public service no nga nagatambay kay naga standby in kaso no nga may mga emergencies. Sa aton sila nga palamang kutanon mga kaka-K5 nga tayo sabto na naton may sabat na di kay ina si kaka-K5 Saira kaka-K5 Kishamo. Ang mamangkot lang ga, ano ba ng mga signs nga nagaka-fall out of love ka na sa isa katao? Ang bahal ni kaka-K5 Saira, ang baya daw ka mo pa bala pero nag-silent quitting ka na. Arab lang, wala man ka maya ka-declare nga tinakabulagay ka mo. Pero arab lang, you're still in the relationship. Pero parang feeling mo, wala na bala ka mo gana sa isa kag-isa, kumbaga. Ambal ni KK5 Kisha Marie Catalunya Hanaysay. Ambal, pero dapat wala na ang fall out of love mo. Kay do ang pagtunan yakada ba kada. E sa mo gyapon ang break up aba. Kung wala na siya gana, kung wala na siya time sa imo muna na lang kurong sign. Amugin na akong kaisa no. But sometimes mga KK5, sometimes love makes you fool. Para lang alam ka man sa iba niyang mga bagay, sa iba niyang mga butang. But then, pag abot sa pagigugma, you give a lot of chances. Bisan nga kung kaisa ang kabaylo, ang imo nga peace of mind. Bisan kung kaisa ang kabaylo, ang imo na nga kaugalingon niya, karipayan mga kaka-K5. May isa mo ganina, ambal nilam, no? Sometimes, hindi ka man hangag, pero nagapakahangag ka sa ngalan sa ginatawag na pagigugma. Because sometimes, kinapanumdo mo, kasi magbago pa man, kasi may chance pa man. Especially kung arab lang, kung malawig na ang relationship ninyo, nagkanugunan ka, or kanugon ang mga ginupdan nyo. Of course, we know nga, tikon for example, may mga bad sides, or may malain na siya nga ginhimo sa imo. May mga maayo man siya nga ginhimo for you. Mga sacrifices niya for you and your relationship. But then, kung kaisa, no, gina-weigh in mo lang, ginabalo-balanse mo man on what's the best for the both of you, mga kikifay. Pero ano ba lang mga signs nga nagkaka-fall out of love ka na sa partner mo pero hindi mo mahamba? Una mga kaka-K5, you feel tired more than happy, no? Doon nagkakapoy ka na sa relationship. Mostly or most of the time, nagkaka-drained ka na more than being excited. No? Feeling mo drained ka na. Feeling mo, kinanglan mo pero may mag-explain. O feeling mo, doon kakaubusan ka bala sang energy to be with that person. And unlike before, nati siya ang source of energy mo. Siya ang balang nagapadula sang imong stress. But then, subong siya ng imong source of stress. Well, source of stress. Di bala, ma'am, ay siya amal. Amo na balang, wala ka na nag-istorya sa iya. Like before, nga ti ikaw ga-initiate nga mag-istorya kung ano natabo sa kabuhi mo, kamusta ka na, kung may mga inconveniences sa imo, garahan ka sa iya. Pero subong mga KK5, do feeling mo, do hindi mo nabalaya siya safe, hindi nabala siya ang someone na ideal person for to listen sa imo nga mga problems, sa imo nga mga chika sa kabuhi. Just like for example, alam mo na ba lang natawag nga, sang una siya ang natawag nga safe space mo. Pero, subong gusto mo na lang niya magpakalino. And sometimes, no, another sign mga kaka-K5 nga nagkaka-fall out of love ka na sa isa katao. Amo nga, tawag na mga kaka-K5, no, ginapili mo ang distance over connection. No? Wala ka na nagkakaakig.
pero wala ka man naga-effort na. Wala ka na nga, wala ka na sanggana nga maka to fix the relationship. Mas hapos na lang sa imo nga maglikaw, sang-sang nga mag-communicate. Tugin, no? Arbang the feeling mo distance will just be something good for the both of you. Gusto mo lang magdistansya, hindi mo siya gusto mo pamatian, hindi mo gusto mo pamatian mga reasons, hindi mo gusto mo pamatian ang mga istorya yaman, mga K-5. And of course, no, hindi lang na basta-basta nga nagaka-fall out of love ikaw. Madamo sa mga factors, madamo sa mga reasons why nga nagakatabo ina sa imo, no? Damo sa mga betrayal, damo sa mga little things nga na-oversee, no? Mga ka-K-5. Sometimes, kaya yung nila, it's the little things that matters. Kung, for example, sa una, ginasugat dulong niya pa ka, o subong wala na. O kung sa una, ginaluto-lutuan niya pa ka, subong wala na. O sa una, maglakat ka mo, ginaakbay-akbayan niya ka pa, or iya pa ikaw. O pero subong una pa siya lakat sa imo, or ginapaunaya ka pa lakat. Mga si K-5. Ang malilangga ay siya amad. On both party, kung madula na ang sweetness kagana, it means to say better to cool off or break up na.

another thing or another sign is that ang pag-fix sa mga bagay-bagay, mas the feeling mo bugat siya. Kung for example, kung may problema, hindi mo na gusto nga kay uhon or i-fix. Feeling mo, ikaw na lang bala ang nagadalas ang tanan-tanan. Ikaw na lang bala ang nag-expect or nag-assume nga mabalik pa sa dati, kumbaga, o kung sa sanguna, ang inyong relationship, ang sweetness, ang spark sa inyong relationship. And of course, you're getting tired of carrying it alone sa mga ka-K5 natin. Another sign is that may pagtatap ka sa iya, may pag-ulikid ka sa iya, you still care. But it's different. May concern ka pa, pero wala na bala yung, wala na bala ang ginatawag ng warm, mga ka-K5. Hindi na siya bala ang ginapangita mo kung nakapoy ka na. Hindi na siya ang peace mo, mga ka-K5. It's because nga, maybe he or she is one of the reason na naguba ang mga peace of mind. Amal Ma'am Aisha Ahmad, isa lang na ang meaning sina may nakita na siyang iban. Pero kung kaisama mo Aisha Ahmad, no? Harap lang, tawag niya kung ikaw na lang ang ga-effort sa relasyon. Maabot yun ang punto bala sa ulihing na dumakapoy ka na. Feeling mo, ikaw na lang gidyatanan. Do feeling mo, you're not loved anymore and ang tanan mo nga mga efforts are not appreciated. And of course, mga ka-K5, no? If you feel these signs, this doesn't make you a bad person. It makes you honest. Sometimes, love fades quietly. Not because you didn't try, but because you change. Or maybe, ang iyang mga actuations, ang iya pinamatasan sa isa karelasyon, nagbagon. Ang bali padiri ganit nilang ga-Eli. Ang bali, ang feeling, bala nga, kinanglan mo pa siya tudluan kung paano ka itrato sang maayo. Palanggaon sang maayo sa way nga gusto mo. Ambal nilang ga Sarah, 4 years na fallout of love. No cheating, it's just draining, mga makaupod siya. Hindi ko na kilala ang kaugalingon ko, wala na sang peace. Kakabudlay nga, ikaw na lang ang nagadala sang relasyon. No effort sa sulod sang 4 years, nakapoy na ko. Ambal nilang ga Sarah, I'm really tired to be with someone na walang plan, walang growth. Kaya bali, dito marry ako, pero siya, na-stuck sa pagkabata, sa pagka-immature. Kapoy na siya. Ang ganda woodline, no? Kung nagalawig na ang relationship, feeling mo magpakasal na kamo, kamo na yung magdayunay, pero sometimes, dira ka pa na ang mga phases of relationship, nagaka-give up. Feeling mo, nakapoy ka na. You're done with it. Ambal pa din nilangga Belle. Ambal ya, I don't feel safe anymore. Kabudlay maghambal sang nabatsyagan ko. Kay base bala misinterpret niya. Kag hindi ya magets ang point ko kag naga kadto lang sa argument. Then we take time pag sobra na gid. Ginahulat ko siya hasta sa mangin okay na siya. Then wala siya naga-initiate niya istoryahan ang mga bagay-bagay. Aram lang, sometimes, no, kung kaisa ga pa kalayo ka, instead nga i-reach out ka niya, amo man ang ginahimo yung mga ka-K5. Ang bali lang ga Marcus, ang bali ya 1 year on and ongoing 8 months. 1 year and 8 months na sila. Nakaka-drain, kakalapoy. Arab lang wala sang pagbago. Liwat-liwat ang mga ginahimo niya. Nagkaka-drain ikaw sang sobra. Kag nagkakapoy ka sa every time nga nag-assume ka nga magbago pa siya. Tungod sa mga betrayal, tungod sa ginagagaya ka. Sorry for the term, ha? Pero I think that's the word that fits it all. Fits it all. Bali, Ma'am Aisha Ahmad, related much. That's why I stayed single for 15 years. Sometimes mga ka-K5, kung kaisa kung single ka, sometimes that's the life man yung ginahandom sang iba niya ara sa relasyon. Sometimes may tao or may mga magpartner nga ara tuod in a relationship, but then feeling nila wala man sila sang gabulig sa ila, wala man sang naga

0: ilalay sa ilang mga ka-K-Fi.
1: Ang balilangga, may-may. Ang balilangga, after sang mga cheating issues, amo na ni ko, feeling ko, fall out of love na ko. So, it means, fall out of love na ni siguro, no? Amo na kong kaisaga kadulaan kasang gana, tungod nga ikaw, you've been genuinely in love with that person. But ikaw, gin-break ya kumbaga ang imo nga salig. Not just once, not just twice, but more than that. Paisa, ginag-advise lang sa imong tao sa palibot nyo nga, ang grabaton nung pana siya, madamo pa man sa mga lalaki, madamo pa man sa babae sa palibot. May mga tao man nga naluyag sa imo over that person, not just that person. Pero ginapili mo nga, ginapili ang tao nga na. Ambal diri nilang ga JM. Ambal ya, today nagbulagay kami no sa akon sa ning long time partner. By telling nga ti nagaka fall out of love na ako. Kaya hindi ko man matago ang matutuod ko nga nabatsyagan. Kag hindi ko man gusto nga mag-abot sa tiyempo na permi na lang kami yung mag-away. Nangga ako siya pero hindi na amo na ka in love. Kumbaga. Kaya tungod nga, siya man ang rason kung nga ang na-fall out of love ako sa iya. Ang balilang ga yan na sobra na kabudlay subong magsali. Ang balilang ga Ivan, ang balya, ang sign niya nagaka-fall out of love ka na. It's, kung for example, you don't care anymore, no? Wala ka nagaka-tawag na, no? Wala ka nagaka-akig sa iya, sa mga bagay niya, hindi mo gusto nga ginahimo niya before. Kag wala mo na siya ginakorek, no? Wala mo ba na siya ginapangita? Ano isang unang ati, kung makapoy ka, kung nahidlaw ka sa iya, or the feeling mo, kapoy ka na, do gusto mo may sugid, siya gyapon, siya ang ginapangita mo. Diba? Sir Novi Paklibar, good evening lang ga, Kim, watching live from Abilay Sur, Oton, Iloilo. Thank you so much mga ka-K5. And kabay pa no, sa mga mag-partners dara, whether babae ka man, lalaki, kung ano man darang gender mo, talaga pamati ka subong. Kung may tao ba lang nga nagapalangga sa imo sang tuod, kung ginbaton ka, despite nga ti madamo, madamo siya sa nabatian about you, despite sa mga flaws mo, despite nga ti na-explore yun na kung anong batasan mo, despite nga ti, tawag na no, may mga flaws ikaw, may mga mishaps ka man sa mga decision making mo, love that person genuinely, the way nga ginapalangga ya ka, no? Pero may ara gad yas ang hindi bala makontento sa isa lang kababae or isa lang kalalaki mga ka-K5. Arab lang mangita siya nga mangita sang iban. Kag kun for example madakpan mo, mabutig lang nga mabinutig. Tamo sa mga rason. Despite nga may mga pamatuod ka na, may mga ebidensya ka na mga ka-K5, bisan nga nadakpan mo na siya. Ang bagal ni nila, double Sir Marbor ka, bisan ano ang matabo, hindi bag ako. And that really exists, no? Bisan nga magnubyuhanay pa lang, bisan nga kasado na kamo. I don't get those people, nga arab lang loyal na loyal sila sa social media on how they portray themselves mga ka-K5. Pero tuwag na ano, hindi man sila tuod-tuod nung loyal sa ilang mga partners. Hindi man assurance ka gina-might day ka, gina-post ka sa social media, gina-feature ka sa Facebook or sa Instagram para mahambal mo nga ikaw lang gid. Ako damo ko na na-encounter mga ka-K5, no? Arab lang, gina-cover photo pa na nila ang ilang nga mga nobya, pero nag-chat-chat pa sa ako, nag-gabi-gabi ka pa sa ako. May ara na gani nga iba, naka-feature pa, nakabutang pa sa bio, may mga lak-lak ba, no, mga buki. Pero nag-chat pa na sila sa iba niya babae, sa iba niya lalaki. And that's what you call nga discontentment mga ka-K5. Isa na nung hatag mo na sa ila, kapit pa kung dusakit na nabala mga ka-K5 nila, harap lang. Kung for example, madakpan mo sila nga gaamo ng ilang nga ginahimo, ibalik pa si mo. Takot sila sa sarili nilang multo, kumbaga. Nabala, balin lang ga Novi Paklibar. Good evening lang ga Kim. Ang baya mo ginabunlay. gani nga kung single ka, dapat hindi ka magdali kung nga kung sinong mapalapit sa imo, entertain mo dayon kag pasudlon mo sa kabuhi mo. Magani nila nga dapat kabalo ka man manghimbis ang isda. Kabalo ka man magbarabana, magpura pamati, darasang kunanong pagkakilala, darasang iba niya taho na sa iya. Especially sa family niya. Sometimes, kung paano siya mag-treat sa iyang family, pag sa iba niya tao, sometimes mga kakifab mo na mabalasihan ni mo, kung maayo mo na siya balang tao for you, or maayo siya nga tao as a person. Nambal rin ni Ma'am Yash Aselbon, amaya mabalaan mo lang na nga nagaka-fall out of love na siya si mo, if wala na sang sense ang ina-istoryahan ninyo. Wala na bala deep talks ng Kim, tapos dry na ang mga replya, wala na gaangga-angga, wala na efforts, kagdasig na matakan, wala na siya gana nga makignit sa imo. Sakto gid, no? Kung kaisa bala, harap lang natin ala ka, nga... Naduwala na sang sense ng ginaistoryahan na muna. Unlike before, nga ti about future, about things that you like, about things that he likes, mga K-5. Pero subong arab lang ginaistoryahan niya mga random, pero duwala sang pulos. O mga duwala sang sense. Tsak to gina bali Ma'am Yasha Salbon, duwala na kamo sang ginatawag nga deep conversations. Mga K-5. Kagti, ang mga replya sa imo, very dry na. For example, mangkuton mo, kakaon ka na. Oo, tapos na. Like before nga, ti isang una, oo, ikaw yan, kakaon ka na. Pero no, may feeling mo, bala nga, di ko nag-give back ya ang energy nga ginahatag mo sa iya. Wala na siya gaangga-angga sa imo. Unlike sa unang, for example, gamay lang nga sunggod. Ano na siya, ang gaangaon niya ka. Mga ka-K5. Wala na sang efforts ang gagatawag. Parami na lang ka mo nagabinasulay sa inyong relationship. Kag wala na siya sang time sa imo. Abang gakatingala ka nga kung para sa iban niya mga tao, may time siya makalagaw-lagaw siya gani upod ang barkada. Makahatag siya gani time to nga maka-overnight sa kundiin to. Pero kung ikaw gani ang mag-request ang time sa iya, feeling mo, dugabeg ka ba lang? Ang karanglan mo, ayoon gid siya nga tagi ko sang tiyempo. That sometimes nga galit nga nagaduda ka man sa iya mga ka K5. Nga ano may iban ka na. Ginahatagan sang tiempo. Ang bagani nila nga bisan ano ka kasako, you still have to give time sa imong partner, no. Ano kinabi ang pagpangamusta? It will just take seconds mga ka K5 to send that message. Bisan 5 minutes or 10 minutes lang nga istoryahan niyo over phone kung layo ay ka mo. Okay, sometimes mga K-5, no, the more nga madamo sang rason. The more nga madamo man sang rason kung nga ginahimo, yes, ina, mga K-5. Yung bala Daddy Edgar Badbadon. May request ka mo, kay ipatukar nato na, mga commercial break kita, anay. Kag pagbalik nato, pwede gid ka mo makatawag, pinagi sa numero, 0919-0986-314. Again, 0919-0986-314. Good evening na dira kay Langga Ives Constant. Good evening ka K5 Kim watching dira sa my CPU sa main gate. Pa-shout out lang sa kay SG Ives Constantino, SG Castillo, dira kay SG Baz, SG Sir Nicola, kag SG Noog, nga pinakagwapo namon nga guard. Well, grabe. Mga kung i-compare mo sa isa ka-artista, sir, no? Mga sinuunang artista sa inyo, abing nga tiyempo. Mga Piolo. Sino pag isang unang mga sikat ka K5 Andre, nga mga artista, mga Romnick Sarmienta, mga Robin Padilla. Sa mga K5 na ton, kung may mga requested songs ka mo, dira, ano nga gusto ninyo nga mabatian, dira kay Ma'am Yash Aselbon, anong gusto mo nga i-request nga ambahan? May nag-request ni Rika K5 Andre. Lang i-check natin. Para at least ma-feel nyo dira. Nga nag-chillax. Song ka K5 Andre nga pag-ibig ay kanibalismo. Ano yung mga uso nga samtang ga-emote-emote na bala sir no nito sumbong. Dara sa may Sumulong Highway, Antipolo nga nagatanaw sa itong pagpangalagad. Shout out kay Edna Sumbong sa may barangay Baldosa Zone 3 sa Sumbong Family. Sure, good sir Efraim Duran. May music request ka, sir. I-send lang, sir, kay para mapatukar natin riyan ni Kaki 5 Andre. Kag ang song Kaki 5 Dre nga Libo-libong Buwan by Kyle Raphael. Libo-libong Buwan, Kaki 5 Dre. Good evening lang, Kim. Pa-shoutout lang ko lang ga sa lahat ng mga Paklibar family. Iba na bago lang ga pop-up, iba niya mga message. No? Sa mga security guards man dira, no, sa Western Institute of Technology or WIT, maayad-ayad niya gabi dira sa inyo tanan. I hope you're doing well, ha? Huwag niyo good pagpabayaan ang inyong kagalingon. Magjuro jacket ka mo dira. Good evening lang, Kim, from Langa Helmer, Felicidario. Hello, sir. Kamusta dira sa may Sara ka, sir, no? Or San Dionisio. Hello, hello lang dira sa inyo, tanan. Si sir nanito, Sumpong. Di ba taga ano kagadya, sir? Taga La Paz, no? Baldoza, La Paz. Mga ka-K5 inom, kamusang D3 Bio, agad mahatagan sang proteksyon ang lawas, batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pa nga mga sakit. Ini ang mayara sang antiviral kag antibacterial components. And of course, may mga ingredients kaangay sang virgin coconut oil, vitamin D3, kag of course, noyara na siya sa soft gel capsule. Nga nagahatagad proteksyon, batok sa mga trangkaso, sipon, hilanat kag iban pa nga mga sakit, mga ka-K5. Oras alas 8:25 na sang gabi. Chillax, chillax ka mo dra. Samtang nagapamati isang aton siling mga songs. Ang song ko doon nga Dominga, Kaki 5J, pa-request. Dominga nga, D-O-M-I-N-G-G-A. Malapit sa Domingo ba? Sige mga Kaki 5, chillax ka mo dra. Kay pamati ka na sa mga kanta. Samtang nagapahunay-hunay, nagarelax dra sa duyan. Kung sa imo nga hiligdaan. Samtang nag-aubra dara sa mga kung nagpangyad-nyihad ka dara kung anong mandarang imo nga gina kaningawan o kung gina-aubra subo. Oras 25 minutos makaligad ang alas 8 sa gabi. Stand by. Magapanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalaga. Dari lamang sa Saturday Night Sweet Langga Kelma.

0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
1: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Matatas mga buti ka.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
5: Yan aga panubos ang imo blood sugar.
6: TDX 500. Garantisado
5: Epektibo
6: Aramis TDX 500
7: TDX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C,
9: ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga pungkot.
5: DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit.
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi.
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol.
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
11: Happy kanuna.
9: DTX 500
11: Masaligan
9: Epektibo
11: DTX 500
9: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
12: Ang Physio
9: yung may D3.
12: D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Ramil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging health. Guwapa kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow.

0: up yun.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, 45 minutos makaligad ang alas 8 ng gabi. By the way, good evening kay Langga Diding Antonio, watching dira sa may Pampanga. Kamusta dira ang panyampo, ma'am? Ama, bulubog na o man bala? Good evening naman dira sa kay Langga Novi Paclibar, dira sa mga taga San Rafael, Iloilo, kung Iloilo. Ambal ni Daddy Edgar Badbadon, have a pleasant evening Langga Kim. Habang tumatagal, may tumitibay. Pero ang iban, habang tumatagal, nagakalasay. Tamog yun, kulang sa, ano sir, kulang sa sugar. Makalamay. So, waka K5 naton dara, ano? Ambal ni... Kay Ma'am Yasha Salbon, may dayad dira nga gabi dira sa imo, no? Kag sa mga ka-K5 naton, kung may mga pa-shoutout ka mo or gusto niyo pa maghingagaw, tawag, no? Tawag lang ka mo, sir, 0919-0986314. And if you have mga music request dira, nga ti gusto niyo mapamatian after this program, no? Mga ka-K5. Pwedeng-pwedigid sa mga ka-K5 naton, no? Amo na gani mga ka-K5, no? Love is something na gahatag sang kalipay. Sometimes, nagahatag man sang ginatawag nga kasakit. Ambal rin nilang ga-Sheryl, paano ko ang balon sa iyang ha? Wala man sang iban, pero hindi na ako masadya. Ahay. From Langga Ivy, ang balya, in reality, tanan man, nag-aagi no, sa pag-fall out of love. Pero for me, love is really a decision. Hindi lang siya feelings lang, kundi choice mo kung mag-stay ka sa tao o kung hindi. Ang balya ni Langga JC, ang malalaka lang sa relationship na nagabalik ka pa sa core sang pagpalangga nila. Pero kapag naka-feel ka kano sang pagka-fall out of love, most of the time, dira ka na yagaka-give up. Normal nga mabatsyagan, nga no feeling mo, do hindi mo na siya palangga, ang baliri nilang ga, Jace. Ambal nilang gaan, ambal nila moment, kaya ma-fall out of love ka, matik, na may ginapangita ka pa, nga hindi mo makita o kung mabatsyagan sa iya. Not all, but mostly nagakatabo ni. From Langga Iza, ako na experience ko man na nga ma-fall out of love, but I chose to stay. That is why nga ti nagbalik man ang pagpalangga. Pag na-realize ni Langga Iza, nga palangga ay agin man na ang amo na nga tao. From Langga Bea, ambalya, I don't believe in fall out of love unless you base your relationship sa feelings lang. Kaya it will change good man kung nagalabay ka mo sa naglain-lain niya mga seasons, emotions, and situations ang inyong kabuhi. Alam mo na ganun, no? Love is a matter of choice, mga ka-K5. Hindi lang siya basta-basta nga nagkakaulhot lang. Choice siya kag-desisyon. Nabalalangga, Jackie, nga nagpamati sa aton sarino nga pagpangalagad. It's time na para sa aton sarino nga shoutout!
2: Saturday night! Saturday night!
1: May dayad niya gabi, dress sa mga suki nato niya tagpalamati, dress sa city proper, sa mga taga Rizal pala uno, Rizal pala dos, sa mga taga Barangay Veterans Village, drama no, sa mga taga General Luna. Oh, ano pa gidra nga mga areas sa city proper? Tanan-tanan ka mo dira sa mga taga Molo, dira sa may barangay Katilingban, sa may barangay Boulevard, sa mga taga San Juan, Kalumpang, sa mga taga Kasing-Kasing. May rayad gid nga gabi dira sa inyo tanan. Kay Langga Higino sumagay sa good evening. Dira ano sa may Santa Barbara Iloilo. Hindi pa mati man dira sa ato, no? Ang pamilya Hanay Sai. Oh, pamilya Hanay Sai, Catalonia, pagirin. Ang mga ka-K5. Daraman sa mga taga-pototan. Maayad-ayad niya gabi dira sa inyong atanan. Kagati, syempre, no? Sa mga taga-uton. Sa mga grupo, tada, maayad-ayad niya gabi dira sa inyo. Dira kanday Meg. Dira sa mga pamilya ni ka-K5 ba chocolate. Maayad-ayad niya gabi. Daraman sa, ano ko da, lola ko. Kay Nanay Rita, dira sa may Banuan sang Leon, sa Iloy ko man dira kay Gemma Montaño Caluyo, kag dira man sa akon nga nanay-nanay, dira nanay kay Auntie Eden. Pa shout out lang dira sa family ni Ma'am Jackie sa may Banuan sang Haniway. Hello, hello lang dira sa inyo ha. Kag sa mga luyag pa yung magbakal subong, galakat-lakat, tulok-tulukan, dira ang imong ginalaktan, ha? Damo sa mga buho-buho sa kilid sang dalan. Damo man sang buho-buho sa tunga sang kalsada, dira sang maligli, haro nagligad, ho? O, damo dira sa nagkaladisgrasya tungod sa buho sa dalan. Especially kung nagamotor ka ba, ito syempre hindi ka man, kung kaagahon or tama na kagabi, tawahin mo ng dalan, hindi kang panting nga man, paisa, medyo madasig-dasig man ang pagpadalagan mo. O, matansya mo ang imo kadasigon, pero hindi mo matansya kung madisgrasya ka tungod sa buho sa dalan. Then one of amo mananakitaan natin yung mga problema na rin, no, sa mga dalanon sa Iloilo City. Damo sa mga buho-buho! O, dala sa may palibot sa Haro Plaza. O, dala sa may CPU area. Dala sa may San Isidro, ho. Dala sa may area sa Sambag Haro man. O, dala sa may tawag na... Kapit dira sa may Ceres Terminal. O dira man sa may Tabok-Suba Haro sa City Proper. Dira sa palibot sa Iloilo Central kag Iloilo Terminal Market. Bahawa mo ng ulugtasan ang mga buho-buho sa dalan. O ano pa kung kaisang nahulat na nila man, may magkaladisgrasya kang magkalamatay. O para lang mag-action. Pero so far, dira na sa may Kamalig Haro itong viral gamay nagkaladisgrasya ligan. Natapalan na. Natapalan. Ako na kung kaisa, no? Kung hindi pa ma-post sa social media, hindi pa sila magulul. Lag! Amugin ang batasan sa mga taga-gobyerno natin. Hindi sila mag-viral, hindi sila mapalaktikan dara sa mga radio stations. Hindi sila maghululag mga kakefay. Thank you so much sa mga nagupod rin sa aton nga pagpangalagad. Kaupod natin sa Master Control K5 Andre Fred La Pastora. Sa aton sa rin nga News Center ka K5 Sunny Sarabia Punay. And of course sa aton sa rin nga Patrol mga ka K5. Oras alas 8.52 na sang gabi kailang ka Just for John Lanterna. Tapos sa may distrito sang Arevalo. Hello, hello! And sinapagidra nga nag-pa-shoutout sa aton. Pasensya kung wala akong ma-acknowledge rin yung mga comments kasi nagkalatabunan. Sir Mac DJ King, Jade Biatingo, Ma'am Aisha Aman, sa mga K5 Iloilo solid supporters dira sa abroad subong, maayad-ayad niya gabi sa inyo tanan. Kaga, syempre mga ka-K5, good night, good night. Kaga ko naman ang inyong langga, Kim, na laging may patikim. Just call me langga, I'm one call away. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is... The K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Second Term Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 8, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
5: Oo, hindi lang carots mga kaduran.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sige nga, babala ating mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
2: Ano kayong engineer man?
6: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
9: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
8: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
9: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
8: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
9: Yes.
8: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kun palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
9: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
8: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
9: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter. Pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agod hindi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agod hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
8: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
9: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, ang sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan damo mabulig, damo mabukbo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gituag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
8: Sobra pang iban, no?
9: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga, gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho ng imo nga gituag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX500, mighty say kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag DTX500, mag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
7: DTX500!
10: Imo pangalan na partner?
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check-up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ka rin?
11: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX500?
11: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times at it.
10: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
11: Inom ka mo sang DTX500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX500.
7: DTX500, impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress, halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong ka sang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX500 kag Mighty C.
9: Ako ya, Sir JP, ga inom gigo DTX500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
8: Abaw.
9: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
8: Carrots da, orange da,
9: mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
8: Mm-hmm.
12: Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
13: Sir Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically adds to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX500 kag Mighty C ang aton ginainom at gutputiktahan ang aton utak o ang aton brain?
9: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
13: Correct.
9: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX500 kag Mighty C sa dadlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprensya sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, maayo pa imulawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
14: Anong sekreto niya?
15: Mahilig sa taguay?
9: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, Sir Boy.
15: DC ko no, DC. 19, ang 8, nag 19 ako no, last year 18 plug to mo. Uy, oh. 19 ha.
13: Nakakampiyon ni
9: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
15: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
14: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
15: Basic.
14: Oh, maligo. Basic.
9: Ang pagligo is not enough.
14: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
16: DTX 500.
17: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
15: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
17: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi.

0: supplement for men, Clinica Phytofiber, kag-iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-Clinica na. Kaya sa Clinica, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tutuan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
2: Uh-huh.
1: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
2: Uh-huh.
1: Kung baho, pagindang ilok.
3: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo mag-gapon.
1: Ah, wala magtaas.
3: Wala magtaas. So, wala.
4: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident.
2: Confident. Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh.
3: Uh-huh.
2: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
3: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
4: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar.
2: Mm-hmm.
4: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
2: uh-huh,
4: hindi red sugar.
2: Uh-huh. Natural sugar.
4: Natural sugar.
3: Stevia, no? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee. Kung gusto mo pabakuron pagid pugai, isang duwa ka D3 Bio pa,
4: wow,
3: may bulletproof coffee ka na.
2: Kay engineer ya pang pabakod extend.
3: Uh-huh.
4: Iba na ya pabakod ya.
2: Mm-hmm.
4: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
1: Thank you sa suporta, Sir Boy.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang fat boy.
3: Uh-huh.
1: Oh, hindi man tanan nga fast line, ha?
3: Correct.
1: Kinanglanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila.
3: Mm-hmm.
1: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
3: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
4: Permen ato na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
3: Oy,
4: building blocks na mo. Kinangla, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
3: Uy, messenger, no?
4: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
3: Uy!
4: Ya, work hand in hand, Sir Boy.
3: So, no? Kung wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
4: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
3: Insulator.
4: Kung sa kurinti pa,
3: covering.
4: Sang dapat may cover para di ano,
2: hindi maglaktan,
4: wala ground. Importante gid ka tama ining fats kay amo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
2: So ang aton lawa, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga abdo. Ini nga substance nagabulig

0: sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kagang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Hmm. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
1: Kung okay, gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, mm-hmm, no, dira sa imong pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Mm. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Mm-hmm. Kag nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Mm-hmm. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, mm-hmm, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga, mm-hmm, ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
2: Uy,
1: in short, hindi kadali mag-ulian nun, mm-hmm, hindi kadali mag-Alzheimer, ano parang mga sakit sa brain.
2: Dementia.
1: Dementia. Once nga ipalainom ka D3 bio. Kag nakanami ipagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imong mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
2: Kampyon.
0: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones.
2: Mm-hmm.
0: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nag-aagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
2: Kampiyon, paano ba lang ginihimon ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubo sipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni ditribayo, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang ditribayo para sa imo.
3: Ditribayo with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla, is agalabot itatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang ditribayo bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: Ditribayo.
5: Ang ditribayo.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Magabuti ka.
3: Ditribayo.
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Suma na gid ka manipaton. Gitry na amon patumaron sa ditribayo. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
3: Ditribayo.
5: Ang ditribayo.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Magabuti ka.
7: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
8: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel?
1: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
8: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala ditribayo, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system dito lang sila ya sa kwan sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo di nahimo ko ginom ka ditribayo, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
9: Kalma lang.
8: Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
2: That's why sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon sa ditribayo.
8: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
1: May ara kang ito ang import immune system.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapda sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
6: DTX
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: good day, magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis, kag nagputi, gid akong nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
16: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさ、色々する 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Oy, Day, good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
3: Ay, tuod ka! Wow!
2: Oo, tuod-tuod na, Day.
3: At yan ang akong role, Day.
2: Bali, ikaw ang kagaw.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, walagit ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, ang Mighty C. kag 1 capsule 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa MyTC.
0: MyTC! Mabaka mga butika. MyTC! Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang MyTC alkaline vitamin C. Maintain kini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. So, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
0: MyTC! Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
0: K5 News FM. KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Dali na mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh.

0: ang labahan?
1: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
1: Naplansa na.
2: Ganito ako.
3: Tigasing.
2: Tigalaba.
3: Tigasay.
2: Tigaplansa.
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing.
2: Dahil kasangga ko.
3: Ang extend.
2: Supplement for men.
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo?
4: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend food supplement for men.
2: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
3: para sa tigasing performance.
2: Extend food supplement for men
3: para sa matinong na dugo.
2: DTX 500
3: para sa healthy gatoy.
2: DTX 500
3: ang DTX 500
2: ang may mataas na antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay,
2: happy kanunay.
3: DTX 500
2: masaligan,
3: epektibo.
2: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan
3: ang
2: gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masalikan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
3: Yung may D3.
2: Mabagat, mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
3: Yung may D3.
2: Mabagat, mga butika.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka-K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
7: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
11: DTX 500.
9: Masaligan.
11: Epektibo.
9: DTX 500.
7: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
9: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw.
2: Ako si Divina, sang tansa baybay, tunay na ha K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Berta! Berta! Nagtawag ako sa lota! Imos na da! Imos na da, Berta!
3: Ha? Sa din ta baka do?
2: Imos sa gamit mo, layas na ta!
1: K5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
5: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinlong na dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 Masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
13: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
15: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City.
13: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
17: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Good news!
17: Good news!
13: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinic

0: Tiso!
1: Bakal na sa mga butika!
2: Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasing!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi!
5: Ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang Extel!
4: Supplement for men!
5: Gordes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
5: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
4: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matino na dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligat,
4: epektibo.
5: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: ikaw pala
4: ang may diabetes.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
5: kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
4: masaliga,
5: epektibo.
4: DTX 500
5: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio
4: ang D3 Bio
5: yung may PCO.
4: Ang PCO
5: yung may D3
4: mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
5: Yung may D3.
4: Mga butika.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
13: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

0: I love you.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Kalingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok.
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok.
2: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na.
2: Ano?
1: Lechon manok.
3: K5 Kalingawan
0: Time. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yumay D3. Mabagat, mga butika.
8: May family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis!
9: DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uno?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
1: K5 Kalingawan sa Barangay! K5 News FM! KKB! K5 Kalingawan sa Barangay! Fiesta!
15: Vista Edition, Iloilo City. Tuyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
18: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
19: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Kadaragsa nga punggod,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Galaong magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Extend Hood Superman for man.
2: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500
4: pinakabarato nga data
5: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
4: pinakabarato nga data
5: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
0: For GTI Fairtrade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
9: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
11: Mas tatilo ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with B12.
2: BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang magkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 mga butika. Para sa matinlo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligat, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalig das sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500 Masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times after 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City. Kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Mas tatilo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligat.
9: Epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masalika
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
10: Ang PCO
9: yung may D3.
10: Makakas mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Makakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening
1: listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mga katos, mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
0: May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
0: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isang super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C!
3: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C,
3: mabakal sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
11: K5 News FM. KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City.
10: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katul-katul,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
9: X10 Food Superman for men. X10 Food Superman for men.
11: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka na just nurse sa nagsug good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miyagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miyagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: sa K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problem. Magid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid akon nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
1: Happy kanunay.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Ikaw bala
1: ang may diabetes.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
6: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
1: Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
1: Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O oh, si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga buti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasang ang butika. I Care Gold. Ang I Care Capsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Salit si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasin!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligat,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
13: Yan ang kapanupo
12: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Masaligat,
12: epektibo.
13: DTX 500.
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3.
13: Mabagats mga butika.
12: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3.
13: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Kapamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow!
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado epektibo para mismo. DDX 500 nagapalandunum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpapastog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamay. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya.
9: kita, mga ka-K5 sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galaong magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa nga una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM

News FM. Ang kakampyong estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatuntun ng Tinig ng Reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining tion sa Gihapon. Makapadayon kita sa aton nga palatuntunan kag kamusta kamo? Kaway pa nga sa Gihapon kamo nangin ba dinalag-on? Kag nakapadayon man biskan sa piyak sa nagakalain-lain nga mga pagtilaw sa ang kabuhi. Kamay pa nga sige hapon firme naton ng ipangabay diri sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtubo. Pagtubo kay kun ang aton handom lamang diri sa kalibutan may nuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan. Pero kung wala sa Ginoo, hindi siya balansi o hindi balansi. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, perti ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag nga espirituhanon, amugin na ang pinaka nami nga pundasyon kung may handom man kita kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So, kamusta kamutanan, kagpasalamatan tagin pirmi ang Ginoo. Sa tanan nga mga pagpakamaayo nga ayang ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection, at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan. Kaglabaw sa tanan, aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo kay utod, mga kabyanan, nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog ng kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisang magbalik sa Dios kalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kaya kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga, ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga, basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual na kahimtang sa aton nga kabuhi. Antes kita magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalit mo ito, kami po'y numerologo sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay't gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaroon sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong mga banal na mga salita. Nawa ito'y maging gabay sa aming paglilingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bugtong anak. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camilo Oy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection. At nanawa, tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalalaman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Padayon kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amo nang sa aton nang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon, pero siya nagkanto diri sa kalibutan, nagpakaimol agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol. Kita daw, ambara, butangan ko daw, kita mangin manggaranon. Nga manggaranon. Manggaranon, maluwas kita, kung aton tinguhaon, kaya ang kaluwasan, simple lang. Ang kaluwasan, amungid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala. Biyaan ang sala, untaton ang pagpakasala. Nga aman, kaya ang nakapalain sa kalibutan, guba sa kalibutan, ang nakapakurap sa kalibutan, kikurap man dito sa wala pa gani ang baha. So, no, sa ato mabasa sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 11, versikulo 12, kurap na, wala pa gani. Manigay, di kita matingala, subong, ang isyo, labi na sa mga politiko, ang korupsyon. Kaya kurap na daan ang kalibutan. Sang una pa. Manigay, di kita matingala, dra. Pero, kita tanan, nakurap man kita tanan. Nakurap ang aton physical, nakurap ang aton spiritual, nakurap ang financial, nakurap tanan, diris kalibutan. Kaya nakurap man ang kalibutan. But balon, naguba. Kaya palang ang pulong nakurap, kumbaga nadunot, wala na, kurap na. So, amo na nga ang aton himuon na. Kay ang aton nga kalibutan, huwag naman ni sing lain nga destinasyon, kundi sunugon man ni sa Ginoo, i-purify man ni siya. Pag-purify niya sang kalibutan, ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Diyos nun. Sa ginaliwat na naton rin, suno sa 2 Pedro 3, versikulo 7, ang tanan man nga butang sa kalibutan, sunugon sa Ginoo. Suno sa 2 Pedro 3, versikulo 10, 12, pero may bag-ong kalibutan nga gintigana ang Ginoo. Gintawag siya dito kag bag-ong langit, kag bag-ong kalibutan. Bag-uhon man ang kalibutan, i-purify ni siya sang kalayo. Amo na nga, sa subong pa lamang daan, amo na nga ginisiling natin rin nga ato nating haon nga amuyin na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad. Labaw nga pagtagad sa Bisaya. O labaw nga paghatag importansya. Nga man, kay kung hindi natin siya hatagan sang labigid nga igtula pangun. Amo na nga, base. Paglabot sa tiyon, makibot na lang kita. Kaysa subong, laban sa mga tao, ang ihatagan sang importansya, ang ihatagan sang first priority, amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela, amo man ang alalain matang mga priorities. Pero sa totoo lang, labi na sa mga estudyante, huwag ginalain nga handom mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto mag-obra tungod kay para makakwarta. Ano? Sa, in short, para gin makakwarta. Dayon kung may kwarta na, gusto pa gin nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta. Kay walay satisfaction. No, hindi makuntinto. Walay contentment kung kwarta na istoryahon. Muna nga, dapat aton gina siya pinsaron maayo, kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan, pero wala ka man parte sa kaluwasan, wala ka man parte dito sa gintagana sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan. Gintigana niya nga mansyon dito sa langit, gintigana niya nga kabuhi nga walay katapusan. Sa mga putli na ang tingipusoon, sa mga putli na ang lawas, or putli na ang kabuhi, amo na nga sa suwong palangdaan, pinsaron natin maayo. Pero kung natin basahon ang wali ni Juan Bautista, sang una pa, Juan Bautista, wali ni Apostol Pedro, dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tungin-bilin niya sa ngayang gindutunan, nga ang paghinulsol kinahanglan iwalay sa bilog kalibutan sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3 versikulo 8 hamalito nga magpakita kag magpakita sang bunga bunga sang paghinulsol mo tumbalon nagkitang kabuhi na kay kumakit istorya kita paghinulsol. Ang botang balon, naguntat ka na pagkasala. Ano ang sala? Paglapas ang sugo sang Dios. 1 Juan 3:4. Amo na nga kung makahinulsol ang tao, wala na siya maglapas sa kasuguhan sang Dios. Basically, amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagidgali ang kasuguhan sang Dios. Still binding for Christians. The Ten Commandments. The Ten Commandments still binding for Christians. Amo na nga, importante nga ito maintindihan siya. Amo na nga, ang tagsaka, mahinulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog subong niadan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan. Mahimo sila nga magkari sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto maghinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya kag makabaton sing kaluoy sang kag makakita sing grasya sa pagbulig sa tiun sing kinanglanon. Tuno sa atong mabasa, Hebrehanon 4:16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan kang Espiritu nagkunsad sa dagway sang isa ka salampati, sa kapating. Subong sang ginpasilak nga bulawan, kag naglibot sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Dios gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinigugma nga anak nga sa iya nahamutan kugid. Suno sa aton basa sa Lucas 3:22 o Mateo 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Si Sos nangamuyo bilang aton talus kagarantiya, kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa amay paagi sa mga merito sang iya hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay siyempre nasiparar man siya halin sa pagkasala ni Adan. Wala nay direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kag ang Dios. Muna nga gingamit na ang mga propeta, gigamit na ang mga patriarka nga direct communication, agod na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan na buksan, agod nga makabalik sila sa balay sang amay. Jesus amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Juan 14:6. Ang ganhaan sang langit ginpabay-an nga bukas kag ang kasanag ikan sa trono sang Dios. Nagasilak sa mga tagipusoon sa mga nagahigugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga ginang pakamalaot asang sala. Ang kapawa nga naglibot sa Dios nun nga anak sang Dios, magatupa sa alagian sang tanan nga nagasunod kay Kristo, sa kay Kristo nga mga tikang. Wala sing rason nga magluya ang buot. Ang mga saad sang Dios patod kag maligon. So muna nga importante kaayo. Dayon ang laygas ang Ginoo lang kay magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo siling sang Ginoo. Kag indi kamo magtandong tandog sang mahigko nga butang. Kag batunon ko kamo hambal sang Ginoo. Kag mangin amay ninyo. Kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye siling sang Ginoo ang makagagahom. 2 Corinto 6:17-18. Anong botambalon mag-autoran sa mga pulong dari sa among nga bersikulo? Ang nagapahigko sa sini nga kalibutan, amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas. Kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24:5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan nahigkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan walay katapusan? Amo nang isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo, amo nang adlaw nga inugpahuway. Pabasahon nato ng Exodus 31:18. Ato na mabasa na ang adlaw nga inugpahuway isa ka katipan sa tunga sang tao kag sa Dios. pero ginguba na sa mga tao sa kalibutan. Ginhimo nga daw komon na lamang ang adlaw nga ginpakabalaan sa Ginoo, ginpahuayan, kang ginbindisyonan. Amo na ang Ginoo na subuan dira. Amo na nga, kung ang tao manginulsol, daon magwa, ambot halon magwa, magkatukas lain na planeta, magkatukas ibang planeta, dito ka na magpuyo. Amo tumalon, hindi ka na mag-practice sa mga butang ba anuman nga bagay nga hindi mahamuot ang Ginoo, hindi siya malipay. Amo na nga kinahalan dira is manginulsol. Munang luyag bala ninyo nga mangin mga anak ng lalaki kag anak ng babae sang labing mataas. Yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari ka mo, magbulag ka mo, hindi ka mo magtandog sang mahigko aban sang Ginoo. Hindi ka mo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan, magambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede kay si Apostol Juan sa sulat, basta na Apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4, hindi pwede. Nga man, kita ginkabig nga mga adulterer and adulteresses kung kita makipag-friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya? Nabalang kung ano ang vicious kalibutan, imog yunan, wala na. Hindi na pwede sa Ginoo. Naman ang baguhon siya. Siling ni Juan, Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon, kaya wala ini makilala siya, si Kristo ng Kambal, sa sulat ni Juan. Apang, tugutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo, na magbugat batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kalwasan? Mahimo ka mo magpalapit sa amay sa ngalan sang iyanak, kagbisan daw ano pa ka, guba kagkahoyang ang inyong mga pangabay, ipasintar inin ni Jesus atubang sang trono sang walay katapusan nga gahom, kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya, iga pabanaag sa inyo, batunon ka sa hiniguma. Muna ka nami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang, ginapaabot gikan sa mga anak ng lalaki kagubay sa Dios. Ginatanaw ko ang mga pamatanon karon, kag ang akon tigipusoon, naghandom sa ila. Daw ano nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan. Nga importante ni si Rizal sa iyang ambalanon, ambal niya nga ang mga pamatanon amo ang paglaom sang ano, banwa o bayan. Ano na, muna, di ba? Ang kabataan, ang paglaom, pag-asa ng bayan. O pag-asa kuno ng bayan. Sa simbahan man, normal siya. Ang mga pamatanon, ang mga kabataan, ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda, siyempre lilipas na sila. Magpahuway na sila. Dayon, ang mga pamatanon, amo ang magbulos. Amo na samtang lantaon na to sila, dako gid tani nga posibilidad kon magpagamit si Ginoo. Kung sinsero sila nga nagatinguha sa pagtuon na hanungod kay Kristo, hatagan niya sila sing kaalam, hatagan sang Dios. Subong nga ginhatag niya ang kaalam kay Daniel, kay Sadrak, kag Sadrak, Misak, kag Abednego dito sa Babylonia. Mga pamatanon to sila nga nagaedad sang pagkabihag nila, nagaedad sang mga 16 to 18 years old ang apat. Si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sa mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay. Ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling, ang pagsulod sang imo mga pulong naghatag sang kapawa. Naghatag inising paghangop sa mga simple. Kag ang maalam nga tao nagasulat, sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya, kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna, importante gid kayo. Ang Proverbs makotoran nga dapat aton kilalaon Ginoo. Agud nga kita yaman pakamayon tuytoyan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo ila, nga tuytoyan sang wala nagasayop nga kaalam sang Dios. Tuguto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran sa buong tao sang ilang laygay, kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas isa ka maalam nga general apang ang mapinoboson, dibutado nga soldado ni Kristo mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na hanungod sa mga nakadaog or nagdaog. Nga gindaog nila siya paagi sa dugo sang kudero, kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang aton limitado nga kusog amo lamang ang kaluyahon. Isos ang gasiling, kung wala ako, wala kamusing mahimo. Juan 15, versikulo 4. Apang nagsaad siya, kung kamo nagapabilin sa akon, kaga ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag, kag ini pagahimoon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Kung tumanaw naton ang mga ginapatuman sang Dios, mahimo kita nga mangin anak nga mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa isa kaginlansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga kurti sang hari sang mga hari sa walay katapusan nga mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu. Ang mapailubon nga pagka mapainubuson sang tigipusoon may bisan ano nga tumalagsaon nga pabalor. Wala nila makilala ukon maapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi labaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kun mas dako ang aton kaanggid sa Dios nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kung labi kita nga mga nagasulod sa pagpagingupod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpagingupod sa kalibutan. Kay hindi kita iya sa kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butang balong din ni Apostol Juan, nga wala makilala is normal gid na siya, nga once nga ikaw madasigon sa pagalagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ang Ginoo. Kay may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang, ang mga aradra lang ang nalipay, diin man na siya, damo, di kun lang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matutuod sila, nakabalo na sila, o natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pinakamalapit ng paghiliusa sa anak sang Dios. Sa pagtuon sa eskwilahan, amo tumalon sa Biblia, pagtuon sa eskwilahan, eskwilahan there is, kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabbath keeper, Sabbath school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabbath school, bangod kay may leksyon. Dapat tunan maayo, intindihon, ano ang mga leksyon. Dayon, i-apply sa kagalingon, i-apply sa kabuhi. Amo na nga ang tunungaan o mga eskwilahan ni Kristo. Amo na ang iya nga buluthuan. sa pamangin malulo, kag may painubuson sing tagipusoon, sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo, sa pagpauswag sang isa kaginharian, kag sa pagpanasig sang iya pagkari. Amo na nga, iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipabalo naton. Ang dako nga misyon sang mga kabataan sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sang kalibutan. Muna ang sa kalibutan. Handom kung ano gin sila mangin sikat sa kalibutan pero hindi na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pagalagad sa Dios sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa may dako nga padya nga ginbutang sa ilang tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan kung may ara ka man honorarium or honorarium honorary kung ano ang honorary title mo, may ara ang mga trophies, kung ano pa nadira ang mga crowns nga ihatag, mga padya, pero ang sa langit baw hindi matupungan ang yaka, ang yabalor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nag-alagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay. Nagasiling sila? Nagasiling si Kristo ang akon gutam hapos kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Dios naghigugmagid sa aton. Hindi bala nga mag-alagad kita sa iya sa wugos naton nga kusog, kag magtinguha sa pagsulod sa makitid nga gawang na nagatuman sang tagsa kakinanglanon sang iya pulong. Tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo nga matigayon ang pagkadi mamalakyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa katawo nga may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang iya kamalingon subong nga siya putli unot 1:33. Kun himo naton ini sa indi madugay makita naton si Jesus subong nga amo siya kag mangin kaangay kita sa Dios kay siya magabaylo sang aton malaway nga lawas agud nga mangin kaangay ini sang iya mahimayaon nga lawas kay subong nga nagdala kita sang dagway sang dutanon, magadalaman kita sang dagway sang langit nun. Mga hinigugma, ambal ni Apostol Juan, tanawa ninyo kung ano ang sahi, kung ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang amay sa aton nga kita taugon nga mga anak sang Diyos. 1 Juan 3:2. Tinguhaan naton nga apresyahon ini nga gugma, kag magtinguha padulong sa marka para sa padya sang mataas nga pagtawag sang Diyos kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 3:13-16, naghambal si Apostol Pablo, mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kaugalingon. Kundi isa lang ini kabutang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod, kag ginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan. Nagatinguha ako sa padulong sa tanda agud. Mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kay Kristo Jesus. Gani kita nga mga himpit magunahuna sing subong sini. Kag kon sa bisan ano nga mga utang may tuhay ang inyo pangunahuna. Ang Dios magapahayag sini sa inyo. Apang kon ano ang aton malabot magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan, magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod, muna ang silot batok sa malaot na buhat. Wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao, bungos na nahamtang sa ila paghimo siyang malaot. Ecclesiastes 8:11. So, dali mga uturan ginkumpara. Si Pablo na nagatinguha, mamalabot din niya ang lalabuton. Wala niya ginkabing ang gulingon na nakalabot na siya o na perpekto na siya. Pero sa pihak, bangod kay sa wala manihimo adayon, ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan, amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan. Nga, kay nga man, wala man mag-abot ang silot. Amo na ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao, bugos nga nahamtang sa ila ang paghimo sing malaot. Amo na nga ang aton kalibutan kahimtang sa kalautan puwerte daw hindi mo na maglaragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyong kalibutan. Pero ang solusyon, huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang. Ituad ang sala, untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sining kalibutan kag sa palabuton. Dayon, bisan ano kita ka makasasala, ano ka grabe ang aton sala, iya kita patawaron. Suno si Isaias 1:16-18. So, wala naman kita chimpo mga padayon, tapos untas na huwag mapangamoy. Mapagpalat mapagi naming Pinong Diyos, namunulog kami muli sa iyong banal na nuklokan sa pamagitan iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, pagpabait gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkalob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, ganyan din ang CEO Camilo Oy at pamilya at kasama ng mga kawani. Patawarin mo kami ang lahat sa mga pagkulang at pagkasala at mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at protection na wa matanggap namin sa lahat ng mga panahon. Ito ay aming hinahiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
5: Damok no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carrots.
5: Oh, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
2: Sini nga babala ni mga flowers, nga damok probiotic.
3: Ano na yung intruder man?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hineroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually ginahambal Dr. Mil naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon Dr. Mil nga ang aton atay migko puno sang toxins.
6: Kun detox ya Sir GP ang aton paghambalan, DTX 500 may TC kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kun pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally Sir GP, wala man ya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo, nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipaadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kaya ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Doc Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
6: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isak semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan ng organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawa yon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
10: 470.
9: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times at
9: it. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa ka salsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagaka-damage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag isang napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
6: Grustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos.
6: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti permina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
11: Ano sekreto niya?
3: Milig siya tagoay.
6: Wa siya panago siya ra gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sir boy.
11: This is kuno this 19
3: nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy ka 19 na.
11: Ah kampyon ni
6: mag. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan kun ka pamasage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil
3: kung gusto ka malayo sa suya.

0: moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit, duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, gibutangan sang vitamin C, mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
2: 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag-100 ang akon nga sugar. So, wow. Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ilo?
2: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
1: DTX 500!
4: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: So pareho man imbla nga perme na mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
6: Dapat lang.
5: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
7: para may pares kina, may pares.
6: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio.
7: Klinika Dio. Mm-hmm.
6: Damo yang ano, hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio. Oh.
0: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapepekto sinyo nga akig ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
5: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
0: Ibo si Malatnan ka nga. Sabang taas.
5: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Jan, wala na sa iban.
0: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
7: kasi it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
0: Pwede sa mga diabetison.
7: Nagkabituan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pag-aantan na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
0: Mm-hmm.
7: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
0: May protection
7: may
0: pa.
7: May antioxidant ka pa.
0: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may haraka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kaya, General, kung aga, napakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
0: Oy, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kontatang kaso ubusip on kagilanat. Ginaprotektahan sina. Kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw. Tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti pero may na mabalik-balik, puno ni siya sa ito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, wala kaagi init, Sir Boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats.

0: silingta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. So, silingta foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
1: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblocks ni lipids.
0: Tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
1: Nagpamati sa aton.
0: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
2: Uy, Na
0: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
1: may ga-repair man.
0: May ga-repair man, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
1: Uy, kampiyon.
0: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
2: Kulang na
0: akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
3: So importante na ang good fast sa aton yung mga cellula, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
1: Correct.
3: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
0: Pero pina itong patihan sa una, no? Kaon money.
3: Kaon money.
0: Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy, no? Nga, anong ara sa money? O, di ba? Perdi ang money sa ano sa D3 bio.
1: Layo lang.
0: Layo, gidya. 100 times.
4: Mas lalakit ang joints ng kaon money, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
3: Tiyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
1: Nerve cells,
3: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
1: Amo nagnatag sa D3 bio.
3: Para hindi mag, short circuit. Amo man na ang aton nga...
0: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
3: Oo.
0: Di ba gasiga-siga?
3: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kamundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagid sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
2: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano buot silingon siya na? kung may kung gaditi bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makina si muscellula, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imocellula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Mil.
0: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imocellula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imocellula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imocellula. Guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermi naman na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na pipermi naman balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
1: Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kayo wala na sa ano, wala side effect, wala...
1: It's all natural.
0: Tanan, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana, for problema ko gidang ako na regular nga regla is agalabot gitatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 bio.
4: Bisan dinggi, gini-inom ko.
0: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
1: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon
1: bacteria. Sang
0: ano? even bacteria, mga tibihon da, inom gid mo ditribayo.
4: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Reklamo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
6: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 4:34 na sang kaagahon.

Good morning mga ka-K5! Blessed Sunday morning sa aton sa ring mga suki ng mga tagpalamati! Oh, plastar na, plastar na, plastar na! Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na! Kang bangon na mga ka-K5! Kamusta na darang aton sa ring mga suki? Sa syurad kag probinsya sang Iloilo, sa nagkalain-lain ng mga bahin o kung area sa Western Visayas, good morning! Habagalin nila mga KK5, start your day with a smile. Of course, to end it with a smile. Yuhom-yuhom, wala sang madula sa imo kon mayuhom ikaw. Kung may mga problema nga nagalabay sa imo nga pagsinarayo, pagsinarayo, o sa imo nga pangabuhi mga KK5, habagalin nila. If there is rain, or after every rain, there is always a rainbow, diba na? Oh, mangin na madinuagon gid ang imo madulom subong nga kabuhi. Sa mga ka-K5 naton, welcome na welcome na kamadari sa aton nga pagpangalagad sa programa Sunday Morning News. Ululupod kita halin alas 4:30 tubtob alas sa isang aga. Siyempre, ang inyo subong nga anchorwoman subong nga aga, ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Good morning sa mga bugabugtaw aga pa, basta matag Domingo, kun basta kada adlaw gid nga pag bugtaw-bugtaw, pag-tawag na, no? Pag-strive sa ginatawag nga pagpangabuhi. Sa mga may mga karinderya, tibala na ton, basta may mga kalanan, o may mga negosyo, aga pa magbugtaw, aga pa magbangon, para ti at least, no, matemprano pa matapos ang mga ulubrahon. Hey, hey, hey, it's a beautiful day. Sa aton nga mga ka-K5 dira, sa mga nagabiyahe sa sikad, tricycle, sa mga kabarangayan, sa mga suludlon, sa mga subdivision. O ba na nato, namun nga mga inoras, may mga nagapila na mga ka-K5. O I hope nga ti may buwan naman na nga pasahero mga sir. O pulo pa nga pilang ka mo dira, ah. At syempre subong mabulubugnaw, kumbaga, ang aton subong nga panyempo, ang huyop sang hangin. Kagabi nga daan, kapatid kahapon, o nagtupa ang pag-ulan-ulan mga ka-K5. Dara sa mga suki natin yung mga tagpalamati, sa mga nagbaligya, dara sa Malunggay Pandesa. Mga ka-K5, o tilaban-laban may nagalibod na nakanagasigitan, Malunggay Pandesa! O pero syempre namit ganda ipares mga ka-K5. O sa kape, o kag namit na parisan man kung may mga bukas na dara nga aros kalduhan, o mga batsoy sa inyo tagsa ka mga areas, mga ka-K5. Good morning, good morning, good morning sa mga suki naton dara sa 1st District of Iloilo, sa mga manguma, sa mga manugpangisda nga tibalaan naton ang alas 4:30 kung kaysa late na para sa ila. O sa mga kilala at ang mga farmers dira, gusto nila matemprano pa matapos ang ilang mga ulubrahon. O iba ni mga taga alas 2, alas 3, nagkanto na sa ila tagsa ka mga kaumahan. Kaya baga nila mga ka-K5, early bird catches worm. Kung ano ba catches worm? O usually, yan mo ginang routine, no? Kung temprano ka pabugtaw, kag kung arab lang productive ka, kahit siyempre hindi pa ka, hindi pa muna ka init, or hindi pa muna ka damo sang tao, malang nga naga, o pakanto pa ka rin. O mga ka-K5, di galingaw ka man mag-ubra nga ikaw lang bala isa. O bisan magpaninlo gani, di ba? O mas nami magpaninlo kung ikaw isa lang sa balay o kung sa kwarto o mga ka-K5, diba? Sa mga listeners naton, dira sa may segundo distrito, good morning! O, ambot, anong mga merkado subong ang market day kada Domingo dira sa 2nd District. Good morning, good morning dira sa inyo, ah. How are you? Kamusta dira mga balaligya? Ta fresh pa? Okay, dapat na ya wala nyo ginadayaan ang inyong mga ano ha, ang inyong mga customer. O kung ko sa mga isda man ang baligya ninyo, o sa mga utanon man dira mga ka-K5. O para ti at least may ginatawag ka mo nga suki, no? O para balik-balikan ka mo sa inyong mga customers, mga ka-K5, sa inyong mga
mga naga pamakal dara sa inyo nga mga merkado kon talipapa man kon inyo man dara nga pwesto o dapat wala ka muga pang daya para sa mga kiluhan ninyo o damo na nang di ba no damo na nang mga event sa mga naga pamati is ubo probably naka experience naka musina nga iban nga pang daya sa mga kiluhan o tingala ka nga do wala man isang isa ka kilo pero gagamay man imay o pero ang in-declare sa imo isa ka kilo iban may mga daya ilang mga kiluhan o ang baganin nila mga kaki 5 ang karma nagabalik no ang karma maga karma is digital kung maga o kung ginadayaan mo na ang imong mga customer o maabot gid sa punto nga ti sa uli madakpan ka gid kasi maubusan ka pa sa mga customers na Blaster Carlo Senior Hamele o kay Ma'am Mary Recabar blessed Sunday morning listening dra sa may Florida USA Saturday dito subong 3:39 PM. O kamusta ang panyempo da ma'am? Usually anong routine dra sa may Florida USA? Basta amo ni nga mga tawag na amo na nga mga inora sa last stress. Usually hiling mo na sila sa mga ball games, mga football or mga soccer. Usually dra na sila nagatipon-tipon no ang mga taga Estados Unidos. Good morning man sa mga overseas Filipino workers dra ang ating nagabaka-baka para makatrabaho dra sa luwasang pungsod. Okay, sana huluhidlaw man sa tawag na, no? Sa ilatag sa mga pamilya man, dari sa may Pilipinas, galing anong mahimo mo. Kumo man sang mag-ayuhan ba lang inyong pagsinarayo, ang inyong pagpangabuhi mga ka-K5, kung kaysa ga, pasimpalad ka kumbaga sa abroad. And by the way, pila na lamang katulog, may countdown ka na da ka-K5 Paul. O September 1 na sa may ano? O September 1 na sa may Martes. O nag-warm up na ni si Jose Marichan. Ano naman niya, kanta ni Jose Marichan ang gusto ninyo mabatian sa September. Ano na ganun yung mga kanta yaman? Whenever I see boys and girls selling lanterns on the street, aba. O sa mga ka-K5 naton, malapit na lang ang Burmans. Luha na lang yun lamang katulog mga ka-K5. Kaya subong Agosto 30 na. Lugay-lugay. Sa Burmans na mga ka-K5. Ito yung bala na ito. Damo siyang nagahulat sa ginatawag nga Burmans. Basta ganit mga Burmans. So feeling mo, do puno bala sang pagpalangga ang komunidad. Bala? At makabati ka sa mga ambahanon. You feel nga despite sang kagamusang kaributan, damo sa mga kalamidad, damo sa mga bayolente nga mga nagakinatabo. But at the end of the day, you'll feel bala nga ti tawag na despite sa mga kagamusang nagakinatabo, no? Sa kalibutan mga ka-K5. There's always hope and there's love in the communities. Damo sa mga pamilya pati nag-aaway-away pero mag-abot gani ang mga Christmas season, Burmans mga ka-K5, dira sila nag-reconcile nga ginatawag, no? Kabay pa nga ang mga dapat i-reconcile, especially sa mga magpamilya, no? Sa mag-parent, sa mga mag-utod. Kabay pa nga ang mga, kung kaysa hindi ginman malikawan, no? Away-away, bisan diin man, bisan sa workplace, o bisan sa relasyon, o bisan sa pamilya, mga ka-K5, o bisan nga ni sa barangay, ba barangay? O sa mga ka-K5 na to, no? That's why nati, kabay pa nga mahatagan ka mo sang kahigayunan nga makareconcile. Maganin nila, tao lang man kita nagkakasala, pero maganin nila man, nga... Sala na kun for example you've done it once pero kun kapila liwat-liwat na then it's not a mistake anymore mga behavior na ina siya sometimes you just have to learn to apologize and of course learn to forgive man kun sa imo na kasala ang isa ka tawo ang baganin nila healing takes time and forgiveness takes time as well kabay pa nga makalabot kita sa amo nga mga punto kay kalain no kun for example may mga kaakig kita sa ibang
nga tawo, o sa inyong mga partners, sa inyong mga ginikanan, sa inyong mga utod. Do feeling mo bala, do something may kulang sa imo, bisan ano pa na ang mga achievements mo sa kabuhi, mga ka-K5. Especially kung pinamilya ng istoryahan. Di bala, Ma'am Beth Edar Lilia, dra sa Batsuyan, sa may Maspasan, Kalinog, Iloilo. Hey, Sir Arturo Lilia, good morning. Sa mga taga 4th District, kamusta ka mo dara? Kamusta dira ang panyempo, nagulan-ulan man bala? Sa mga nagapamati sa aton via K5 News FM Pasig City. Good morning dira, upod natin sa technical side si K5 Von Soligan Sapio. And of course, good morning man sa aton sa ring mga suki ng mga tagpalamati. Naragatutok na dira sa ilang mga radyo man, Bluetooth speakers, sa ilang mga cellphones or TVs. Dira sa may Quinto Distrito, listening via K5 News FM Sara 88.7. Dari naman sa Iloilo City, by the way, dira sa may Sara sa technical side, I guess si K5 Ramelo, K5 Paul. Si K5 Ramelo Rams Palet. Good morning man kay Ma'am Duwin Bolivar Kinyan Nola. O ano ang ginahimos sa subong aga pa? O namit magkaon sa mga tinanok ba sa aga pa, no? Tinanok nga saging, tinanok nga mais, tinanok nga kamote. Bo, grabe, no? O namit man ang mais, bilang nga kinukot. Bo, kinukot. Amo gina paborito ni K5 Kisha, kay ni K5 Saira, dress sa may Haro Plaza. Basta matagahapon, galing ila mo. O namit man sa mga kaumahan, amo nang imo nga pamahaw, pala. Tapos parisan mo sang mainit-init nga kape sang DTX Coffee Mix. Ang healthy coffee sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Itang Uy. Pakadamo sa mga kalamidad nga nagaka-experiensyahan sa aton sering nga mga kauturan, sa aton sering nga mga ka-K5 sa Luzon area, may mga habagat. Kagti bala naton damo sa mga nagkalarumpag nga may mga nagkalarumpag nga mga taytay, mga nagka-collapse nga mga porsyon, o may nagluntad man yung mga landslides sa mga ka-K5 and damo no sa mga nagkalamatay over the past few weeks sa mga nagkalalumos. That is why nga ti let's pray for them. Just like for example man natabo man dito sa Nepal. O ginatos ka mga tao ang nagkalamatay matapos ang isa ka flash flood. O ganit na hambal nga hindi mapakta ng aton nga pagsinarayo. Hindi mapakta ng aton nga pagpangabuhi mga ka-K5. Arab lang, abi mo, subong okay pa. Agyan ka mo sa mga kalamidad. Agyan ka mo sa kung ano man tara nga mga halalatan sa kabuhi, sa aton sininga palibot, sa environment naton, sa nature naton. Wala ka kabalo. Asa lang dira galing imo nga kabuhi. O sa iban dira mga nagala disgrasya. That is why kadahali naton sa aton nga puluyan, kada bugtaw man naton, dapat nagapangamuyo kita mga ka-K5 para magiyahan kita, mag-an ng aton nga tagipusoon. Kagati, syempre, no? Tawag na. Pangamuyo ka man sa malawig nga pagpangabuhi para sa imo nga mga pinalangga sa kabuhi. For example, sa mga kabataan mo, kung gagmay pa. Amo na nga dapat, no? Bisan diin ka lang man magkanto. You just have to be kind, no? Sa mga ka-K5. Kung kita kabalo, kung nasa sanoo lang kita, let's just serve our purpose, kumbaga. Diba lang? Sa mga listeners natin, dira sa may Mandoriao, sa mga nagahimos na padulong sa mga simbahan, kaya basta Sunday, it's church time, it's family time, and of course, mga ka-K5, it's time para nga makapahuway-huway, especially sa mga nagatrabaho sa gobyerno. Oh, by the way, medyo malawig-lawig ang bulbakasyon dira sa mga nagatrabaho sa gobyerno. O kag sa mga nagpatigayon man sa mga austerity measures, no? Kay buwas ka adlaw, ni Noy Aquino Day, mga ka-K5, it's a regular holiday. Oh, si KK5, sino ganing? Sino sa inyo? Hindi mo duty? Tanahan ka mo duty. Yeah. Si KK5 Jesse, ba? Paunay-unay na yung buwas, ha? Oh, si KK5 Ella, wala man buwas. Kaga sino? Pagin si KK5 Jenny, mati, amuning iban mga KK5. Kapalit si KK5 Jenny, nag-live subong nga Domingo. Para tayo yun, naling kahapon nasa sa buwas nga adlaw. Makagkapin pa sa mga nagatrabaho man sa government.
Nami man ang natawag na no, mga nagatrabaho balas ng government. Okay, te syempre duha ka adlaw ang ano no, ang pao, day ang weekly nga pahuway. Ang Sabado Domingo kag ti syempre basta mga matag holiday wala man duty, di ba? Di ba Sir Alex Sasabo, good morning. Adra sa may Banuasan nga Miagao. Adra sa may airport Mandurriao, good morning. Adra kay Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay. O, dara, siyempre, no, sa may tintin, turo-turo. Bao, ituro mo, ang kanon mo, may suriso, kaon-kaon ka mo, dara, namin, itong matag-aga, may unod na balang tiyan ninyo. Yung mga tao man, no, nga, hindi mahilig bala sa pagpamahaw. O, mga ka-K5, de bala ba, Joanna Panier, dara sa may Banawasang Leon, Iloilo. Sa atong sarili mga suki nga mga tagpalamati kay Sir Ricky Manaay madara sa iban pa nato yung mga listeners dara sa Mandurriao, sa mga taga Bulilao, sa mga taga Bakhaw, sa mga taga ano pa dara sa mga dara sa San Rafael Mandurriao, dara sa may palibot sang Mandurriao Plaza, kag iban pa dara nga mga area sa mga nagapahunay-hunay, halin sa mga balay ilimnan dara sa may distrito sang Mandurriao. Baga ni nila inom kamo makaya nyo lang, drink responsibly, hindi mag-aabot sa punto nga tinaga tulog kamusto nga sa dalan. Okay, base budlay na mga ka-K5, o base tripingan pa kamudra sa iban nga mga tao, no? Hindi mo naton matawag na... Hindi mo man bala matik advantage ang muna nga mga sitwasyon. Although nga bala naton, yung may mga nagalibot nga kapulisan naton, pero mga kriminal, ang mga may malain, yung mga ginhawa, nagingita lang man sa tiyempo, kumbaga nga makahimo sa krimen, makapangawat. O lately, ganit dito sa Bacolo, diabo, uso ang hulda panay. Uso ang mga pagpang-snatch. Ang baga nila, ang bulan sa July kag August. Amo ang bulan sang tigkiriwi o kunting piligado mga ka-K5. Pero blando feeling mo, do ka budlay, do ka dugay, pantis ang sweldo, do halos tawag na, do hindi ka bala makasurvive. Makalampuas ka man sa isa kaadlaw, pero hangus-hangus ka, kumbaga. O ka-relate man ka mo sina. Kapati man bala ka mga tigkiriwi, gidya basta mga bulan sang Hulyo kag Agosto. Okay, ti amo na, bal nila halin sang una mo, basta magbulan ko sang Hulyo kag Agosto, dapat kumbaga do may kulukinot-kinot ka. Sa mga listeners naton sa area sang Haro, good morning. Dara sa mga taga Bitoon News site, kamusta ka mo dara? Sa mga listeners man naton, dara sa may palibot sang Haro Plaza, ang ating masako-sako naman, no? Amo na nga mga inoras, ang mga nagabaligya sang Bibingka, dara sa Gwa sang Haro Cathedral. Good morning, good morning. O ano ba lang inyong mga routine every Sunday? O draman sa mga suki naton yung mga tagpalamati sa areas ng Lapas. Dara sa kay Sir Cliff Acosta. Amo na katulog-tulog na si Mami Immaculate. Sa Lapus, si Tita Rana Mapa. Good morning. Baaga pa ni siya yung gabugtaw. Alos adaw-adlaw, aga pagabugtaw. O tapos, late nagatulog. Amo gining negosyante nga waipahuway. O si Tita Rana, dara sa may dekamay. Sa Rizal Lapus. Good morning man sa mga suki naton dara sa may city proper sa Iloilo Terminal kag Iloilo Central Market sa mga nagakargador dira ngati mga macho guapo ba guapo macho o dira man sa mga nagabaligya sang utanon sa mga isda ngati bisan isda ang nabaligya pero humut-humut mo wag na no guaping sabra do hamutaw mo tulukor. Oh, may kilala ka mo sina. Sige, pamati. Dresa mo nga. Regards ng dresa inyo. Oh, sa mga nagabaligya, dresa ang uga, sa mga baboy, ano namit, sudanon, subunga, ano man, sa panyaga, karon man. At yung sabaw-sabaw, no, aram lang may unod niya pitsay, may lakot niya pitsay, ano namit, no. Kung pwede man, bangros, sinigang, subunga, adlaw, ba? Sa mga suki naton, dresa sa may areas ng molo, sa mga taga Barangay Boulevard, sa mga taga Katilingban, sa mga taga Kalumpang, sa mga taga San Juan, o pag-iban pag-idara nga mga areas nga ti nagapamati sa aton aga pa. Good morning. Thank you so much.
And of course, sa aton sa ring mga ka-K5, andra sa may area sang Arevalo, sa mga taga-Dulunan, sa mga taga-Barangay Kalaparan. Hey, Sir John Ray sa Karansasi. Good morning, ka-K5 Kim, watching live from La Carlota, Negros Occidental. So, grabe, thank you so much, ha. Kung isang makalabot, madrabe si signal na to, no? Sa may Negros Occidental. O, nagigad yan, naglibot, kita tara sa may Guimaras. So, nami the signal ta sa Guimaras, kahit i-considering nga medyo malapit-lapit. Mga ka-K5, no? Nami dira ang aton sining ang pag-monitor dala sa mga ka-K5 naton. Kamusta ka mo dira sa Guimaras? O, do malaka pa lang paho, subong, no? Hindi man season, subong. So, pronamit ng mga kaon sang paho sang Guimaras mga ka-K5. Arab lang manamis. Sa mga suki naton mandira sa may pinaka mga area sa Western Visayas o sa Capiz. Kung isa ba kalabot dira aton signals tapas o. Kamusta ka mo dira? Hi! Ito ang mudabda. Amo ng mataga Capiz. Gambal Parminga. Hi! Oh, hi! Good morning man sa mga taga-Antique. Kung kaysa makalabot, mandira aton na side sa K5 News FM San Jose, Cagulasi. O makalabot, mandira aton sa ring 88.7 no, sa FM dial sang inyo tagsa ka mga radyo. Mandira sa Banwa or sa probinsya, Yakang Antique. Good morning kay GB Calad. Good morning, Idol Kim. Oh, grabe, Idol Kid. Kamusta ka, sir? Idol? Good morning man sa mga taga ibang pagid nga mga areas. Sa aton sa ring mga suki nga mga tagpalamati, sa aton sa ring mga headlines subong nga aga. Ang aton nga mga pag-istoryahan sa subong nga adlaw. Ang kapulisan wala sang may na-record nga focus crimes mga ka-K5 diri sa Western Visayas. Sa sulod o kung sa sulod sang tatlo kasunod-sunod nga mga adlaw suro sa Police Regional Office sa kon PRO6. Although dami man kon pamatian no ngati wala bla sa mga dagkuan nga mga kriminalidad o nga nagakatabo no kay ti syempre if there's no crime safe ang pamilya safe ang komunidad. Check dato ni Karon ha sa aton sering patrol with K5 Karen Abadiria. Sa dugang naton diri nga headlines sa aton sering balita lokal ang Bukari Pine Forest sa Leon may libre na nga wifi suno sa DICT Region 6. O bala na ito ng Bukari Leon, ginatawag no, bilang Little Baguio sang Iloilo. Tungod sa klima, tungod sa mga pine forest, at tungod sa mga activities mandira, o mga ka-K5. Namikid man, ako ga taklad-taklad man ko da from time to time. O pero mo ng budlay, balang akong wala sang signal. O tiyawan ka ka-communicate yung may mga importante nga nag-chat na sa imo. O konti kon para bla timely man ang pag-upload mo, pag-share mo sang memories mo sa social media. Good morning, ambali Sir GV Calad. Ambali ka nami isud anon karon sa aga, linagpang Bisaya nga manok adra sa may Ligtos Leon. O namit gid man ho, ang lain gid yang bis ang tawag na linagpang sang Leon. Amo gid yang delicacy sang Banwan. Kasi syempre may ano pa na, may ano na galing ginabutang daan. Oh, basta malanam-nanam siya, ginasugba mo daan, pati ang mga tawag na, ang imong panakot, pati ang kamatis, o kagiban pa mga K5. Sa dugang naton dari nga balita lokal, ang buho sa karsada dari sa may kamaligaro, nga nangin rason no, sa mga aksidente, especially sa mga nagadalasang motorsiklo, mga K5, natapalan na sa Department of Public Works and Highways. Amo gani permi wisyo ya o amo permi ang pagsinarayo naton diri sa gobyerno kung for example wala sang reklamo wala sang madisgrasya o hindi panay maghulag mga ka-K5. O ti hindi lang man dira sa may kamaligaro ang may buho-buho sa dalan o bisan diin yung mga kabarangayan diri sa may syudad sang Iloilo damo sa mga dagkuan yung mga buho sa dalan nga tuman ka delikado diba na ma'am Mirasol Ketchon kadikal. O ti kung kaisa hindi ka ka preparar kumbaga kung ikaw ang motorista o kapin

0: TTX 500.
1: Mahigko pala ang imudugo.
0: TTX 500.
1: Masamit ka pala ang gina-allergy.
0: TTX 500.
1: Ang TTX 500
0: ang nagatinlo sang imo mahigko nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
0: TTX 500.
1: Masalikan
0: TTX 500. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagestor nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3
1: yung may Physio,
0: ang Physio
1: yung may D3.
0: D3 Bio,
1: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsalon ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio,
1: ang D3 Bio
0: yung may Physio,
1: ang Physio
0: yung may D3.
1: Mga butka.

0: Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7:04 na kita subong nga aga. Oras ginadulong sa inyo sang kaluan, sang Clinica DTX Beauty Shop. Kung gusto nyo magamis ang inyong kutis, magwapa, maghamot, magmaanyag, magbagnos, sang Clinica DTX Beauty Shop.
6: Tugay
7: na ka ba?
6: Oon kami, wala pa
7: niya po. Pero kaya sa amunya, kaya di, kami talaga, mauyan pa kami talaga ni Captain.
8: Tugay na din niya nga, wala pa na kayong dala na mundi, doon na, may nalang iwo, taramdan para mapuslan.
9: Inina ang tiyon, ngay palabot sa kahanginan, mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan.
10: Ireklamo mo sa K5!
9: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis sa gobyerno, ginatapakan ng mga kinamatarong suntag sa ka mga individual, mga sektor, nga nagasinggitan sa patas ng pagtratar, aton ipalabot sa nakatundang kagdiskusyonan sa kahanginan. Dili lang sa
10: Ireklamo mo sa K5!
9: Palita, kagreklamo!
10: Ireklamo! Labo mo sa K5!

Hi! Hello! Good morning! Mayong aga sa mga pinalangga naton sa pito ka distrito sang sudad, ka-42 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo, lakip na ang Component City, ang pinalangga naton yung sudad sang Pasig. Welcome sa aton para tuntunan sa mga aga, diri sa reklamo mo sa K5. Kaga ko naman inyong aalagad ka K5, Aaron Refoyo. Welcome na mga kabinan. Good morning, good morning. Kamusta, kamusta ang inyong nagligad nga simana mga ka-K5? Kung kabalo kita, makapoy ka mo, masako. Sa bilog nga simana nga pagtrabaho,

tili ni gato ti halaka inulan, kinulan baha, o gamay-gamay lang ulan, baha tayo ng pilak ka mga distrito sang sudad, mga kabarangaya naton mga KK5, no, sinobla hindi makotoy siya na. Ah, kadamo sa mga grasya nga nang ginabot sa aton sa nagligad niya mga sinimana, sunod nga simana, may grasya pagid. Ah, kay lapit na ang adlaw ni Manuel. Para sa mga baton sa grasya sa kinsiras kay katapusan, tiyo mo na eh. Manuel do. So good morning sa nagpamati sa aton sa mga merkado naton dira sa may Iloilo Terminal Market, sa Super, sa Central Terminal Market, pagid sa City Proper, mga security guards naton, no, sa mga burutuan sa West Visayas State University, nagtutok man sa aton, mga guardia naton sa Western Institute of Technology, nagtutok man. Good morning sa mga guardia naton dira sa mga bangko, mga aga pang duty, o kung ang ibang street pang duty, way para kapuli. Good morning man sa aton yung mga kapulisan. Mga tisira na yung mga kapulisan naton nga nag-duty man, no? Sa kapulisan naton from Police Station 1 hasta sa Police Station 10, mga KK5. Mayung aga man sa mga personal naton sa Bureau of Fire Protection sa Region 6, kagri sa may Iloilo City, nga sira ni mga kanday ma'am and sir no oras ang mga nagabinagyo yakag naga malain ang panahon, may mga sakuna sila ning naga duty pati police naton of course naga augment eh, sa kon mayara sa mga kalamidad mga KK5. Good morning sa pumuluyo sang barangay Katilingban Molo. Good morning sa kay Cap Alan Aurelio. Good morning man kay Cap Herman Kilayko. Sa aton nga abyan kay Cap Carla Pascua, no, sa barangay San Pedro Molo, nagatutok man sa aton. Good morning, Imam Nadarin Sotong, dala sa May Pasay City. Oh, kamusta ka muna, ma'am? Imam Aisha Ahmad. Good morning, sir. Good morning, everyone. Hey, Sir Nonito Sumbong. Good morning, KK5 Aaron. Blessed morning. Good morning or watching from Sumulong Highway Antipolo. Good morning kay Sir Nonito, okay? Shout out kay Edna Sumbong, Barangay Baldosa Zone 3. Sumbong family. Good morning man sa ato niya mga pumuluyo dira sa may Banwas ang San Joaquin, sa Barangay Taslan. San Joaquin, Iloilo, mga KK5.

0: nga ka kay Ferb, check ta ang sitwasyon sa daragan sa or sitwasyon sa surat sa Iloilo. Kamusta, Blano, Subungaga? Kamusta, Subunga Adlaw? Mga ka-K5, no? Kay Tika Balokit ang iban mga ka-K5 nag-pauhay, nag-haunay-hunay pa, nag-paaro adlawon magtulog. Kay Tika, siyempre, good nga makabawi-bawi man sa kakapoy. No? Iban, ti nag-overtime, ang suras na nag-apuli, siya nag-apamati sa ito. Ti siya nag-pauhay, pauhay lang kapunan na, no? Siya nag-agapa magpugtaw. Kag iban, ti iban, nag-ano pa ni, no? May ka-sideline pa. Nagatrabaho pa iban, even though nga Domingo nga adlaw, mga ka-K5. O, halong ka mo mga mom and sir, no, sa inyong padulungan, no, magbalon yun sang payong kapote. Kalo, but yan, hindi ka mo magkalabasa sang ulan, hindi ka mo pag-trangkasohon mga ka-K5. Sang pagkiri sa marayang tiyempo, ang Clinica D3 Bio, no, my virgin coconut oil, mga ka-K5. Inisa ang Clinica D3 Bio sa ranggit nga nagapatap na sa bakterya sa aton nga lawas. Hindi kita ni dali-dali madoktan sa mga balatian, ubo, sipon, trangkaso, hilanat, kung ano pa ka mga sakit kadala sang papagubag o kagmalain nga tsyempo mga ka-K5. Atawuntang dalagan sang syudad sang Iloilo, kamusta? Ay ti magamo ni gani ang sitwasyon. Nagaulan-ulan. Oh, init kunaga pagka timprano pa magaga kaagahon nagainulan pagpatak mga alas 9 alas 10 nagatagiting init pagka alas 4 pasado sang hapon maulan naman siya. Oh, anong guwayas ini ngan tawon ta mga dalan tala ba naman check tering mga dalan nga nagabuho-buho kiti magamuna ganing simpo mga ka-K5. Sa base lang niya sa aton yung observasyon kada mo sa mga dalan nga nagabuho-buho ang bot ko na pangubos na pala ni isang mga natungdan ng mga opisina ni mga ka-K5. Kidumduman nyo to sa may barangay Kamalig Haro, may buho to, no? Ngati may mga motorista man to kung nagkala-aksidente, check to na ako ng information mga ka-K5, no? O check taman ng pilak ka mga dalan sa syudad ni, check ta kung may mga buho-buho ni iban, no? Check ta kung may mga highway pablanga sa buho, nagagwa na bala ang mga kabilya. Mayara man siyang mga wala buho, pero mga dalan, nagabalod, dubay-bay ang dalan. O, oh, mga ka-K5, ang delikado niyo muning delikado nga buho nga, makalabay ning imong ruwidan, ikaw nagamotor, kagagway kakantisipar, kagway kakbalo. Disgrasya kagid ni, oh, mga ka-K5. This time, check ta si ka-K5 Karim Badilla, yara na naka-standby sa linya.
1: FM Live Report.
0: Ka-K5 Karen, good morning.
2: K5 aron mayong aga simo kag sa aton nga mga tagpalamati sa subong as of 7:14 o kon ala 7:14 subong ya nga aga K5 aron magulugal umon ang aton nga kalangitan kay bangod man ino apektado kita sang habagat diri sa Western Visayas. K5 aron mayo lang gani kay amo ni ang aton nga panyempo medyo mahulo bugnaw K5 aron kay ang pila ka mga area diri sa syudad sang Iloilo nagaka-experience siya subong sang power interruption nung ini ka oras K5 aron no. Halin niya kaina alas 5 sang aga hasta alas 11 siniman niya aga K5 aron tiko mahibaluan nga ang apektado diri amo ni ang whole no nga Mandoriao feeders then ang sa mobile feeders Manila K5 aron ti ang mayo lang gid sana mention ta hindi mapaang ang aga naton sa subong K5 aron kay bangod nga nagaka-experience siya kita sa magulugal umon nga kalangitan K5 aron nga ti may patimaan nga magatupa no ang pag-ulan diriya sa aton sa syudad sa

0: dagat mismo, K5 aron, no? Nagahampak sa higad sang Fort San Pedro kung sa diin gilabot niya sa dalan, K5 aron. Tina, way sang ulan, ha? Pero kay bangod nga mabaskog ang hangin, ti mamadlos ang aton niya nga baybayon, K5 aron.
1: K5 ka rin, mugida, basta may habagat kaniya, nagabaskog ang hampak sang bangod ni. Paglantaw mo sa mga dalan ta, may makita kang mga bubo, pero sa tublas ka malig haro to, nga may naksidente, tubla?
0: Dere, sa kinlabyan aton, bag-olang gid, no, sa may halandon ni flyover K5 aron, sa tunga, actually, wala ni siya ginaagyan gid sang dalan, eh. Pero, ari ni siya sa may dalom lang gid sang flyover, may makitaan kita dito nga medyo dako ang buho. Pero, pag kung dere ka na gidya sa may highway gid K5 aron, ti medyo mahulutapan-tapan dere ang dalanon sa General Luna. May iban nga mga area dere sa syudad sang Iloilo nga hindi gid malikawan K5 aron nga may ara sa gihapon sa mga buho-buho, especially dito sa nagtrending K5 aron sa social media sa may barangay Kamalig. Hindi tani nga daan niya kung kisa makitaan ang dalanon ta, especially kung nagadanaw-danaw amo na nga ang aton nga kapulisan, especially sa site, no, or sa part sang traffic enforcement unit nga basta nagaulan-ulan gani K5 aron likawat gid ang pagpadasig sang dalagan. Kay kung kaisa hindi na doon sa unado nga ang dalan galing ang ginalabyan ta may buho sa tunga K5 yes. Aron.
1: Pusto gina ka K5 Karen, ti kabay pa maubos sila ni pang tapala ng mga dalan ni kasi kung manotis ba kisa ka K5 Karen kung magbiyahe pala may mga dalan pagin nga nagabawod inangin yes. Pang aspaltuhan niya mga dalan kaya ti basi posible man nga sa dalayo niya paglabay sa mga motorista nga nagadugang pagit sang temperatura sang init, I mean, kaki fan karen, di ka dalabay mo kakatunaw, kakalusaw, kahumok, kag nag-form naman sa nga daw kaangay sa balot, kung nag-aangay sa daw kamay, nga daw bukit-bukit sa dalan.
0: Oo.
1: Kaya ti isa pag ina sa delikado, ay ti kon ni ban, hindi pa malikawan, basi kon may mga bagwa noon nga nagalabay dra sa pila kadalan sa distrito, kag labayan pagit sang ti, hindi kina manigar, may mga driver, nga ubo, gabi nga nagamotor, o nakasalakyan na, bigkag base, kung magbrobaliskad sila, dati delikado, get kabay pati maano na yan, no? Ma, ubos na pala, ang sagmatapan ng dalan na kakifab karen, sa natungdan ngayon sa sang gobyerno.
0: Oo, may pila naman na, ka mga dalanon, ta sa palay kami sang una no nga damo idya buho-buho pero sa subong kong labyan mo K5 aron ti na pangtapana naman pero ti sa na mention ta gani hindi gid malikawan asta subong nga may ara sa gihapon sa mga nagkalabinili especially dito sa may Mabini pagadto going ni bala sa may ano itawag sa may supermarket sa Terminal Market K5 aron kay ti damo dira sa gihapon then diryo sa may Isnart sa may Chinese Arc na di bala damo sa gihapon yes. Sang buho-buho sa K5 aron. Kag ano lang ah ang traffic advisory lang ni K5 aron kay diri subong sa may JM Basa sa corner gina diho sang Sarabya Optical K5 aron. Temporaryo ini nga hindi maagyan sa mga motorista ta kay bangod nila sa ginahiwat nga night market kaya sa subong may mga kiosk diri sa gihapon nga naka tukod K5 aron.
1: Sa K5 Karen basta may buho-buho laway na
0: disgrasya basta may buho disgrasya kung wala kagahalong
1: laway na ka K5 Karen ang buho laway na
0: oo.
1: Ka K5 Karen may information sa tong regarding to sa mga panagtagbugas ka wala nagkakaangay kanong ginapili karon.
0: Oo, damo gina sila subong K5 aron. Actually may mga nabaton kita nga mga information especially dire Paz, K5 aron, may mga PWD nga why sila yan nakabaton sang bugas. Kaya bangod nga wala na include sa listahan ang ilay nga pangalan K5 aron. May ara to gani nga nakamuno sa akon K5 aron nga ginateksan daw siya sang isa ka barangay kagawad nga mangin leader. Hindi ko ka sigurado kung leader ni sa ano, no? Kaya leader, basta sa mga grupo nila, K5 aron.
1: Ano ka K5 ka rin? Black leader, green leader, pink leader, rainbow leader. Ano klase leader na ka K5 ka rin? Ano? O tapos, ano ko ka K5 ka rin?
0: Wala siya, wala siya nag-reply. Ibangod kay wala yung gina-reply yan. Si Kagawad, wala siya ginbutang sa listahan. Pero,

0: sang pagtagtaganay na kay Five Aron, kay dito man kita sa area sa Nandigad nga adlaw sang pagtagtaganay sa Lamay Alapas Plaza ba mga kabataan ni kagawad nga may mga trabaho nakaganar tanan nakalinya kay Five Aron.
1: At ila malaban sa kay Five Karen kay ti sa isa ta kabalita karon do maangot-angot kina pro lain pagid ni kay Five Karen pero ti mo nang mabudlay bla isa sa mga qualified nga mga beneficiary kay ti dugwa ya BBM Japan do ala politika man ano do pang may brand recall kon may recall bla sa BBM nga Bongbong Marcos president Bongbong Marcos pero bigay bigas sa masa pero politika Japan ti mo rin napabot nila kabase ma hindi ba din ang eleksyon pero hindi nyo sure kung may cancel ang eleksyon. Pero ti mo rin ang PWD senior citizen kag ang isa ni kuno ka K5 Karen sila sa mga qualified nga mga beneficiary kontane sa sinin programa o galing ti hindi tamalikawan ang kaangay ni nga pag manipula kung kisa no hindi kita magsiling ti ginaligar kiti gig sister gini K5 Karen ta muna tabo to sa AX to kundi ang mga demonyo to nga mga barangay officials ining mga wala huya nga mga barangay officials ta pila na to kaso pero ti din na makita ya sa bigay bigas para sa masawa K5 Karen.
0: Oh, tingi bandigani K5 Aron nga may tuyo bala nga magpadalagan sa mas mataas pagid nga posisyon. Tiway pagani nakapungko pro waslik poder na.
1: Amo gani ka K5 Karen. Pagka nakibot ako gani ta K5 Karen,
2: sampalin mo.
1: Nga. Tigal sang naga anunso na to, away pagliga anunso nga may nagfile sang postponement sang BSKA. Nami yuhum bao, nami yuhum sa mga barangay official, no? Ang mga incumbent nami yuhum nila, pati si Kap nami man, no? Tapos ang mga manog papili man, yung makilala ta nga mapapili lang barangay official, maluto lang yung Roscaldo. Pagkara mo niya di pa silig-silig ko, no? Prosos patawara, sang nakabati sila nga daw nag-i-postpone ko, no? Hindi ba doon yung election? Nadula ang mga yuhum. Di nang inyong mga matamis ka mga yuhum, nga amo ang nagapadagit sa amo niya mga gahumbi. Abaw.
0: O, ngiban gani, diri subong K5 Aron, sa tinalikdan pala nga bula, nagapang, ano na, may mga information, kita nga nabaton, nga nagapang sulod-sulod niya sang balay para mag-secure sang boto. K5 Aron mo?
1: Tiyan mo na ka K5 Karen. Ila isang madisgrasyado kayo, guys, ang pag-secure niya sang boto.
0: Oo. May iban nga nagapamahog-mahog pa na.
1: Nami ni Tani, kitab na pahugo ni naka K5 Karen. Tapos niya matistingan, ganda ko ni Nasta. Ang ginapahog nila ni mga taho nga way sang alam. Mga taho nga daw ka, ngayon nga daw pwede na masimo-simo ka K5 Karen.
0: Oo, oh, nga daw masulot nila sa bulsa.
1: Yes, galing kay Tindi Takigo, galing ka K5 Karen. Sige, ka K5 Karen, tiya mo na naya, no? Kag ti bantayan ta ni Karon, ang iban nga mga updates manda, no? Regarding ni sa... pag dinalokanay ginaligar no pag dinalokanay ay may no sang pagparagtaganay ni isang bugas ka K5 Karen. Ka K5 Karen, maraming salamat sa paglibot-libot mo da.
0: Ang ini nga situation na report ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol sa K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.

5, sa ilaw na makita sa aton yung mga headlines. Before sinang aton yung mga headlines, kinadulungkid sa kaluman sa klinika o kung sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, sarang kang kinagapabaskog sa aton yung immune system, kinagapahilbay sa aton yung lawa sa posibleng nga mga balatian, mga kakay-5. Kag sa aton yung mga headlines, pila ka mga kubos nga residente sa barangay Ginaligar, wala mahatagan sang bugas halin kay BBM. Ay istoryahan na tonto ni sali kay kaupod si kay 5 Karen. Hapyaw pa lang to ha, naway patagto kabasa sa headlines na ton. Pero kadamo nakita sa may naistoryahan regarding dira no. Kadamo sa mga information na kanabot man to sa side sa distrito sa Napas sa nasakpan to ni kay 5 Karen. Oh, tinabatian nyo to kay nang mayara sang mga hindi pa barangay official po nagpawaslik poder na. Oh, kapakita-kita na sang mga sungay. Ano nila napadayaw nila man? Kaya mo pa na hindi na nagtaga-irya sang Napas yung nagareklamo sa aton. Mayara man taga-distrito sang Mulo. Oh, kahapon na naglibot kita, kaya nakabati kita nga nakapanagtag na sila sang bugas, no? Sabi ko ganing yung panghatagan yung akutob gin sa mga pigado pero Ginaligar ang nakalabot sa aton ang gin panghatagan ni mga kilala nila. May ara ko na ito ganing mga kabyanan nga mag-live-in eh. Mutag isa-isa gin sila yaka bugasto na dapat sa supposedly nga ti kada household ng pagatag i-verify na kung qualified na sila. DWD, senior citizen. Mga tao nga hindi kasarang magpangabuhi, magbakal sa duharos-haroson, gidla. Ano sila na dapat yung mga qualified mga kabyanan? Hindi nga ginapili nilang mga malapit sa lubag ni. At yung muna, pastarontak, anong sinong dapat ang manglista sini? Sino ang nagpa-verify sa mga pangalan ng ginapanglista? Sang manoglista? Sino ba na nagpanglista sini? Tupad balay mo? Barkada sang kapitan mo? Best friend niya? Nanay, tatay ang gapanglista? O alipuresyas barangay ang gapanglista? O kung mga kagawad? O kung anong natungdan ang nagkakadapat gidman bala ano? O muna akong patpatonta mga kabyanan kung na ano ba nagkakadapat agod niya maging aware ka mo sa pagpamati diri sa ton agod niya ma-enlighten ka mo magbukas ang inyong mga kaisipan agod niya makonfrontar niyo sikap nga awan niya nga siya muna niya naglibot sa muna o nun isas barangayaw? O? Mga ka-K5? Agod nga ti, hindi ka muda ma-jaban sang inyo nga mga barangay official nga ti. Kalabanan dan sa ila, aka hindi ka paghatagan tuon ni nag-exister ni, no? Kung kontrapartido ka, o hindi kaya pagbuligan, i-blind ka nila, o hindi kaya pagdalon sa iyo, dada nga, akit ti kontrapartido ka gani. Kiti nga ay blind ka nila, nga anong mapulos na si mo, siyempre wala, kiti hindi ka manila butante mo. Di mo nang kamaturan nga nag-exister kada sa kada barangay? Ti hindi man kada barangay tanan, no? May ara makita kilala nga mga barangay official? Even daw nga tilain kaya nga mga partido nga ginasuportaran, still nga makabatong kaming yapon sang bulay? Kaya nga ang ginatutuyo ni sa matuntod nga nagaservisyo sa barangay, wayag ang paminsar sa konkaisin o kaman niya nagasuporta? Kung di ang ginapaminsar nila, ang welfare sa ginapumuluyo tungod sang kadamaan, sang majority, ginpili sila ya, kay di nagapati sila sa kapasidad sa sinang opisya sa barangay, nga sanang makabulig sa taho nga patas, wala sang pinilian, kag wala nagapamahog-mahog, kag wala nagatake advantage sa mga taho nga wala sang kinaalam, kag wala sang kaisog nga mamangkot ko na noblakad nagakadapat. Muling ang mga barangay official, may initiative nga magpathag sa pumuluyo, may transparency nga ginatawag, agod nga ti, siyempre, democratic country kita, ti democratic country kita mga kabiran, tinadaptar na sa ton, bisan sa gamay na ton nga political unit, barangay, mga ka-K5, ti mas mayo kung may amo kita na nga mga barangay official, sila ka pamati sa ton, pero ti miyara gini nga mga yawa kung kisa, kabalaan, tigaulo, tiga pangulo na sa puno sa bunga sang niyogo. Oh, balikan na nakaroon ng mga iban pang mga detalye kag isa pa sa headline naton, buho sa dalan nga kabangnanan nga naaksidente ng pila ka mga motorista sa distrito sang Haro gintapala na sang DPWH6.
si Mayo Maragani, mga kabiyanan, naging tapalan na isang taga-DPWH. Oo, muna gani, Lola Ton Marina, kung kisani may mga diskrasyante, sila pang tapalan ni Nano Manila Eman. Kisa gani, kasiling na lang iba niya mga motorista, nga tintani, blang nagapangkayo, sila di blang maksidente, parang bala nila. Pati pala yun, man, hindi iman ka nga sina. At huwag takbalo ko na noblang kulang, sistema, blao ko ang pag-obligar sa tao sa isa ka ahensya. Mga ka-K5, nga wala ton papirme nga mayara sa kakaksidente, tapos mo pa pag-obligar na ton. Libat-liwat, blao. Kalimpre sa unang at simpo, kung hindi ka paglokpan, hindi ka magulag. Mga ka-K5, di bla? Good morning kay Ma'am Beth Idarlilia. Nagatutok sa aton kay Ma'am Bing Space J. Kay Ma'am Rimia Panes, nagatutok man. Kay Grace Hiroso Amistoso, nagapamati man sa aton, mga ka-K5.

0: Okay mga ka-K-Fab, balikan to siri ang programa ni President Bongbong Marcos o ni President Ferdinand Marcos mga ka-K-5. Ining nangot sa bigas o kung bigay-bigas sa masa rice program sa nagapamati sa ato, no? Based diri sa information mga ka-K-5, diri sa sulod sa Western Visayas, dokita diri no, sa sudad sa Iloilo, or kita diri mga ka-K-5 sa Rion 6, ang nakauna ni, no? Ang naka-distribute, nakabaton sa BBM ni, sa grasa sa bugas mga ka-K-5. Ini makaligad niya pag-anunso man no, sa alkalde naton mga ka-K-5, no? Kung saliin, may ara nagali isang first tranche, no? Una na porsyon sa pagpanagtag sang bugas na mga ka-K5, no? Kahapon, Petsa 29, ikaduha na nga tranche sa pagpanagtag sang bugas. Talaga pamati sa ton kag may third tranche pagid sa maabot nga Oktubre 29. Tandaan nyo ha. No. Na siling pagid rin sa alkalde mga ka-K5 na may apat pagid ka-tranche sa bulan pagid sa Disyembre sa mga tuig. May ara sa bugas, grocery sa mga beneficiary, ang ihatag no mga ka-K5 kagang nalunsar na diri sa city government nga nakabenepisyo na ang amoni ang masobra isa kalibo no kon 1030 ka mga recipients from neighboring barangays in Napas no amo na initially no nakabaton sa Gracia. Kag-base man din mga K-5 may sa pag-implementar sini may ara gali nga 72 million pesos pinagi sa local government support fund kag sa mga beneficiaries ang sa beneficiaries nga na-identified sang City Social Welfare and Development Office base sa guidelines nga gin-provide sang national government mga ka-K5 no. May ara na sang may mga na-identify nga mga beneficiaryo nga mga ka-K5 nga qualified no. Mga ka-K5 ti amo to legal nakabaton to mga taga distrito sang Lapas. Ang first tranche ni ti amo nang ginapangatag na tagpulo ka kilo nga bugas. Dati kamusta bugas na dasbong? No? Kag may palabuton pagid ng mga tranches, no? Pang portion sa mga panganagtaganay, mga ka-K5. No? Antis kita mag-ibual sa nagpamati sa ton. Diba si, na kung wala ka napili sa first tranche, malay mo ba si sa second tranche? O kung sa third tranche, mga ka-K5? Kung wala ka gani na lista nga portisimo kapigado, kag sa pamatsag mo ginpili, kalang o kon wala na nakalibot ang manuglista sa inyo barangay, istoryahan ta na, no? Waswasan ta na mga ka-K5 ang ining mga sitwasyon sa inyo dara. Ang inyo nga nadangtan, ang inyo nga sitwasyon, di way kami malista nga man. No? Based diri sa pagpangusisa naton, ang naga conduct, no? Sang identification, kag validation, amo ang Iloilo City Social Welfare and Development Office, o kung ang CSWDO, sila nang nag-identify sa inyo sa kutob sa mga pigado nga nagakinanlangid nga kag isa ka mangin na beneficiaryo sang ayuda ni sa gobyerno ining BBM, ining bugas sa mga ka-K5. With accordance ni, no, sa guidelines gin iso sang national government mga ka K5. Yung target dere was approximately 25% of the population mga ka K5. Isa ni kada ko kabulig ka pulo ka kilo ka bugas. Ang gina-priority ni kuno mga kabyanan ang mga households ni no? Kag ang not already receiving certain government assistance mga ka-K5 no? Ti amo ni based man sa Philippine News Agency ti ari king klaro man di sing alkalde naton nga clarified that residents already receiving other national government assistance were excluded under the current program guidelines. Report specifically mentioned ang mga na-exclude kuno ang wala na nalakip kay tungod nga ti nakabato na sang national o kunsang government assistance amuning for peace beneficiaries, senior citizens already receiving government benefits, solo parents already receiving government benefits mga ka-K5. These groups could be excluded because they were already covered by another government assistance program mga ka-K5. Nasa ring diri, CSWDL validated qualified households across all barangays. Reports indicate that recipients from the city's barangays underwent a CSWDL validation process rather than this list simply being automatically prepared by barangay officials, mga ka-K5. No? Important qualifications. Mga ka-K5, no? Ti hibaloon naton ang kutob sa mga ginpanglista, no? Kabalo kita may ara man sang ini manigar, no? Nga may mga CSWDO nga yara sa isa ka barangay nga malapit sa mga kilala nila, lapit sa mga best friend nila, friends of friends sa nagapamati sa aton. No? No, ara sa barangay bala imi no ti kadamo sila sa mga kilala da, nga malapit sa ila. Tukutob sa mga pigado ni nga hindi nila nga hindi man nila close ni kag hindi nila mapuslan. Wa ini nagnalakip even though nga ti qualified man kuntani nga mahatagan sang bugas mga ka-K5 no. Kadamo kita sang may nakita nga qualified man kuntani as beneficiary. O galing kay ti malay mo basi kon ara siya sa may third tranche na kabalo ka mo ti ang second tranche na hatag na kahapon nga adlaw Agosto 29. Sa third batch or third tranche malay mo ara da ibong pangalan kag sa fourth tranche ba si ara da mga ka-K5 no? Hindi mahimo nga wala sang manipulasyon sa mga listyanay sa pangalan. Kay ti amo ning padalma naton, ibe daw nga pulo lang ni kakilo nga bugas, but still important ni sa dadlaw nga pagpangabuhi isang tao nga man. Kalan-o ni isang tao? Kamulo kita nga bisan na muna ning klase sang bugas ni, pero damo isang tao nga nagkakagutom, damo isang deserving nga tao, kaya dapat makabaton siya ni. O si saon tama rin isa-isa ang mga background sang mga nakabaton sang bugas. Mga ka-K5, no? Isa-isa on tama rin pang usisa ang ilang mga, well, kabalok kita, may araman kong kaisa, no? Nga basta malapit ka ganito. Tsakto na, basta malapit ka sa luwag. May makamalista ka lang, bisan nga di may kaya-kaya ka mas pagpangabuhi, makabaton kaya sang bugas? No? Mga ka-K5. T Ti kabay pa ma tanan matagan sini no. Sang tanan matagan kung tanan isang bugas galing kay sa national government diri. Kahit ang pondong again na gamit diri mga kabinan. Halin man ni saton ni bulsa. Halin man ni sa bulsa sa mga middle class. Pero ba, nagkabayan sang buwis mga kabinan. No? Kay tiban nga mga matagas ka mga politiko hindi man tanan nga pinangawat man na ti aton tax sa muning sagad taniya ka bayad ni sa gobyerno god nga ti makabakal sa mga bugas god nga ti ma kapundar sang mga kinalanon sa mga kubos pagidaton yung mga kauturan mga sa K5 bisan nga ti kita nga may makasarang na kontani pwede hindi man takbaton sang bugas exacto dapat kung na dapat makadobla sa mga deserving gid. Oh, kay ti oi makita kay no sol nga magbayad sang tax, oi makita nag tax tax evasion. Oi makita nag evade, no? Mga ka K5, no? Dapat kun tani ang tanan nga ginapanglista ni matupa sa nagakadapat. Kabalo kita kadamo sang ginagutom subong. Oh, naglabay ang bulan sang subong Agosto. Buwas last kadlaw tapos bare months na. Kabalo kita ang bulan sang Agosto tama ka puraot. Do sobra pa sa pandemic sa una kon ma-realize jud lang. Ha? Kun tani ginapabati ta ginapanawagan ta sa natungdan nga mga manuglista kag sa mga barangay official man mismo eh, no? Kay ti siyempre anyone maka-influence sang ilang thinking pag-abot na ni sa muni nga sitwasyon nga may ara sang ayuda mga kakifan. No, kangay gani ni sa may 100,000 pesos kong pondo para sa ayuda ni or ayuda money, cash assistance money 20,000 pesos each sa mga college student ni. No? Di ba may amuma na nga grasya sa nagligad, no? Di ba 200,000 na, wherein ng 100,000, makadto sa project sa barangay, kagang 100, mangita sa paglista, mangita ang barangay sa tag lima ka mga estudyante nga maka-receive, no? Sa 20,000, mga qualified nga mga beneficiaries. No? Para tiyo mo ito gani, maging barita to sa Negros, I think to, no? Nga bata, yung isa sa maging panglista to bilang beneficiaryo sang 20,000, di kundi nag-review ng kapitan to. Kay ti wala huya agad man sa. Di dapat niya, why di ka, hindi mo niya pagdalo ng mga parente mo sa mga muna o kung bata, makikabalo ka rin niya kapitan. Katanig ba ka na nagkapitan? Doon mo na, wala. No? Dapat may ano kita, may konsensya kita. Once ka may mga grasya, di blano, halin sa national government, piliyon ta ang deserving. Ini nga ipiliyon ta ang mga malapit sa aton. Oh. Ini nga sila lang mapusta na mula na ang piliyon nyo. Bisan nga ang mga tao nga wala manda sa direct-save, no? Mga PWD, mga senior citizen, di ano man nagkasarang ni labi magserbisyo sa ibang itim, siyempre residente na, sakpan mo na. So, dapat pampiliyo nyo na tani. Oh, mga ka-K5. Hindi niya manigar, no, kahit kadamo siya nagapalabot sa ton sa mga information regarding sa mga nakabaton sa mga bugas. Bisa na ko mismo, mga ka-K5, sa nakabati kita, kag nakita nato mismo ang mga nakabaton sa bugas, may kasarang pagani magbakal sa isa kasako nga bugas, pati ina, mangyadi, pagin sila. Tapos, sa household, mag-live-in sila, duwagin sila kabilog na nakabaton sa bugas. No? Nga dapat, ang taho nga pigado gidda mga ka-K5. No? amo ning mabudlay mga kabiyadad, masakit lang gid buot mo kon sampol bi pigado karang adaan. Away ka man niya sang mangga dahilin sang imo sa imo nga mga ninuno nga ginpamana. Ti nagaka-survive ka man sa dawadlaw, ti amo na nagaling eh. Ang ginapangkaon mo dawadlaw laban utang. Ahulat ka naman da sang sweldo mo kag babayaran naman utang naman wat ako di maka-survive ka. Ini mga tao nga muna atani ang mga deserving nga mahatagan sa nagapamati sa aton, no? Kag tani ang nagapanglista ni kag naga-validating nga mga personnel sa Social Welfare and Development Office o kung ng CSWDO, mangin faithful sa ginaubra nila. Kabalo kita nga TCCSWDO, may posibilidad nga ma-influensahan sa kapitan, kapitan mang kongkis, ang nga ginakontrol sa mga dlagko ng mga politiko. O nga, listahan nga mo niyo. Kaya di, pwede nila ma-blind ang nisin uman. Agod nga ma-include ang ini nga mga tao para preparasyon makasecure sang boto whether or not madayon o kung hindi ang eleksyon. Whether national election or local elections. Mga ka-K5. Because kung lang tawon natin mga kabinan, kung isip mo lang natin, ang nakakatabo subong nga may mga ayuda at why taman na gina-disregard, gina-discount or gina-tag as negative. Pasalamat kita kadumdum ang national government. Why? May ara naman silang gusto pa ngayon. Pero ka very vague. Tama ka broad sang ilang message. May bulig man, pero may calling, may brand recall. Arab lang pagkabal mo BBM. Ah, okay, bugas. Bigas para sa masa. O kung bigay bigas sa masa, BBM. May brand recall. Nung ma-recall mo siya, si BBM nagatagtagli bugas. No? Cancel ang election, hindi madayon, hindi may sila ng mga barangay. Barangay officials. Di bla? Okay mara nga may mga krasyalin sa national government? Mga ka-K5? Gali! Ang pinaka-punto na mga kabyanan, panigurado na niya isang buto. Mas secure ang boto, inaagin kalabanan na beti mabatian tayo, inaagin ka mo bugas, inali mag-eleksyon, kabalo na ka mo. No? Nagasiguraduhan na inabla. No? Sigurado na, secure ka nga, muning botohon mo, once ka magdayo ng eleksyon, ha? Sa national na muning botohon ta. No? May gapang secure na nangyang daan, mga kabyanan. Amo nang masubo nga kung tani, grasya para ni sa mga pigado nga mga inosyente, o gani may ara gidya sang naga panigurado man sang ilang political career mga ka-K5. Even though sa local diri sa local mga kabyanan sa mga alkalde bi no isipin siya ning nagarepresent sang city sang mga barangay sa sudad mga kabyanan wherein kapot niya ang mga kapitan. Hindi man tanan niya makapitan kay kabalo kita may mga political party or may mga faction between sa mga barangay officials, either sa mga barangay captains or barangay councilors or barangay kagawad. Mansig tawo, mansig secure sang mga pumuluyo. Oh, muna ganun ka pa hindi sila. Kung may nagtagtaga na ibukas piyak, oh, dili ma-pay out naman niya. Oh, mahimo naman sa kung ano-ano nga leader. Oh, agod nga, makakwarta ng piyak, kamuning piyak. Agod nga, hindi malus ang interest sang tao sa pag-abot sa election. Ano ma-recall ba yun? Nag-hatag di sila sa kamuni. Pero king kupitan, ginihimo ko dami account. Ah, di ko masaylos piyak. Ano? Sa sobra nyo na kamuna, mga ka-K5. Sa sobra nyo na, sa makilala, tada, sa sobra nyo na ka... Himo sang kalainan, no? Pag mamalabis, kag wala pagsapak, kag pagkabayas, muna siyempre sa inyo nga mga barangay, maabot ang tion, nga dumtan kamo gani sa mga pumuloyo, nyo kagidi na magboto sa inyo sa ginapangubra nyo. Ay, boto lang sa inyo. Depende na sa inyo kay inyo man yung political career. Ang aton, nagapamati lang kita sa hibubunot sa mga pumuluyo kung ano bala nagakatabo sa ilang mga barangay, mga ka-K5. Huh? Amo nang gina-check mo na naton kung may mga nagabotang kayo na kung nakamusta tama na rin kung may naka, nakabatol lang tanan. Ano brang prastada mga kabyanan? Nakabaton ba si Amone? Nakabaton ba si Amoto? Sino ba nakabaton? Kilala ni Kap nyo? Pakaisa, parinti, alipuros ka malapit-lapit, mga wayway-way, kalabot-labot sa barangay, nakabaton bukas. Kamu nga mga pumuluyo, tumandok, why kumiyak baton? Amo na gusto nato mabatian, that's why ginatakal ta sini. Ginacheck yan ta sini every nga may mga ayuda ka kaabot. Gusto nato masigurado, nga kutob sa daran nga mga pigado ni, ang mga deserving kontani, ang makabaton na sa ayuda. Hindi niya pagpamersonal sa inyo da. Hindi niya pagpamersonal. Ah? Kay kon pabayan ng kamo, okay bla tani kon ninyo mga batasan gin paramkon kamo sa mga santos bla. Agin pang sant gin pang paramkon kamo sa kay San Pedro bla mo na ti pabayan na lang kamo da kay total pa sa rigan makamo santos kamo mo. O galing hindi ka mo santos, bawo patawara, pasensya ka mo, no? Ti, wait ta may mo, kung nakihimo mga mo sang tinunto da sa inyo barangay, ipasensyahanay kita sa nagapamati sa to. Sige mga ka-K5, din na nagayat, ginagakulapos, sa kanasang siyempo, bawo ka namin, pakuntanin nga mag-istorya sa inyo. Okay, good morning, mantami mo kita na yan, tis mag-takop, no? Good morning kay Ma'am Grace Amistoso, kay Geraldine Baldoque, kay Wilmer Bilonyo, no, kay Grace Hiroso Amistoso. Habila dapat may nakatas na nga managlista sa kada pamalay. Kung may senior kay PWD sa ina na nga balay, kay dapat kayo maka-avail kay taxpayer man kita. No? Caramel Panes Palmares, good morning, sir. Kakadlaw kagit sir ako. No? Baton niyo kuro bugas dahi. Kay Geraldine Baldoque. Kay Ma'am Beth Arthur Lilia kapapati dari sa Amon Batsuyan, Lumihan, sa barangay Maspasan. Okay, sa mga nagapamati sa aton, kung may ara ka mo sa mga sitwasyon sa barangay niyo ba na pamati ka mo, kung may mga sitwasyon ka mo, da nga wala ka mong panghatagan, nga balaan nyo sa kaugringon nyo nga qualified man ka mo, kung makita nyo ba nga isa kataw, dubli-dubli, ito dalay ka bugas, videohan nyo, picturean nyo, pawala lang ni nga, pagkita nyo, wala balandra ka silpon nyo dyan. Pawala ka mo, blagod niya, di pa simple agod. Pakakwa kita sa ebidensya kung may kamalamalahan niya ginaubra, kag may ebidensya kita nga cellphone, video, picture, kag may audio, kag madakpan ta sila nga nagpalasik sa bugas, kag dubli-dubli ang ginapahatag sa ilang nga mga kilala, kag mga malapit sa luwag. Kung may ara tayo din sa filean ta sila sang kaso. Pero so natabo sa AX, no. Kaya aton initiative to sang istasyon nga imbestigaran. Oh, tarawa subong, di na mga barangay officials kay involved di sa pagpagawat kag pagkatkong sa mga AX ni. Oh, to gin pang filean na to kaso. Magkaragabaan kamo tani tanan tananda na. Magkaragabaan ang kutob kun tani sang pagawat. Oh. Sige mga ka-K5, wala na kita sa nga tsempo. Maramong inya salamat sa pagpamati sa ato niya programa. Ang reklamo mo sa K5, mga kabyanan. No? Kag sa pwersa na lang sa nga ato nga istasyon sa K5 News FM Philippines. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: May family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!